0: Radyo Magbating.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, din nauli anak ko, din pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: August is ASEAN Month. Bilang bahagi ng isang rehiyon, patuloy na nakikipagtulungan ang Pilipinas sa mga kapwa bansang ASEAN upang isulong ang mas ligtas, mas malusog at mas matatag na kinabukasan para sa lahat. Sa larangan ng kalusugan, mahalaga ang sama-samang pagkilos sa pagharap sa mga hamon, pagpigil sa paggalat ng sakit at pagtataguyod ng kapakanan ng bawat mamamayan. Makiisa sa pagdiriwang ng ASEAN Month at patuloy nating isabuhay ang diwa ng pagkakaisa, kooperasyon at malasakit para sa isang mas malusog na komunidad.
0: Radyo Magbating. Stop with me.

0: Radyo Magbanting.
1: August is Sight Saving Month. Ang ating mga mata ay mahalagang bahagi ng pang-araw-araw na buhay, kaya nararapat lamang na bigyan ito ng tamang atensyon at pag-aalaga. Magkaroon ng regular na eye check-up, panatilihin ang wastong kalinisan, kumain ng masustansyang pagkain, at ugaliing protektahan ang mga mata mula sa mga salik na maaaring makapinsala dito. Kung nakakaranas ng panlalabo ng paningin, pananakit ng mata o anumang pagbabago sa paningin, huwag itong baliwalain. Kumonsulta agad sa pinakamalapit na health facility o eye care provider sa inyong lugar.
0: Radyo Magbanting.

0: Kahit na, Zed Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun nato malikayan. Nga mubati tag panakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma, ang Zed Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, dismedurias kababayanan, katul-katul. Zed Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang pa sa Zed Liniment Oil. Busa, sa ingon niining balatian o problema, Zed Liniment Oil ray kadang pata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugay katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Zed Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9. Radyo Bagting.
2: BBC, daklit, balita.
3: Kabagting o kabukada, maayong buntag kaninyong tanana niya ng BBC Daklit Balita, alas 9. Nahidangat na sa Dipolog City si DOST Secretary Renato Solidom Jr. Kauban ang mga K-officials sa Department of Science and Technology kung DOST aron mutambong sa 2026 ng Buanga Peninsula Regional Science, Technology and Innovation Week. Ipaygayon karong adlaw Agosto 12 hangtod 14, 2025. Ang ilang pag-abot nagtimaan sa pagsugod sa tulo ka adlaw nga selebrasyon sa siyensya, teknolohiya ug inobasyon sa rehiyon. Ubos sa tema nga Science, Technology and Digital Innovation, Driving Food Security, Sustainable Energy and National Resilience. Inyo nabati ang Daklit Balita, alas 9. Ako si Bagding Bay Dinuwebe, Chiril Uniot Lirazan. Maghang salamat ang maayong buntag kaninyong tanan.
2: BBC Daklit Balita.
4: Radio Bagting.

0: Rádio. Rádio Magbating.
1: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Sana oh.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
5: Naamang ko kay hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga kanang murag pirminti ko madunlan ni kaon. Pagpa-check up na ko, mao na dayon to na ako'y hyperthyroidism. Pag try na ko take atong seed panyawan capsule, kay karon dili na kay ko magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
4: Ang seed panyawan plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pa kini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
6: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O unsa pa gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oymasoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
7: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
0: Radio Magbating.

ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a

0: drive from the lobby to the 6th floor and Overtime Convenience Store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sed Kugon Herbal Capsule. Basta kugon. Lawas bas kugon.
3: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tawo samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Nagharaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya og makapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Rag, rag, radio, mag-bag, ping, ping.

Bagbagting. Are you planning to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Desk Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1 Hardware. Rag, rag, radio, bag, bag, ping, ping.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: BBC Daklit-Daklit Balita-Balita.
3: Kabagdi-kabalkada, anayan ang BBC Daklit Balita alas 10. Daling idala sa pinakadulong balitang balanan ang 48-anyos na construction worker nga residente sa Zamboanga City human kining inalambigit sa disgrasya sa kadalanan sa National Highway 401 Barangay Tigbaw-Tigbaw, Zamboanga del Sur. Sa investigasyon na siren nga ang biktima impluwensyado kini sa ilmong makahubog gikan matutpas sa pinuy-anan sa iyang igsuon sa Tigbaw o pugsano na nga mupauli ngadto sa Zamboanga City sa kasayang Skygo 150. Apan na pag-abot sa lugar na hitabuan na kalit matapakini nga nawadag kontrol hinungdan sa pagkabalintong niini. Ang biktima nakabaton og samad sa iyahang tuhod og lakip na usab sa uban pang parte sa kalawasan hinungdan na nga dali kining girespondihan sa Bureau of Protection na Tigbaw sa Zamboanga del Sur. Ang motorsiklo sa nasangpit nga biktima karon naka-impound na sa Tigbaw Municipal Police Station na alang sa safekeeping. BBC Daklit Balita alas 10, Bagting 17, Florence Fima, maayong buntag.
4: BBC Daklit Daklit Balita Balita.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Sana
1: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: BBC Daglit Balitang.
4: Tawag ni Kabalkada, niyan ang BBC Daglit Balita, alas 11. Kasong paglapas sa Republic Act 9165, kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang pag-atubangon sa 38 anyos nga individual human nga dakpa sa kipahigayon nga drug bypass operation sa Purok Orchids, Barangay Poblasyon 7, Zamboanga del Sur. Nakuha sa iyang posisyon ang 5 kasasye sa Gatapang, Cebu o uban pang drugs para paraphernalias. Sa kasamtangan, kinigibalhog na sa 7 Municipal Police Station o nagpaabot na lamang sa kasong ipasaka bato kaniya. BBC Daklit Balita, alas 11, Bagting, Desisya de Florence, FEMA, maayong buntag.
3: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.
4: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW license number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar ug Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo-apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa may Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisitaha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Bagbag Ting.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bilabila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Adirico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Yes, sa kandidat nga 800 pesos, makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagservisyo. Ang Adirico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat, adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adirico Computerized Optical na himutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Adirico Branch na himutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni Syudad. Adirico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Clear vision.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11:30.
2: Radyo Bagting.
3: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sigaw huna-huna. Ayaw nagkabala ka kay ani na ang mudugang sa inyong mga problema.
4: Let's get ridiculous!
3: Hudya ka sa kahanginan. Kauban si Lady Antonia.
1: Yeah! Ay, kumusta, kumusta, kumusta mga higala, mga suging digpaminaw. Ay, welcome na usab sa atong programang Hudyaka sa Kahanginan. Itaw ba ni ko ninyo mga kaudyak

No. Maulage. Ang unyakas kahanginan, ubanikon ninyo. Padayon gyapon kita nga magsunod, labi na gyud sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, ha? Ubay-ubay na lagi gyud mga kaudyaka. Ang nangita sa mga produkto, unyang uban gyud mga kaudyaka, oh, miadto gyud sa nagadaiyang mga parmasya, nangutana gyud sila mga kaudyaka. Oh, kanang kung tagpila, namasad ko'y kanang ihatag nga hotline number mga kaudyaka intended for Nature's Gift Marketing Corporation kanang mga pangutana bitaw ninyo kabahin sa mga produkto kung available ba dyan sa inyo mga lugar kay di ra ba kung suwito sa inyo mga lugar. Usay masayop nga pronounce ni Antonia. Oh, tungod na sa kakuan mga kaudyaka, wa ko na suwituan ninyo mga lugar. Ay, pwede ka ninyo ipadangat inyong pa-joke time mong paudyaka. Naman tayo numero, ha? Oh, mamalihog lang po din ko sa gahatag og joke mga kaudyaka. Kana pong, kana agad pong makangisi po rin tamang tulo ang mulaway pag nangisi. Daghan na ba ang kapaminaw sa itong programa karon nga na pinagdadaanan? O niya ba si mabad trip na noon sa imong joke nga wata masabtan? Ha? Pwede kayo ipadangat inyong pa-joke time, paudyaka. Naman tayo numero, mga kaudyaka. Kung gusto mo mo-text sa itong joke time, i-text ninyo dagko nga litra, joke time. Ayan din ninyo i-type. Ang 0997-765-9923, diha isend. Udyakas kahanginan. Saan sa teknisyan? Unsa? Antonia! I-shoutout may unya, Antonia, ha? Kung ang kamulo nakaog pa-shoutout, Antonia. Shoutout po di ay sa mga nagbiyahe karon papaulis ilang mga lugar. Sa mga nagdigamo na sa ilang pamaha o paniunto, panihapon. Shoutout yaga ninyo. Sagi kaingon ko na, pasinatingala mo nga di na ko kapangay-pangakatahuran sa inyo. Kay kaning programang Hudyakas Kanginan, na yung mga panahon na ni Madungog Tag-Adlaw. Ambot giyon sa nila, oy. O, nage istasyon, lahi nga istasyon nga Madungog kong Kadlawon. O niya lain kay nga Madungog kong Kadlawon, niya niingon kong maying gabi eh. Bulabog kay nadiha. Wala kang gigamit na ako mga kaudyaka. May buntag, may adlaw, may gabi, may hapon, tanan ng oras. Ay, patukar sa tagsunata, ha? Diba mga kaudyaka? Basta kay... Kiay na!

0: Okay. Grrr. Okay. Ay, na pong suko kay kabaino na ni kag okay. Ay, sa itong mga nanay, mga tatay. Shout out ya kaninyo, ha? Unsa man to'y, ay, nangutana diri, Antonia. Unsa kay to'y tambal atong vertigo, Antonia, kay, oh, kakalipong naman noon ko. Lipong ko katubang sa mga Byronon. Pwede na, pang, kuan na, pang atubang sa Byronon ng vertigure capsula. Katong mga, nay vertigo. Oh, shout out sa mga, nay vertigo diya, katubitong, oh, sige, sobrang diet po ba? Pwede mo na maayo mga kodyaka nga, sobrang yung diet. Okay, kung magkanap itong ginamuhalos mukhaon, lisol kay mag-diet, kay ginumuhuman, di mo exercise, lahos mo na yung kas extra rice. Kung saan mo na pag-diet mga kodyaka diya. Okay. Pero abi ninyo, katong mga nagibatik, bantayan bitaw ninyo mga kodyaka nga, paminaw ni mo nagtuyok ang kalibutan. Oh? Usay, makaanaman mo, Antonia, sige, balik-balik anang inyong mga produkto, pero wabi akatakabalo. Oh, basin magmapugana na yung mong utok pohon, kaya mo yung kag, sige, itong ingon ni Antonia nga, produkto ha nga, katubitong, inani naman noon akong kakabatian karon ay. Oh, tinuod na. Oh, natay, vertigure capsule. Tistingi, o pa, check up. Ganong sige kagkalipong. Ganong kakawadaan kagbalansi. Kung saman ka kulang sa tulog, o kulang sa Tohok, sorry. Wata ka balo? Oh, kaning vertigure capsule, mapalits na gada iyang mga parmasya. Oh, pangitala ninyo, produkto Manas Nature's Gift Marketing Corporation. Oh, makatabang sa pagpakunod, kahilo. Oh, mahilo ka sa mga butang, oh, kanang sobra ka humot. Sobra ka baho. Sobra ka aslog. Sobra ka tamis. Oh, kundili baka ha. Oh, grabe na day kay na imuhang gibati diyang vertigo pero imurang gipag walang bahala kay abi nimo paspupas mora. Muna siya ipagamit ninyo og vertigure capsule imong kaila ha. Okay, makatabang nas papakunod sa sintomas vertigo. Oh, kana murang nagtuyok imong pananaw sa mga palibot. Makatabang sa pagpalig-on sa balanse batok sa vertigo. Unya ang kaning vertigure capsule mga kaudyaka. Sagi kaingon ko pas nangutana. DC 8 per capsule. Uy, nindot kayo ni sa mga kanabitaong trabahante. Uy, grabe kakugihan mga kaudyaka. Unya. Oh, ma-feel na gid niya nga mura gangit-ngit akong pananaw, nagdidele mga aking paningin. Para akong matutumba, wala na ba yung musalo? Ah, ba, lisod kayo, oy. Basta mga nanay, mga tatay, sa katong mga nanay, edad diha, wapay edad. Ay, wapay edad. Wapay na tamaan o gayong edad. Kanyang kakalipong na natay, vertigure capsule. Oh, mapalit sa mga butika, pangutana lang itawon mo, ha? Okay, inanga na mo, vertigure capsule. Katabi tong gingo ni Antonia, katong sa Nature's Gift Marketing Corporation nga product. Unya, mga kaudyaka, ay mo kalimot tapo tay Memo Smart Caps Memo Smart Syrup unahon taning syrup para sa mga bata. Ay pa Memo Smart Syrup sana ha. Kung inyong anak dali ra bitaw malimot ay pa Memo Smart na inyong anak atong mga luyahon inyong mga bata. Murag natulala ba wa pa ganay na mukol mga kaudyaka pero mura nag in love. Wa pa kay nimo na palitag bibibra. Nak, usa may problema ni mo na karon di pagkakatarog ka on. Karon to lala makasangin usa ka in love ka. O kaning Memo Smart Syrup. Brain supplement ni sa mga bata nag edad 1 to 12 years old. O para patabang sa pagligon sa ilang memorya o konsentrasyon. O niya kung mag Memo Smart Syrup, extra suporta man is utok sa inyong panganak. O niya konsentrasyon, nindot kaayo, abtik ang future sa inyong mga anak. Produkto ni siya sa Nature's Gift Marketing Corporation ha. Ang Memo Smart Syrup ba, 200 pesos per bottle. 200 per botelya. Shout out ya kanimo Lady Antonia. Listening, sinaman di polog, ayaw kong labda. Grabe ngalan si FB, oy. Marjo Cabang di Salog sa Buanga del Norte, shout out di kaninyo. Ingon man ni Kirby Mata. My mother Lina Azeron, my father Boboy Mata. Di sa may sagay, mambahaw kamigin. Salamat ha. Ay naputay kita wag memo smart capsule. Ay nindot ka ayon ni para sa inyuhang mga saktog edad. Kaning mga edad bitaw nga sige lag check sa iyang lawas sa ilahang front of the mirror. Alabe, alabe. Hala na unsa na pro naman ko oy, pro tambok naman eh. Sige reklamo pero sige kaon. Oy, aside sa imo mga anak nga naay gikalingawan diag sports, ikaw po na po kay gikalingawan. Kanang kabisi-bisi nimo. Tagai naghinungdan. Aside anak, itong mahal sa palaliton, mananom na ikadiha. Magamit ka og Memo Smart Capsule kay para makauna-una kag unsay maayong itanom. Kaya di man po pwede nga pataka lang tagtanom. Tanom, lugar ka grapes, dere, og apple, nga di man mutobo. Lisod pan! Ay, abi ninyo, bisan unsa nga atong buhaton gagamit gito og pang-utok, oy. Muna nga, kailangan uptake ang atong pang-utok, mga kaudyaka. Memo Smart Capsule, tagpila man eh. Ay sos kani Memo Smart 20 ra 20 per capsule siyaro matag adlaw suko pa kadiyag di kakainom. Adyo na pukat ka dyan sa pagadiyan, shout out ingon man ni Lando Dungog, Janaline Indan, ingon man ni shout out di ay shout out Lady Antonia ni Adrian Di Maana, Pakisako Antonia, guapa man di ay ka ama ka mokes. Pagsabalag ka mo kiss kay. Pagsaba lang kay baira nato. O sadam. Ay kaning Memo Smart Capsule pagpaayos konsentrasyon mas klarong panguna-una makahatag og maayong performance imong adlaw-adlaw buluhaton. Ay shout out Antonia. Shout out sa ako ang mga kaubans trabaho Antonia nga. Labaw pasmala. Say, labaw pasmala. Tungon sa kainit sa panahon, labaw pa kunos na malahan. Daughang sapa. Kuya po ni siya. Kaligo po mo pag may time ha. Muraga. Klaro na ba kayong abog sa tong dagway mamilit, labi nag mapisikan, tagtaligsik gamay. Ay, mag-joke time sa kuno tao eh. Ingo nila. Antonia, joke time sa Antonia be. Kay, giminga, misi mong joke time nga. Di mi kasabot. Na may nag-joke diri mga kaudyaka o diri sa tuwang text hotline. Ay, shoutout mi diri na Minas, Marcelina, Lacri family. Ay, shoutout paudyaka kustungawan sa mga sibugay. Sa akong silingan sa Francine, Robert, Mercy, Ronel, Alex, Brian, Ryan, Aljun, Janice, Upsima, Janice, Clarine, Christina, Jirel, Janeline, Jerky, Elisar Pundulan, tungawan sa buwang kasibugay. Shoutout yan kaninyo. Tanahan sa nato yung joke, mga kaudyaka, ha? Antonia, maing adlaw, na ako'y pangutana. Tagpila ang Nerveflex Capsule. Muna na siya, ang Nerveflex Capsule, 18 per capsule. O, kaning nag-text ha, 4017, 18 per capsule, pangutana dyan sa parmasya, ha? Joke time! Gika ni Jojo Sigala Gintananan Domingag Sambuanga del Sur. Mga ilang kong pasinsya sa mga joke nga usay di katawanan kamo nalay sabot mga kaudyaka ha? Kay lay-lay beta o pamatasan. Nayuban ganaan sa imong joke, nabuyuban di katawanan. Pare rin ko na nagagwapahan ka, pero di ay. Gagwapuhan ka, pero di ay. Galamian ka, pero wa siya lamay eh. Lay-lahi taog. Lay-lahi taog ka ng kuan mga taste. Muna siya nga, kung unsa magaling mga joke nga itong mabasa dire, respetara na lang yun nato mga kodyaka. Joke time. Gika ni Jojo Sigala. Doon ako'y uyab, duha kabuok. Ayay, nagpasikat po ni si si John John, no? Doon na kuno siya'y uyab duha ka buok. Ginganlag veveng with the letter V. Viving. Og si Nina. Gipangutan na kuno siya. Hoy! Kinsa ba gid imong mahal, John John? Sa amo? Si Veveng? Si Veveng nga bate? O ako si Nena nga guwapa?
1: Ha? Hala, maluoy man in town ko ni Veveng.
0: Pagtarong ba? Pilion gud nimo si Veveng? Bate man to. Ako si Nina, guwapa.
1: Ay, mahal na ko si Veveng. Luoy kaayo manggod kung magkatawa. Murag yung gahila kung magkatawa ni si Veveng. Bate, giyan. May manis si, may manis Nina. Ikaw Nina, may mangka kay kung maghilak ka, mura kang katawa, si Bebeng manggudlo, oy, oy. Oh, magkatawa mo, maghilak.
0: Unsa daw? Unsa yung mas piliyon, mga kaudyaka, kung imong dagway? Kamo, unsa ba inyong piliyon? Magkatawa ka, nga mura, ang imong dagway, mura gahilak? O, gahilak ka, pero ang imong dagway, murag katawa. Unsa may, kung ikaw, pangutanon sa imong dagway, hitsura sa imong dagway. Dahil na po doon niya. Kanibitaw ang gitawag nga Nature's Gift Purple Corn Coffee, mga kaudyaka. O, taas, kanisyag antioxidants o maprotektahan ang lawas gikan sa mga free radicals. O, suporta paginis kasing-kasing atay kidney nerves. O produkto man siya sa Nature's Gift Marketing Corporation. Di ni siya ordinaryong kape. Mugin ni ako ang ikuan sa inyo ang mga kaudyaka. Kaning Nature's Gift Purple Corn Coffee. O nani siya yung mangustin. Kaning mangustin, o nindot kayo ni kay natural ba ni siya nga anti-inflammatory. O makapaminos kasakit o hubag sa imong lawas. O kung hubag na kang daan, sana all. Nindot para sa itong immune system o pamanit. Muna siya'y naa sa Nature's Gift Purple Corn Coffee. Unya, nakanindot. Napagin siya'y barley grass. Kaning barley grass, bitaw? Source delicious fiber, vitamins o minerals. Dako kay siya'y tabang sa digestion o detox, mga kaudyaka. Katong di kabawas. Katong madlok magbawas. Kanang mga tao nga tapulan mo bawas. Kusog mo plus, di mo minus. Jane Saison, Cabillion Saison Family as labuyo tanggob. Naminaw meron Romel Cabillion og Jake Susing. Na shout out si Jane. Lina Lisa Langging Paryolan, kasi Nabi Chloe. Shout out ya kaninyo ha. Salamat kay sa inyong pagpaminaw, mga kaudyaka. Oy, oy, shout out nimo Ate Ale Tortula. Shout out ya kanimo ha. Tortula family diya sa may Natinasan. Salamat ate ha sa imuhang pag uy, ingon man ni Count sa Christopher Tortula. Anak ni Ate Aleda. Oh, bitaw. Aga syempre po, ay magkalimot sa gitawag nga, sa pa, wala ko na mention nga produkto o kaning Nerveplex capsule para sa inyong mga nerves ba? O kanan inyong mga ugat diha nga, nagluya na inyong mga ugat diha. Kaning Nerveplex capsule, makatabang sa papaligon sa nerves o ugat sa lawas, kanabitang kanang discomfort sa imuang lawas, unya, kaprotektar ni para sa imong nervous system. O ang ugat sa atong lawas, may ga-controls mas lihok, reaksyon, nagpamati sa atong kamot o tiil. Kung pirmi bitaw, makabati o gahaway sa lawas, binod ang kamot o tudlo, unya, warag na yung kapanusok sa imong pamanit. Timailhan yun na ang atagaan atong hinungdan na, ugatagan atong suporta atong kaugatan. Anak kanindot kay natay Nerve Flex Capsule. Kanang sige kahawoy diha, bisan wa siya gipasaan, murag naa. Hello! Ganun din mo makitaan, ganun kay gipasaan. Ala, dada, ala, ala, ala. Aduna yung essential vitamin B1, B6, ug B12. Kaniya, makatawas, magprotektar sa pag-maintain sa kahimsog, paglihok sa mga ugat. aron makalihok mo normal komportable sa adlaw-adlaw pag Nerflex capsule. Oh, mapalit sa mga butika, 18 per capsule na siya. Mubalik ra po si Antonia. Ay, Lady Antonia di.

Ang malangbit, talako na bitbit. Jandel, Jandel, shout out ni kanimo, gibingi kay Ban. Ikali kay Ban, families, barangay upper, ma-integration, masige. Mansigeyaw. Di ko kabasa sa uban ng mga apelido ba eh? Mansigyaw? Kukakuan ba? Shoutout ni Mitch, ang akong anak idol kay kaniya, ma'am. Uy, salamat ha. Mga bata lagi makasabot eh, siguro yung mga bata. Renzo Vlogs, Amar Families, Mr. Renante Amar, Renzo Vlogs, shoutout ni kanimo, Misa L. Dinoy. Idol, nakapaminaw, minimo from Sindangan. Boss Mabasa, Mandabon, Maria Aikalar, Yas Dapitan, Josini, Lauron Araneta, Yas Bubuntugan, hasaan? It's me, Bossing. Yang kuya nagkaon, Kuya Junjun Binyalola, Shine Bell Lim. Shout out kanon ay minaminaw dito from Princesa Lamaya Serios Menya. RJ Dagaang, Dias Bangkod, Nanay Utuhan, Charo de Canimo, Concepcion Aldaya, Rogelio Salavers, nagidaigda siyang partner. Avi Yuri Jumar Kabang, Dias Salog sa Mga del Norte, Yuri Jean, Cruz Jess Rodriguez, Roxanne Labajo, Dennis Obenza, Aileen Atos, Angel Cabrera, Carlito Kindaw, ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Ang mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation mapalit sa mga butika nga naa duol sa inyong mga lugar. Puslan man mga kaudyaka nga naa sa mga butika, pangutana mo dyan sa mga butika nga nasa inyong lugar kung nabay available produkto sama sa Nature's Gift Vision Pro Capsule. O, para rabanis mga halap ang pananaw. Baka ang yang mata sigig luha-luha. Baka mga kaudyaka, kanang, unsay tawag ana, nagproblema kasi imong mata mga kaudyaka kay, kanang gapangatol, o niya hapdos, o niya gapamula, irritated imong mga mata. Gamit mo sa kitawag na Nature's Gift Vision Pro Capsule, tagpila, DC8 per capsule. Munang the best kay mga kaudyaka nga ati manon nato atong mata. Ati manon yun nato atong mata. Presi Amis Jimenez Matugas Alto Joanna Flor, makawakas kakapoy ma'am. Di ba? Aga syempre po kaning Nature's Gift Vision Pro Capsule nga mapalit sa mga butika. Kay produkto sa Nature's Gift Nature's Gift Marketing Corporation. Makatabas pagpalambos mas komportable mas klarong pananaw labi na sa mga idaran. Pwede may gagamit og cellphone, pwede may gagamit og gadget. Inana siya mga kaudyaka. Munang paniguro, girintahan mo ha, gatiman sa inyong mga mata. Oy, salamat sa inyong pagpaminaw ha. Kininga oras, kininga programa. Giatod ka natos mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, MemoSmart Syrup, MemoSmart Capsule, Verticure Capsule, and Nerflex Capsule, Nature's Gift Vision Pro Capsule, og Nature's Gift Purple Corn Coffee. Kini si Lady Antonia para sa programa Hodiaka sa...

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 12.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: BBC Daglit Balita.
2: Kabagdig kabalikada, anyan ang BBC Daglit Balita, alas 12. Nagpagawas og bagong guidelines ang Department of Labor and Employment kon dole alang sa pagpatuman og pagmonitor sa mga wage orders sa tibuok nasud. Pinasikat sa Administrative Order 264 Series of 2026 ang mga dole regional offices og RTWPBs gimanduan nga siguraduhon ang pagsunod sa mga wage order ubos sa labor code. Matod sa dole, ang aprobadong wage order mamahimong epektibo gilayon na nga ipatuman og 15 kaadlaw human kini mamantala sa pamantalaan. Gimanduan usab ang RTWPBs nga ipasayon ang proseso sa mga establishmentong mangayo og exemption sa wage order og hugot nga susihon na ang pagpatuman sa wage increase. BBC Daklat Balita, alas 12, Bagting, desisyon ni Florence Sofima maayong udto.
3: BBC Daklat Balita.
4: Radyo Bagting.

0: pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pass inyong relasyon.
1: Ano?
0: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
0: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
3: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
4: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
5: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
7: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235. Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 12:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: August is National Lung Month. Ang pagkakaroon ng malusog na baga ay mahalaga sa pagpapanatili ng lakas at kalidad ng buhay. Upang mapangalagaan ito, iwasan ang paninigarilyo at pagkakalantad sa usok. Panatilihing malinis ang ating kapaligiran, magkaroon ng aktibong pamumuhay at kumonsulta agad kung makaranas ng mga sintomas sa tulad ng matagal na ubo, hirap sa paghinga o pananakit ng dibdib. Sa simpleng pag-aalaga sa ating baga, nakatutulong tayo sa pag-iwas sa mga sakit at pagpapanatili sa mas malusog na pamayanan.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Bagbag.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. So, ano, maninda ko diha. May asa sa bukat. Ana, isulay mo, diba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitang bata, ana, na ako nang uma. Kanang gigan siya sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya ani. Siya makawa, majuni ka kapoy ma.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: August is National Adolescent Immunization Month. Ngayong National Adolescent Immunization Month, hinihikayat ang mga magulang, kabataan at buong komunidad na suportahan ang pagbabakuna ng mga adolescent. Mahalaga ang mga bakuna upang maprotektahan sila laban sa mga sakit at mapanatiling malusog habang sila ay lumalaki. Magtungo sa pinakamalapit na health center o kumonsulta sa inyong paaralan upang malaman na ang mga angkop na bakuna at iba pang serbisyong pangkalusugan. Sa sama-samang pagkilos at napapanahong pagbabakuna, masisiguro natin ang mas malusog na kabataan at mas ligtas na kinabukasan.
0: Radyo Bagbag.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alauna sa hapon.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daglit Daglit Balitang Balitang.
5: Kabagding o kabalkada, mayong hapon ganinyong tanananiya ng BBC Daglit Balita alauna. Mukabat sa walo kagituhang biktima sa human trafficking ang nariskyu manadakpan sa mga otoridad ang tulo ka suspect atol sa operasyon kagahapon sa hapon sa Zamboanga City. Ipahigayon ng operasyon sa Women and Children Protection Center kon WCPC kauban ng mga personnel sa Zamboanga City Police Station 6 sa Tituan. Ing kasamtangan ang mga nadakpang suspect na kakustudyan na sa kapulisan. Inyo nabati ang Daglit Balita alauna. Ako si Bagting Bay Dinuwebe, Chiril Uniot Lirazan. Daghang salamat ug mayong hapon kaninyong tanan.
4: BBC Daglit Daglit Balitang Balitang.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Bagbaging.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Ano?
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: August is Family Planning Month. Isang paalala na ang responsableng pagpaplano ng pamilya ay mahalagang hakbang tungo sa mas malusog at mas maayos na kinabukasan. Sa pamamagitan ng family planning, ang mga mag-asawa at individual ay may kakayahang magpasya kung kailan at ilang anak ang nais nilang magkaroon. May iba't ibang ligtas, epektibo at angkop ng mga family planning method na makakatulong sa pangangalaga ng kalusugan ng ina, sanggol at buong pamilya. Bisitahin ang inyong pinakamalapit na health center o rural health unit upang makakuha ng libre at tamang impormasyon, gayon din ng mga serbisyong pang family planning. Magplano ngayon para sa mas ligtas, mas malusog at mas panatag na bukas.
5: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni sandig sa Sed Cogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
6: Kidney gid ayo akong kilid nga nakahilig gid ko og dugo. Mao tong nakadugo man kuha sa radyo nga Cogon o Panyawan. Ipalit dai ko kawan ni kalusa Dios na wala. Wala na ko nakapatik apay wa na man ko gibati nya kahantog karon nag minti nako. Kahantog karon ayo nako unikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan amon isa sinta nakapin sa buhi na bisita.
4: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kung din pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026, Grand Draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
7: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo.
0: Radyo Bagbaging.

0: horas a la 1:30.
1: Handuraon nato pagbalik ang atong mga

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras a la una y media.
4: Handuraon na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
5: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
6: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
7: Kinsa siya!

0: sa mga garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag ganimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa mga garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Musta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa Ang Tudling sa Mga Garay. Ako ba nang inyong Kuya Cardo? Dili guwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka? Inaot pa ang tanga namo sa maayong panglawas. Kay kun ako ang inyong balusan, kaluoy sa Dios maayo naman. Akong pagaw-pagaw nga tingog, antusan ninyo nga kay... Oh, manumbalay na usap sa inyong tasatag sa ka mga Pinoyanan. Ning atong programang Tudling sa Mga Garay, hatod ganinyo sa Wonder Herbal Oil, haplas walay kaparehas. Atong Wonder Animal Vita, vitamin sa mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus, ang atong Vitron Drops, atong Vitron Syrup, atong Vitron Tablet, o ingon man ang atong Wonder Herbal Coffee. No? O niya, napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kayo blood pressure. E napod tayo produkto nga Wonder Himuid mga pinalanggang tigpaminaw. Napod tayo Wonder C+. Wonder C+. Nasa'y syrup. O niya, napod na siya'y kinini ang kapsul. O niya, nakanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Ato na yung balakan, mga pinalanggang tigpaminaw. Pagkaanindot unta kung adlaw din na musawop sa iyang salupanan. Kay aron ang kahayag magpabilin hangtod sa kahangturan. Kaya di na ko gustong mupuli ang kagabhion. Kay muhari na usab ang kangit-ngit sa nagtinga kong paglaong. Ang basuni sa kamingaw, kanunay mo pahinumdom sa takna sa akong katulogon. Kay lisod na kaayong paphaon ang mga abog sa atong kagahapon. Angay kumakahang basulon sa makadaghan ang akong kaugalingon. Nganong ikaw pa ang gialaran sa akong pagkamahigugmao. Ang imong pagluib kanako naghatag sakit sa akong dugan. Sa pag-aga sa luha ning akong mga mata mo'y nahimong hinungdan. Ikaw na lang unta ang binuhat nga akong gilauman, nga bugtong makahupay sa akong mga kangulanan. Apan hino,

Airan kuman imo lang gihapong pagabudhian. Ang nindot nga kapalaran nga nagpaabot kanako sa kaulahian. Apan kanunay mo pasunding ang matahumong larawan. Moida kong hinungdan sa pag-agas sa mga luha sa akong kapakihasan. Pagkadili katuuhan, nga dinhi sa ilawom ning akong dunghan, adunay dakong wanang na himong tinumdan sa luha nga midagahi dai ning akong kaabingan. Wa na gayoy pagkahubas samtang aduna pay pinitik ing akong kasing-kasing. Kung gipakatawo man gani ako sa sayop, pagkatuigan o sa dili haom nga kapanahunan. O kanay higayon nga akong gimahayan, bisag kanus adili gayud makalimtan. Ug nagpabiling labas ning panumduman ang mga luha sa kapakyasan. Mga luha sa kapakyasan, alang ka ninyong tanan, tudling sa mga garay. Uy! Ha! Bera!

Oh, di ba alang to kanin yung tanan? Kahit ako'y pangit, kaita po doy. Anong kapangit mong gin po? Atot kanin yung sa pinaka-the-best ng Wonder Herbal Oil, haplas nga walay kaparihas. Nga tumakaigsuunan niya, kung gusto mo haplas nga kuan ka nang manutsuhot ang kabugnaw kahalang niya, lami kes pamati, Wonder Herbal Oil. Epektibo niya, barato rapon. Kanang atong Wonder Herbal Oil. May siguro nga tistingan, suwayan, gamiton ang atong Wonder Herbal Oil. Oh. Alam mo, og patunto kay daghan kayong kasuun-suun sa mga produkto. Ngunit na nakasikat ang kanini ang Wonder Products. Daghan kasuun-suun mo nang mag-amping tas pagpamalit. Hang! Wonder Herbal Oil.

0: Inawa, oh. Dunay testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Unsa kanindot ang Wonder Herbal Oil sa imong paggamit?
2: Ang Wonder Herbal Oil, sir, wapo ko sa gamitor, sir, pang haplas ba? Ilabi na ako nga ako, sinso operator, kinama ko yung sinso.
1: Mm-hmm.
2: Ini kuli na ako, mga haplas na ikaw, anak, baka buntas, sir, wala naging pamaol ako, pati yun na, sir.
1: Wait.
2: Ito kaya, sir, yung produkto, sir.
1: Hmm, wagi pamaol.
2: Wala pamaol, sir, kay kanang usay ang sinso operator. Di ba malik kayan, init, ulan, mm-hmm. at kamasapnan.
1: So kada adlaw ka? Gagamit aning Wonder Herbal Oil?
2: Oo, oh, kada adlaw. Lindogi kayo, sir. Bukuan ba? Bukunaw niya. Karang, ingon lagi nga, dili ka man yung mahog masikiton. Isang lakas yung kwarto. Kaya basta kayo nindot kayo, sir. Wag yun. Wag yun kapareha, sir.
1: Okay. Sige, salamat kayo. Kisa niya itong pangalan?
2: Di, dudong sa baliya kami kong, sir. Dili sa kinawin, libo na bukinon.
0: Una na, kanindot ang produktong Wonder Herbal Oil. Kaya, kanipo ato ang produktong Wonder Animal Vita. No, katong mga suway gamit, aniha? Oh, kani Wonder Animal Vita, mauning vitamins inyo mga kahayupan, mababoy mana, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda, uguban pa. Kani atong gamiton ni produktong Wonder Animal Vita, ha? Oh, mauning gamiton na to para nga baboy bugat ang timbang, nipis kay tambok, baga kay gunod, lamik kay karne, no? Inyo mga kabaw, di kay maluya, kabayo, nindot gyud gamiton ang Wonder Animal Vita. Oh, paminawa, oh, na itestimonya, nagamit ni sa produktong Wonder Animal Vita.
3: Ako si Gina, Bade, sa Santa Ana, Taguluan, sa Mid Oriental. Ay, kaya ako nakagamit ako mga bakti na buhay kayo mga aon.
1: Mm-hmm.
3: Oo, may napapumutan bitaw ako, ah, pangaon na sila niya. Hindi ginigin yung mga ayo. Adit-dit yung mga ayo. Nakaroon na mga dagko na.
1: Mm, pila na sila kabulan?
3: Isa pa kapin.
1: Ah, oh, usa pa kapin. Yung dagko na kayo.
3: Oo, dagko na.
1: Unsa imong gigamit, ana?
3: Animal Vita.
1: Animal Vita. Okay, unya, kumusta naman ang imong mga baktin karon?
3: Ah, okay ra.
1: Okay na, kusog na mga on.
3: Naman na po kong baka, ako na pong itawa na kong baka.
1: Hmm, baka, gyapon nimo, yung pagamitan gyapon nimo ng Animal Vita.
3: Oo, oh, muna, yung tayo po yung Animal Vita ang baka.
1: Mm-hmm.
3: Kaya, yeah, kung sa Animal Vita ang mga tabang, hindi ito pamuhi.
1: Mm-hmm.
3: At mga baka, mga baboy, manok, mga dagang manok. Oo, oh, dagang ng pusig manok. Ako yung butoy ng tubig para mainom po dahil nila.
0: Otong Wonder Animal Vita, na kanang Wonder Banaba Plus, may punang gamiton ni adtong dunay problema sa pagbawas, labi na gyud dunay mga bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matres. Kaya ang plus ana mangustin mangud pod, niya epektibo na ni adtong mga naay problema sa ilang kidney. Oh, guys, una, laga ram tag banaba para makaihi tag tarong. Wonder Banaba Plus, paminawa, oh, testimonya nagamit sa produktong Wonder Banaba Plus.
4: Ako di ay si Emeros Dilialon, taga Dalungdong, Joaquin Masyas, Tombuanga del Norte. Nakasulat ni Juan, aning Wonder Banaba Plus, Juan kong UTI, dihilampan biya ko ato ma'am, magtakig na, panugnaw na ba? Pero nakasulat sa Wonder Banaba Plus, na okay jud siya ma'am. Wala na jud ako ang kanasakit sa kilid, usagi po ko nga nakagamit, nga epektibo jud siya.
0: Ingon ana kanindot ang produkto nga Wonder Banaba Plus. At ano ihatag ni atong hotline sa Mindanao Bay? 0917-772-9310. No? 0917-772-9310. Muna ang atong hotline sa Visayas o Mindanao. 0917-772-9310. Kuya Carl, i-greet na ko akong mama o papa o akong igsuon. Tanan na lang na minaw, studling sa mga garay. Minaw, medre, sayawan, impasog, umbog ito. Pag-aray ko akong lula, lulo, silang Merlin o Johnson, dayon request kong song tong kumpos nga buhi. Salamat kayo ni mo, Kuya Carl. Asa man ato. Sa akong asawa, si Kimberly, o mga bata, Jabki, Bibi, Muli, Isil, o Jobert. Minaw, mi sa imong program karon, tatailim ni Kuya Carl. Salamat. Kuya, si June Abs ni sa Candies. Magsaysay, pag-aray ko akong barkada diya sa Artadi, ilang buboy, Viga, o nitoto, Viga. Salamat kaayo ni mo, Kuya. Shout out kang Risa Pubadura. Magbalik ta para sa atong duha ka mga anak. Kalimta na to ang nangagi, mahal pa rin kita. Kumusta sad sa among duha ka anak nga si Precious og Nicole? Ikan kang Oliver Iturma from Tabugon, Cebu City. Ay mo galimot sa Bitron Drops po na. Oh, katong mga bata nga bagong natao, taman 1 year old, kanang Bitron Drops mo na pinakadabis nga gamiton mi agad, no? Inyong anak, dili na daling magsakit o niya maipon matulog basta kay naka Bitron Drops. Kanang ilang gingon nagginabog, di na ma-experience. Kanang inyong mga anak, bagong natao, taman 1 year old, paimna na og Vitron Drops, mga pinalanggang tigpaminaw.
5: Ay, ako dahil si Lunesa Lungkob, diri sa North Mapang Rizal, sa Body North eh.
1: Sulti ime ma'am, kung unsa ka epektibo ang Vitron Drops sa paggamit niya sa imuang bata?
5: Pagsugod na mo, ani, kanang gikan kanang pagpanganak din ako, nagpalit din ni Vitron, kaya nakadungog lagi mo na inyo ang kuan lagi, programa nga. Nang tubling sa mga garay, mana among gisulayan ni amo ang gamay, sus karon mga kadua kadlaw among gigamitan din pag human adto nakatulog jud ang tulog jud kay ang bata din di pagpukaw na di man mata dugay kay hing mata din nakuratan ko kay ngano man ning bata nga wala man hinuning mata na pero magnaigo dugay kay sa kuan ba vitamins ko mata epektibo jud ning kuan kining Vitron Drops ana. Anak ko man lagi no kay nga tulgo na hinuo siya pasag din na ning angay siya sa vitamins na ko lagi atura ni iko na atura ni continue og painom kay kanang ning angay man siya di karon jud nagupat ka bulan sinang ka timbal siya og kuan 8 kilos siya magupat pa ka bulan din kusog bukay siya mututoy sir then kung sus balik hindi ning Vitron nindot jud siya ipikto jud.
0: Nana, kanindot ang Vitron Drops. Vitron Syrup para po sa mga 2 to 12 years old. Na kay anak, kadwa katuig, tamag 12 anyos, Vitron Syrup po mo maayo kay imong anak, anak, ganahan kay nga miskwila. Bright ba, bright? Bright sa eskwilahan. O niya, dali kay kasabot, no? Maipod mo kaon, maipod matulog, mabiyaan ginang gadgets, basta kay naka-Vitron Syrup, gamitan eh. Paminawa, testimonya sa nagamit sa Vitron Syrup, mga pinalanggan, di ba minaw?
1: So, Timmy, nganong nagamit mo aning Vitron Syrup?
6: Ay, giubo man ko, maayo ko yan, ya. Murabit ako ulit, kayuhon ba?
1: Giubo ang imong apo?
6: Oo.
1: O niya, imong ipagamitan aning Vitron Syrup?
6: Oo.
1: Wala na siya nag-ubo?
6: Wala na.
1: Naulian na siya?
6: Oo. Sige man, kukuan niyang ubo, kanini ang sington, siya maayo.
1: Mag-ubo siya basta sington sa ayo niya. Wa pod sa gilantan.
6: Wala pod.
1: Wala pod. Kana lang ubog yod. So kung mag-ubo na siya, ang imong gigamit kini rag yung Vitron Syrup.
6: Oo.
1: O niya, paggamit mo sa Vitron Syrup, okay na siya.
6: Umiangay man siya, kuya.
1: Kinsa ni pangalan nato?
6: Kuan, Mili.
1: Mili nga.
6: Pirulino.
1: Taga?
6: Diri sa Negros.
1: Negros. Okay, sige, salamat kayo sa paggamit ninyo, anak ma'am, ha?
0: Unana, ganindot ang produkto ng Vitron Syrup. Ang Vitron Tablet, may punis mga 13 anyos patas. Tatay, nanay, lolo, lula, papa, mama, gamit ang Vitron Tablet, ha? Okay, nindot ni gamiton ang produkto ng Vitron Tablet, mga pinalanggan, tigpamina. Katong inyong mga lulo o lula nga pilian na kay pagkaon, niya di na kay katulog o tarong, Vitron Tablet na. Paminawa, ho, testimonya gagamit sa produktong Vitron Tablet.
7: Si Maribik Ligan sa Tanggob. Oh, nakatulog na ko.
1: Nakatulog na ka sa una dahi, di ka katulog.
7: Oh, dili ko katulog. Bago mag-upira sa tutoy.
1: Ah, bago ka giupirahan?
7: Oh, atong January, dayon. Ikaduhang upira na ko atong May.
1: Mm-hmm.
7: Dayon, dili kay ko katulog. Na-stress ko sa ako ang kwan ay sakit.
1: O niya, pag-take ni buwan ng Vitron Tablet?
7: Ningkwa na ako ang tulog. Oh, nakatulog na ko.
0: Ingon na kanindot ang produkto ng Vitron Tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Kuya, magpagaray ko, pamilyang Gialasia Lupina. Puhanis Labuniti, nagpagaray Jocelyn Bibing Lupina Labuniti. Buluan, Ipil, Sambuanga, Sibugay Province. Salamat, Kuya Cars. God bless you always. Shout out ko ni Ariel Andam. Francisco Abalos, kasigig paminaw sa imong programa from Punta Silo, Mantikaw, Misamis Oriental. Garay ko, tanang taga si Naman de Polog City. Kumbana nga si Marcos Paluso. Aon tulo ka anak si Aileen Pearl Ann Argilis. O si Janjan o Jai Jai Paluso. Greet lang ko sa Argilis Briones Kalunsag Acopiado Tulin Paler Bujungan. Bulawan Sulu Sagario Baya Bation Rihinsya Valencia Family o sa akong mama Nida Tulin. Ang Auntie Maritis Ilico, nagpagaray si Marifi Arguelis of Disud Sindangan. Si Dudong Sabalia Kabigo ni. Kanunay naminaw sa Juan de Radio from Dudong Kabigo ni Kinawi, Libuna, Bukidnon. Ang Wonder Cardio Care ha, kaya ito mga kaigsuunan, bidaron ang panahuna. Kadaghan pa kaigbalatian, no? Eh, no? Hindi kang sakit ba? Yung mga atong kaigsuunan, ng mga high blaron, lapas na ganin ng mga 140 pataas ng over anang inyuhang one, kanang inyuhang dugo, kanang mga 150, ana? Ah, 150 over 90, ano? Masakit taas, taas nga blood pressure, likado na ba, ana? No? Kinahanglan naman nag Wonder Cardio Care, no? Wonder Cardio Care gitong kinahanglan nun, no? Importante man kay nang Wonder Cardio Care para nga normal ang circulation sa imuhang dugo da sa imong lawas. Kay di gani normal, mo taas na, ma stroke ka, mahiwi ka, mausab imong linakwan, pastang paita. Traidor bagi nang kanang sakit bitaw nga kwan, kanang high blood, traidor. Ay kupiyansa na kay traidor. Testing suway gamita ang atoang produktong Wonder Cardio Care mga pinalanggan ting pamilya. Nindot biagil kay nang Wonder Cardio Care, proven and tested na gina. Katupong mga almoranason, no, kay sakit ba ginang almoranas, no, niya, ay mga tao nga naana, di lang gipong ganahan mo tugan, kailain mo po kayo na una-unaon ng sakita ko ng almoranas, god, no? Na ako yung mga kailangan ay mga almoranas, di po kayo nang ipanabi, gini po naman na kay almoranas, ang maing buhaton, magpalit lang ka o Wonder Hemo Aid. Pwede rin na, no? Naman tayo mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Ano mo dito? Oh, ina nga, papalitan mi og Wonder Hemo Aid. Labi na kung di pa bitaw kay grabe imong almoranas, pero grabe na gyud kayo, subject for operation na. Di na lang punta mag-atik-atik anak kay mga food supplement rabi ato mga produkto, no. Pero kung nag-start pa lang, gamay pa lang ana, mo tukar-tukar lang kung makakaon kag kontra, no? Inana lang ba nga mga pagbati ba? So pwede ra gyud ka ana mag-inom og Wonder Hemo Aid. May na magklaro hay ta. Wonder Hemo Aid. Una imong imnon. Kaniya katong ato mga kaigsuunan nga mahiligon kay kape. O kay murag coffee is life naman gyud sa halos daga mga tao, murag siguro 95% sa mga tao coffee is life, no? Pila ra man kabuk tao di ka kape. Gamay ra man kaina katong kulbaan. O katong magpalpitit, pareha man no, kulbaan ang magpalpitit, no? Pero halos kada tao naagyoy kana bitong desire nga magkape, labi na bugnang panahon, labi na sa Bukidnon, no? Sa uban pang mga lugar, sa una po, ako, kagi magiguan ng kinabuhi nga sige pangapi. Katong commercial pang akong gigamit, katong wala pa ng Wonder Herbal Coffee, mamunay ginagamit ako sa una, kape. Abot ang panahon, nagpalpitate ko, ato ko doktor, ipaundang ko kape. Nakaundang ko, pero pagbalik, aning Wonder, pagbalik, pag-abot aning Wonder Herbal Coffee, balik po kong kape ay. Mga ng Wonder Herbal Coffee. Kanang Wonder Herbal Coffee na ito mga igsoon, nindot kinakayos siya kay nganuman. Dili ka magpalpitate, dili po mutas imong sugar, stevia ang gigamit pagpatamis. Ano yan, nakanindot sa Wonder Herbal Coffee. Kaya bisag herbal siya, dili siya lang to. Ano yung advantage niya? Ha? Dahil ka nang itong Wonder C+, kinahanglan gina ito na. Mga kaigsuunan na minaw karon, kinahanglan ko kag Wonder C+. Gamit gin siya kayo. Kanang Wonder C+, manggod, maunay mutabang para di kadaling hilantan, ubhon, magkasakit. Natay capsule, ana, naputay sirap. So kung 2 to 12 years old, natay sirap. Unya, kung 13 anyos pataas, natay capsule. Kuya Cars, as lang ko, kapila imno ng Wonder Hemo Aid sa Osaka Adlaw. Nindot paminaw ng imong balak, makawa sa kalaay o kakapoy. Si Maymay ni Kuya Cars, God bless you from Sangadan Family. Garay ko din sa sitio Vito Argawanon, San Remo, Cebu, si Freddy Orsalne. Garay ko din sa sitio Vito Argawanon, San Remo, Cebu, nagpagaray si Freddy Orsal. Balik man. Read ko ang tanang Latiban Family dari sa Katiil, Davao Oriental. Read ko sa mga Arnuza diha sa Cagayan de Oro. Nag-read Lolita Huju Huy Bisano. Huy Bisano gini. Punoksay Tandawanan, Tandawan, Tandawan. Nio Bataan, Davao de Oro. Shout out ko sa Triskillion de Campo for Community Chapter sa Buanga del Sur Council from Joel Aso. Garay ko ako mga kaparindihan diha sa Barrio Payag, Malanga, Sambuanga, Sibugay, Cabisas o Flores Family. Si Rene Cabisas na inidri sa Ayala, Sambuanga City. Sige, magpaminaw ni mo, salamat sa pagbasa, Kuya Cardo. Salamat po kaayo mga pinalanggang tigpaminaw. Atong hatagag pagtagan ng entry sa balak, bi. Pinadaman ni Onisimar Babad, taga Purok Aguinaldo, Baybay, Liloy, Sambuanga del Norte. Ang title siyang balak, naguluan kasaysayan sa atong kasinatian. Ako ning hatagag kinabuhi. Nahidumdum ka ba sa una natong panagkita? Dito sa usa ka lugar, din ako buot mo tunga. Kaya lagi buot mo lampo sa kursong gitinguha, uban sa pangandoy o panaad sa mga ginikanang pinanga. O niya nagkatagbo ang atong tinawan sa dalan, din ikaw padungpod sa maong tulungan. Tuyo gayod sa kahigayunan nga kita magkaila, kaya ang atong tumong og tinguha usa. Hinimo kong giubanan kung asa ko paingon, kaya suhito ko naman sa angay nga pagabuhato. Utungod sa imong pagkamatinabangon, saway langan na human ragyod ang gimbuhaton. Pagkadalirang ng ligid sa mga katuigan, inubanan sa pag-ampo og pangaliya sa kahit asa. Di natapos ang kursong atong gikahinaman, uban sa tagsa-tagsa nato kaginikanan nga way kasudlan sa kalipayng hilabihan. Dili nagyod kapugngan nga naglawig ang kalampusan. Mga ginikanan maugayoy atong gihalara. Sa mga pag-antos nila sa daghang katuigan, ang ayan gayod silang sabitan sa medalya o diploma nga atong nahutan. Uning entry ni Onisima R. Babad, taga Purok Aguinaldo, Baybay, Liloy, Sambuanga del Norte. Kasaysayan sa atong kasinatian, entry sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: Oy! Bakit labis kitang mahal? Ito na ko! Wala naman tayo oras. Manamilit ng inyong Kuya Cardo Villaronte. Agad pauntang grasya og diwa, maguban na to kanunay, no? Kuya Cardo Villaronte mo ingon ang Dios atong alagaran. Pinagis tinuray nga pagservisyo siyang mga katawa. Maing pagpaminaw, Visayas og Mindanao! 106.2
1: A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
2: The strongest. The strongest.
3: Oras, alas dos.
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
5: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang Ko.
6: BBC.lit.lit Balitan, balitan.
7: Kabagting o kabalkadas, anayang BBC Daklit Balita, alas dos. Nagpagawas ang Mindanao Grid o Yellow Alert status karong adlawa, Agosto 12, 2026, diin kini ang gipatuman kaganihang alauna sa hapon hangtod alas 8 karong gabi. Adunay 2,779 megawatts nga available capacity batok sa peak demand nga 2,689 megawatts. Sumala sa grid operator, adunay siyam ka power plants nga naka-force outage ug laing siyam nga adunay derated capacities nga miresulta sa kinatibuk ang 621.6 megawatts nga unavailable sa grid. Inyong nabati ang BBC Daklit Balita alas 2. Kini si Bagting 8, Shelo Maristura, daghang salamat ug maayong adlaw.
6: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan
8: 6.2. Welcome po sa 2pm edition ng PCSO Lottery Draw this Lucky Wednesday, August 12, 2026. It's another exciting day to play and win, kaya join na muna sa 15 minutos na saya, panalo at kawang gawa na dala ng paborito niyong 2D Lotto and 3D Lotto games. Sa halagang 10 pesos ay may ticket na kayo para sa Digit Games at 25 pesos naman para sa ating Jackpot Bearing Games. Malay nyo, isa na kayo sa manalo, kagaya na lamang ng ating dalawang Lotto players na maswerteng nakasungkit ng second prize sa gabi, courtesy of Ultra Lotto 658. Bawat isa sa kanila ay makapag-uuwi ng 750,000 pesos cash prize. Ang mga winning ticket ay nabili sa Sindangan Zamboanga del Norte at sa Binangonan Rizal. Congratulations po! Huwag na pong bibitiw dahil in just a few minutes, bobolahin na natin ang winning numbers at napapanood yan sa IBC 13, DATV and on our live streaming channels. Ilang paalala po muna, 18 years old and above lamang ang pwedeng makasali sa ating Lotto Games. And to our game players, let us play within our means. Gaya ng lagi namin sinasabi, let us play smart, play safe, and play responsibly. And to begin our game time, let's now welcome our Lotto Draw panel of judges from the gaming public. Also here with us are the representatives of PCSO and the Commission on Audit. Isang magandang hapon po sa inyo. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir! PCSO regularly conducts pre-draw procedures to ensure the integrity and transparency of our Lotto Draws. Ang highlights ng activity kanina, panoorin po natin.
9: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
8: Lotto fans, ihanda na ang dalawa at tatlong masuswerteng numero para sa unang round ng exciting digit pa premyo. Tara na, let's play Lotto!

0: 3D Lotto players, kayo naman ang may pagkakataong manalo. Ang 3 numbers nyo, 4,500 pesos ang katapat na premyo pag nag-match sa mapipiling 3D Lotto winning combination in exact order. Kung nanalo via the Rambolito System Play, 750 pesos or 1,500 pesos ang maiuwi ninyo. Gaya ng 2D Lotto, 3 times a day ang 3D Lotto. That's every 2 p.m., 5 p.m., and 9 p.m. At narito na ang ating 3D Lotto winning numbers. The first number is 4. For the second number, we have 1. And the third number is 8. Recapping the 3D Lotto winning numbers for the 2 p.m. draw, we have 4, 1, and 8 in exact order. Congratulations po sa mga nanalo. FYI naman sa STL fans, narito po ang Radio Magbating.
1: Radio Magbating. Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Sana
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Radio Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ningsulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. Niangay man ko. Kung ano, maninda ko liha. Niasaan sa bukat. Ano, isulay mo, di ba? Mawalay mo ka kapoy. Ako bitong bata, na ako nang umah. Kanang di ka sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Si Tatay Mark, 40 years old, nag Nueva Ecija.
4: Si Mark po, no, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng ano, ng rice coffee.
5: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
4: Talagang, ano, maganda yung ano niya, yung kinalapasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-booming. Nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang nakakakwat na, nakakaginawa, ano, Kuya Boy.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Set Living Testimonies.
7: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
8: Ako nga sa awan, ngay goiter. Po na to siya. Ding tapos, nakalungog ko sa istorya ng Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, tinuol magig siya di ay.
7: Ang said Panyawan Plus Mangustine, makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
8: Pag-hikap niya siya tutunlan, wala naman.
6: Living Testimonies.
0: Radio Magbating.

0: oras, alas 2:30.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Silita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok, apan sa tambag sa iyang silingan, nisubay siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Kabuhi ko nga pagkatapos maglipong ko rin magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad, iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyan ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon mangko ko ato sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako isa ka lang kakapsol, naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una gay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ko, anay sugod. Muna ni ang gibati na ko. May na, himsog na akong panglawas, niya okay na kaayong akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha mo mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwaypod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong pangpahan ako, paragulay ko suba, murpanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon. Radio Magbang.

0: Radio Manbanding.
1: August is National Breastfeeding Awareness Month. Ngayong National Breastfeeding Awareness Month, ipinapaalala natin sa mga ina at pamilya ang kahalagahan ng pagpapasuso para sa kalusugan ng mga sanggol. Ang gatas ng ina ang pinakamainam na pagkain para sa sanggol dahil taglay nito ang mga sustansyang kailangan upang sila ay lumaki ng malusog at magkaroon ng mas matibay na panlaban sa sakit. Sa unang 6 na buwan ng buhay ng sanggol, mahalagang eksklusibong pagpapasuso ang ibigay upang matulungan silang magkaroon ng malusog na simula sa buhay. Malaking tulong din ang suporta ng pamilya at komunidad upang mapadali at mapagtagumpayan ng mga nanay ang kanilang pagpapasuso. Sama-sama nating suportahan ang pagpapasuso para sa mas malusog na mga ina, sanggol at pamilya.
0: Radio Manbanding.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas tres.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
5: Umano ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
2: BBC.lit. Balita.
3: Mayong hapon mga kabagting o kabalkada sa nanandaklit balita alas tres. Gipahigayon sa Commission on Population and Development kung CPD9 ang convergence planning kauban ng mga local stakeholders sa IPIL sa Buanga Sibugay. Tumong niini aron mapaligon ang koordinasyon ug maandam ang umaabot nga parent teen talk training of trainers ug pilot implementation niini sa maong lungsod. Inyo nabati ang BBC Daklit balita alas tres. Ako si Bagting 27 Daryl Licat ayaay sa Balafem ug Radyo Bagting.
2: BBC.lit. Balita.
6: Radyo Bagting.
7: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. O isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa draft box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
8: Per DOH FDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating.
1: Zed Living Testimonies.
2: Ang Zed Panyawat Coffee Mix na pamatuntan ang makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
3: Ako, poriba ko ana, ang kalin Panyawat Coffee, akong gininitin kay high blood ako, labang tila, kay mababa man ang imong lipid.
2: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Zed Marketing, ang Zed Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
3: Sigurado na, kung taas imong lipid, mababa na iya, Jaime Verano.
1: Living Testimonies.
4: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
5: Sana
4: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no!
4: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
7: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
8: Mio,
9: okay po si Tatay Mio.
8: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
9: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
8: Pantrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi ko ng aking mga kasama sa trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa misis ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po kuya ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay ngayon po ay nawala na.
7: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: August 1 is White Cane Day. Ngayong White Cane Day, ipinapaalala natin ang kahalagahan ng paggalang, pagtulong at pagbibigay halaga sa mga taong may kapansanan sa paningin. Ang white cane or puting tungkod ay nagsisilbing gabay at simbolo ng kalayaan at kakayahan ng mga taong may problema sa paningin upang sila ay makakilos ng ligtas at may kumpiyansa. Mahalaga ang pagbibigay ng pantay na pagkakataon upang sila ay makilahok at maging bahagi ng ating komunidad. Magbigay tayo ng tamang suporta, maging maunawain at tumulong kung kinakailangan upang mapagaan ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay sa pamamagitan ng respeto, malasakit at pagkakaisa. Makatutulong tayo sa pagbuo ng isang komunidad na kung saan ang bawat tao ay tinatanggap at pinahahalagahan.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong, magsuka, ugbog at ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
5: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, naulian na yung kuha ng pagkagabi, eh, pagkapuntag ng katindog na ko.
4: Wow. Mutong
5: nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuha niya.
4: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
7: Mabuhay Hardware.
6: Mabuhay Hardware, let's build together.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daglit Balitang.
2: Kabag ni Kabalkadaan yan ang BBC Daglit Balita alas 4. Gihatagan og pagpaklaro ni Lieutenant Colonel Rolando E. Vargas Jr. ang publiko nga usa lamang ka training og simulation exercise ang gipahigayong Interagency Territorial Defense Operations o kalasag sa Zamboanga del Sur. Hinungdan nga dili matud pa ang iyang mabalaka ang publiko. Matud pa sa mga opisyal nga kini aron masuta ang kaandam sa mga sundalo og partner agencies sa pag-atubang sa posibleng territorial defense situation. Gidugang panining nga naandan ng gipahigayon sa kasundaluhan ang nasusamang nga pagbansay isip pag-andam sa mga puwersa sa militar sa pagpanalipod sa jurisdiction. BBC Daklit Balita alas 4, Bagting 17 Florence Fima, maayong hapon.
4: BBC Daklit Balita.
5: Radyo Bagting.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
5: Radyo Bagting.

0: Giovanni Banting.
1: Said Living Testimonies.
2: Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayo masayang matris.
3: Kung tiyan man ni sakit, nagpa-check up ko ato niya. Ako mangipa ultrasound, oh, na ako'y tulo ka mayo manya. Kiingnan ko gupirahan.
2: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangustin, garlic o kogon. Kaayuhan sa mayoma, natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
3: Nag-inom ko kaning dead panyawan capsule, mangustin, garlic o kaning kogon. Akong di tumartanan. Karon wala namang kumubalik kung pa-check up. Kaya nakauyo naman po sige tumar sa kanyawan coffee o kaning mga capsule ninyo.
1: Living Testimonies.
2: Pagmatuod nga buhi o tinuod, hatod ka nato sa SED Marketing. Tatak, magaling!
4: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
5: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kaya mga 83 na ito.
6: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
5: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
6: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
5: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
1: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
0: Rock, rock, radio, bat, bat, ping, ping.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
4: Are you planning to build your dream home?
5: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort and isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
6: MC1 Hardware.
7: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW license number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar ug Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo-apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa may Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisitaha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
2: Radio Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
2: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diyang nagmuntin ko ato, naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid doon eh, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay, patun na yahari ang gawa. Magrapag yun ko atang mga gulo yun.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Mao ka nang ang SED Marketing, ang tighimo sa mga SED Marketing products. Karon, magadalit ka rin sa kasikas sa panglawas.
5: Mga kapanyawan, sa kamayang adlaw, og welcome sa atoang 5-minute program, Kasikas sa Panglawas. Hatod gini ka nato sa SED Marketing, ang tighimo sa atoang mga produktong herbal nga napamatudan. Ang atoang SED Panyawan Plus Mangustine, ang SED Panyawan with Garlic, apil pa niini kaning atong SED Liniment Oil or SED Kogon Herbal Capsule, no, ang kapsula nga dunay gahom sa Kogon Plant. Ug usab mga igalang igsuon kaning atong SED Liniment Oil ug ang SED Panyawan Coffee Mix, mga produktong 100% nga herbal, why side effects, why overdose. Ang tuyog tumong pagtabang lamang sa mga bisan unsang matang sa mga problema sa kalawasan. Munang ginaingon mga higalang igsuon, kung ikaw nagahambin pakakaroon og problema, no, timani kanon na igsuon ha, nga anian ay pagtabang kanimo, no, alang sa katong mga kaigsuon na nato diha nga dunay mga problema pa sa ilahang kalawasan, timani kanunay ang mga produktong ginama sa SED Marketing, nagaangkon sa mga sangkap nga napamatud-an nga makatabang gayud sa atong kalawasan. Alang sa katong mga kaigsuon na nato diha karon nga naghambin pa sa mga balatian, timani kanunay nga nanay pagtabang kanimo ang atoang mga produktong herbal. Ang SED Panyawan Plus Mangustine, SED Panyawan with Garlic o gasabang ganito itong SED Kogon na pamatudaan nga immune booster, natural pain reliever, natural antibiotic. Aduna po gina siya detoxifying effects sa itong lawas, makatabang, makapaprevent sa constipation. Apil pa ang pag-angko na ito sa mga cancer cells. O usab ang mga produktong kapsula, makatabang usab kini sa pag-normal sa ito ang blood pressure. O usab mga lung infection, og kaning ginatawad nga problema sa mga kalalakian ang prostate. Antioxidant pud kini, gumikan kay aduna kini mga sangkap igsuon, labi na kaning panyawan nga makatabang sa atong kalawasan. Og usab mga igalang igsuon, kung kape ang pagahisgutan, nindot kayo ang kape nga SED Panyawan Coffee Mix. Nagaangkon kini siya sa mangustine, usab sa panyawan nga tanom. Og usab aduna kini siya ginatawag nato nga cinnamon og kining atong purple corn or kun mais sa tapol. Bueno mga igalang igsuon, karong adlaw pagahisgutan nato kaning usa ka matang sa balatian sa panit, kaning ginatawag natong eczema. Ang eczema usa kani siya ka skin condition nga nagakos og uga og katol nga mga patches sa atong mga panit. Common kani siya nga condition pero dili kini siya contagious, no. Ang mga simptomas sa eczema, mamahimong mudaghan, mudako, no, mo flare up kung makakontakt siya og mga irritants or mga allergens, no. Labi na ka ng mga ginabawan sama sa mga ulang, alimango, talong, itlog, manok, muna yung mga irritants and allergens nga mahimong makatrigger sa ito ang pag-sobra. No, ang treatment nini mga igalang igsuon, napamatudan nga mumanage lamang sa mga sintomas pero wala ni siya'y cure ni eczema. Inana kahadlok ang eczema mga igalang igsuon. Alang sa katong mga kaigsuon na ito diya karon nga nagpaminaw, maybe mahadlok ka, no? Kaya nga skin condition na aduna kanya siya inflammation, redness o irritation sa skin nga maka-cause kinis pag-dry, pag-pangatol, usahay, adunay kanabi itong magbasa, no? And then pag human kung imong kaluton, kay medyo katul man na siya, mudaghan, mudako. And then ang advice kyo sa doktor mga igalang igsuon, basta na eczema, kanag yung mangintag pamaagi nga dili kita ma-trigger. Ang pinakalaming maayo kung aduna eczema mga igalang igsuon, ang pagpahid sa SED Liniment Oil. Ang SED Liniment Oil nagaangkon sa mga pagtabang, dili lamang sa pagtangtang sa mga panakit, mga panuhot, mga katul-katul, kundi dili apil pa kaning pag-amping sa itong mga skin. Kung gusto nimo nga matabangan nga dili mo lala, no, dili mo grabe ang eczema sa panit, since kay wala man siya cure ang ato ay pugngan ang pagdako. Pagpahid sa said liniment oil, ginabi na gid sa mga katul nga parte sa ato ang lawas aron matabangan. Ang said liniment oil, ginama kada sa Seed Pharma o distributed kada sa said marketing. Pangita lang sa atong mga paboritong mga butika.

0: ang Said Celebrity Kajak Soap, ug Said Celebrity Beauty Soap. Kasikas sa panglawas. At ang ilang yapon gini sa sunod nga igayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Said Health Report.
2: Health Report.
3: Si Danny Diximo di na makalakaw tungod sa pagpanghubag sa iyang tiil. Mitumar sa Said Panyawan Plus.
4: Nataki ko, usa ka bulan ko nga di kabaklay kay gawas nga ng hubong kong tiil. Maghigda rin ko pirmi kay ugitulog na ko. Kuwan man sa ganang mo, hupong mo sa gmayo. Ginaino naman po na ko Said Panyawan with magusin every meal. Dantan o mga doon kasimana, nakabaklay-baklay na kong sugod. Ato, nagka-recover ako, nagka-drive na kong mo. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon na kunoy Davao del Sur, 40.
5: Si Gemma Libahan, diabetic ug nag-insulina, apan miubos ang iyang asukar sa dugo tungod sa iyang pag-inom sa Said Panyawan Coffee Mix.
6: As in, dako yung tabang Said Panyawan Coffee sa karon, kay sige na ko padayon og inom, nagababa na gyud siya, nibaba siya og 145 karon gani 143 na lang siya. Gemma Libahan, taga Jensan. Mag 16 ako karon June.
5: Said Panyawan Coffee Mix produkto gikan sa Said Marketing Incorporated.
7: Kalambing tanaw sa hubo mong lawas.
8: Maloy ka, Jebuel. Ayoko nga mong among eh.
7: Muslan man nga di ka madas mi na ayo. Pwes, kuwaon ko ikaw sa dinautan. Tabangan ka na mong lugos. Kapagaw man, patyon!
8: Manny, ikaw mga pulis! Surrender na lang aron dili ka mamatay!
9: Unya na kumuampo sa balaod, lovely! Kung mahurot ko nagpatay ang mga tao, milogos o bipatay sa atong anak!

0: Naurot mo nagpatay ang mga tao na milugos o mipatay sa imong anak. Panahon na nga manaog ka na din sa bukid. Lugsong na sa patag o ampo sa balao.
1: Oh, ermitan yung roha. Antam ko nung dawato ng silot tungod sa pagpatay ko sa mga taong tautan nga milugos o mipatay sa akong anak. Tanda, ermitan yung roha. Dada ako sa patag. Ughukmi ninyo ako.
2: It

Hukmi ninyo ako. Mga pulong nga nalibkas sa ngabil sa kabinuhat, na mipatay sa mga taong dautan, na milugos ug mipatay sa iyang anak. Hukmi ninyo ako. Writer, J. Badayos. Director, Alan Gulyat Nakurda. Spinner, Alduin Nakurda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit gihapon kaninyo sa SID Marketing Incorporated. Yes.

0: hoggaron sa sumpay niya itong sugilanon ng naguluhan. Ang magic ni Bruha. You're my fantasy.
1: Pahiyom ka, Manggol.
2: Walang.
1: Unsa?
2: Naibaw ko. Wa kay believe sa kong gipakita kagahapon.
1: Ha?
2: Mark my word. Kung musugot lang siya sa akong gusto, masiga na imong mata inigkakita ni mo niya.
1: Unsa?
2: Naanad ka lang sa hitsura sa atong kalang kasagaran sa atong modelo ba? Pero lahi ang akong nakita kaniya.
1: Aw, hinoon. Kung bahin anang butanga, wag ko'y pagduha-duha ni mo. Nisalig ko ni mo, ana.
2: Ay, thank you.
1: Kung nakita ni mo ang iyong potensyal, sa pamayin mo ipabot?
2: Sa ako nang gingon, may namatikdan ko niya. Dili maayo nga ako siyang pakalitan.
1: Unsa?
2: Sasama niya, nahibaw ko. Nga naan nila ang pagduha-duha. Dili sila dali nimong kumbinsyon. Kinaanglan niya ang pagpasabot.

0: Sa'yo kain nila ko si Mami. Yan naman ka.
1: Nay! Nay, lagi mong gisuga!
0: Ibutan lang na diya. Yan ang sa'yo mang nilakaw si Mami.
1: Ah, tingali doon na timiteng. Mamanik ka sa galan, mahitabo. Kung sa'yo na gani siya mulakaw pa ingos opisina, posible doon na siya miteng. O di ba? Doon na siya yung mga bisita.
0: Wala din mo pa ko tanah.
1: Hala no, anong tana ko?
0: Di ba mauman na imong kiniiya? Himantayon ka ay. Tingsi lang buong ay.
1: Kes ka ba?
0: Sabi dia. Sugmat na sa nang kainuin mo diha dia.
1: Lo?
0: Kalagot siya ka ay.
1: Kes ko ay! Kani atos gamay pa ka. Pero may ganun akong buhaton ng mong kes ko ni mo. Kay humot ka ika. Pero nauna akong pagkis-kis ni mo sa din naman nagminal di tanakan.
0: Pahawa na bi! Sa baa oy!
1: Hala na! Sige ay! Dihanak ka!
0: Chismosa!

Yun na. Unsa ganitong building ang yanggingon? Aka na. Murag, mura na. Ah, gusto. Wanay nga sa building. Doon ay guard eh. Ako doon lang.

0: Må det ninger flore. Må gå så gå. Room 1121. Awesome kali. Kedakor pada ini building. Pagi tahu na ako.
1: Lingkod lang na ha. Ako sampai bawas, ma'am.
0: Salamat.
1: Soon na.
0: Salamat, ma'am. Good morning, ma'am.
1: Lincoln. Saan ang imong bayo data?
0: Nara, mama.
1: Randy ang imong pangan?
0: Oh, ma'am. May tutok siya na kumayo.
1: Dugay na kang nag-drive?
0: Dugay na, ma'am. Mao ginay akong panginabuhi, sukad pa sa bata-bata pa ko.
1: Mao ba?
0: Giayon na sa kuniyang pagtanaw.
1: Unsay mong gidrivean sa pagkakaroon?
0: Jeepney driver ko, ma'am.
1: Pero nakadrive ka na o private ka ni Adto?
0: Wala pa, ma'am. Karun ba?
1: Mao ba?
0: Mapasiglap siyang tanaw na ko. Unya, mapalik siyang tanaw sa kong bayodita. Ay, madawat pag ako yun eh. Murag, skipter pag naaw ni Bayana na. Dakom di kayo ng iyang busina. Ibarok siya. Murag, doon siya kikuha.
1: Dawata.
0: Nadia
1: ang address kon asa ka mo report og pitsa sa imong pagsugod sa imong trabaho.
0: Ha? Na dapat ako, ma'am?
1: Kinahanglan nga on time ka nga mo abot. Dili ko ganahan og late.
0: Oo, ma'am.

0: Buang nga. Wag ko magtuo nga madawat ko na. Skang buang nga eh. Nagtuogi ko nga di ko madawat kay strict na kay gnaong tumbayan na. Kuyo kay mudag tanong. Muragid og mulapos ang imong kalag kun muna mututok. Skang buang nga gray. Pero kira kaya kong sulido no? Huwag mo to siya mag-iskot. Ah, wala na. Ang importante nga, nadawat ako. As ka naghapay. Ay, yun na. Kanang babae yung nagparog sa kilid ng parking lot. Sa bruham na.
1: Si J. Mark Cabrianas, nakasinati og isumya tungod sa kakapoy sa lawas.
2: Ay, taon-taon na gitpod ko sir nagamit anang sinlinement ng tukar-tukaran ko sa akong insomnia. Usahay kay busy lagi sa trabaho. Manang usahay, maglisod og tulog. Ginabanyo sa ginako sa akong lawas before kumatulog ang sinlinement. Nindot yun siya og epekto sa lawas. Makarelax yun ang imuhang lawas. Pili yun mo magmahay sa sinlinement. Ako na si J. Mark Andrea Cabrianas, 35 anyos.
1: Sinlinement Oil, giapod-apod sa Sed Marketing Incorporated.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
6: Mm-hmm.
5: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-lighten ang akong kuhaan. Amang mo po yung mga melasma sa face.
6: Mm-hmm.
5: Mura dark spots siya, anak.
6: Mm-hmm.
5: Tapos nag-lighten siya. Dati mango daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose sa pit. Karun, wala na kay. Wala na mga punti ah.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
7: Ang kahimsog, importante. Mao ka ng angayan ng ampingan. Ang Sed Marketing, ang tighimo o tigapunapun sa mga nagunang mga produktong herbal na tinuod ngayon nga makatabang sa kalawasan. Karon, magadalit ka ninyo niining 2 minutos nga tunumanon. Sed, alam sa kahimsog.
8: Luzon, Visayas, Mindanao sa kamayong adlaw. Welcome na usab. Nining atong tunumanon karon sa atong maayong panglawas. Atong kinika na ito sa maayong kababuton sa Sed Marketing. Alang sa katong mga kaigsuna na ito karon nga doon ay mga problema sa ilahang timbang. Diba ni kanunay nga ang mangosteen di ay makatabang sa pagtangtang sa atong extra fats and of course makapugong nga kita magsiging pagkaon. Ang ato ang kanunay nga pag-inom sa ato ang Sed Panyawan Plus Mangosteen na kung epekto para sa ato ang mga timbang mga higalagisun. Kaya gumikan kining atong mangosteen, makatabang kini siya sa pagtangtang o ginatawag na itong kining pag-crave o mga pagkaon. Ilabi na sa mga matamison o mga pagkaon nga dili makahatag o tabang sa atong lawas. Muna kung ikaw gusto ni mong magubsan ka ng imong timbang, maayo nga kanunayon pag-inom ang ato ang Sed Panyawan Plus Mangosteen. Gumikan kay kining mangosteen, luyang dilaw o panyawan, dakong ikatabang sa atong kalawasan ilabi ng pagpahimsog sa ato ang mga kaunuran, tissue cells o guban pa. Diman ikanunay ang Sed Panyawan with Mangosteen or Sed Panyawan Plus Mangosteen dagang ikatanyag na kaayuhan sa atong kalawasan. Labi na ang pagtabang na makubsan kaning atong timbang. Sa mga kaigsunan natong ubis diha, kanang medyo sakto naging bugaton pag-inom sa Sed Panyawan Plus Mangosteen.
7: Napatian ang programa nga magahatod ka ninyong dugang impormasyon o kaalam. Hatod ka nato sa Sed Marketing. Ang tighimo sa mga produktong herbal nga tinuod gayon nga dunay pagtabang. Ang Sed Panyawan Plus, Sed Panyawan Garlic, Sed Kogon Herbal Capsule, Sed Liniment Oil, ug ang Sed Panyawan Coffee Mix. Sed, alang sa kahimsog. At ang ilang yapon kini nga tulumanon sa sunod nga gayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
9: Ang sobra nga pagpabaya sa atong kahimsog mamahimong musampot sa mas delikado nga sitwasyon. Mao ka ng adunay Sed Kogon. Sed Kogon, adunay Kogon plant, banaba og makabuhay herb. Napamatud-an sa daghang pagtulunan nga ang Kogon plant nagatanyag og daghang benepisyo. Apil pa ang banaba og panyawan kun makabuhay. Hinuusa nga mga natural nga mga sangkap nga maayo sa panglawas og dugang pagpaligon sa depensa. Sed Kogon Herbal Capsule. Sa Kogon, lawas mas Kogon.
0: Sige, agad ka na. Niya siya din eh. Oh, imposible nga na timing nga niya ko din eh o niya sab siya din eh. Tira ka kumakto nga sulag malamig kita buka karun na. Doon naging ipasabot ani niya. Imposible na kining mahitabo eh. Oh, ito ah. Minahinay siya glakaw palayo. Ah, sundan ako siya.

0: Hala, uy, ni action man og dakom. Ayay, muuwan man kaha. Baha na sad ni. Manghipo sa sad ko ini og sayo kay utaas man ang tubig ni akong nahimutangan. Wala ni baga na gid ang dagom. Asa naman to si Nino? Hipuso na lang ka ni Namo ang ginahinay, uy. Ay, si Bruhaw na naas unahin? Hala, niya siya, ni paingon sa ko na himutangan. Ipakita na sad siya. Di naman sa ganis siya gikan. Milagro nga ako na matikdan na layo pa. Kay kasagaran kung muari na siya. Mukalit naman na siya tingog sa kong luyo. Di gina ko bang matikdan na nagpaingon ako. Di magani siya. Medyo hinay ang iyang linaktan. Ang butoy ko nun saon ako sa pagkunaon ng iyang pagkatao. Ang sagit ka ni siya. Makalipukit ka ayo. Ay, ni ana ay. Nganong ingon anang imong hitsura karon?
1: Ay, gibati lang o gamay nga kahingaw.
0: Ha? Bahin sa onsa?
1: Sa posibleng kausaban.
0: Sibot mong ipasabot.
1: Basin ang dakong pagsalig mapulihan sa usa ka pagduha-duha.
0: Naanasag ka, ana. Nagtuo ka o nakasabot ko sa imong gisulti, ha?
1: Kung mahimo pa lang nako nga mapugngan ang pagbati sa tao nga ako nakanangibuhat unta. Dili lang yung ko makapanghilabot sa panghitabo nga gitugot sa imong batala.
0: Unsa?
1: Manghinaot lang ko nga musabot ka sa sunod nga mahitabo. Dili ka lang unta magpadaog sa imong batiun unya.
0: Unsa?

0: Wadi ka mo drive?
1: Wa.
0: Nga naman.
1: Kwan. Unya lang taka soldihana.
0: Unsa?
1: Dali ko na itong hipos ng imong mga baligya kay dako kayong dago mo. Basin maabtantas uwan, ugba. Maglison na takipos.
0: Ha? Oo, sige. Mas maayo pa.
1: Hain pa man ispakart?
0: Wa pa man iduol din eh.
1: Di lang na magpaabot nila.
0: Okay.

0: Buwa na rin siya rin eh. Bida, kinsa maging tabang niya sa paghipos, no? Aw, malagmit si Bayrande. Pero, what is yung drive rin eh? Nga, di naman siya. What is yung drive ron? Aw, basig sa iyo siya ang nakakuha siyang abang, pero nakaginan siya baga siya. Aw, di gito saon siya mo uli. Ingon magsayo mo sa iyo siya kay wasi ginan siya. Purbida, no? Kung mo uli siya, di kasi kwarta. Di ba sa? Yun, aragaw nga mga beda, di mga tubang sa kong pangutana naman, eh. Ako yung nangutana, o niya, ako rin siya tubang sa ako, tao pangutana. Niyam lagi ka din eh.
1: Hehehehe, wala lami.
0: Oh.
1: Huwag ka, lami mga umid siya diha dyan ko. Karaan na kayo. Kura pa kumuha nung tabi diha, black eye kang buwang nga ka ba? Andam ako na yung kumo na ko. Ngay, kita ka, hugot akin yung kinumo, gamay na nagikuwa nga ako, ni ilabay si Munong.
0: Ah, pakat, pakat, beda sa di mo, eh, may darling, pakat.
1: Darling? Bago na kita nalang.
0: Abi di mo, ah, gusto lang ako nga mausap, ay mong muud ba, muud?
1: Si muud?
0: Muud, God.
1: Muud-muud na nung tika diya. Mayong pagkausap, kinagot akay ko ni mo.
0: Ah.
1: Mas maayo pag mulayas na lang ka, ha?
0: Ah, udya.
1: Layas bi dyan ko, kaya dili yudganik ka mulakaw, mahinay kan tagyud ka.

0: Nganong giayo man mo tan-aw akong inaw?
1: Giayo ba, uy? Natingalan ko si imong reaksyon ron. Ngano ka? Di man na mo'y mood nga sagad akong makita ko ni Moran.
0: Kwan, doon ako'y ibalita ni mo.
1: Ha? Unsa man ha? Muram kong excited nga mabalita na ako. Unsa na, Randy?
2: Uy, pre! Kas lang na ko sa imong naw! Niyatong unang buwan, nakita at ikaw luspad o nangupong ay imong itsura!
3: Tungod mo sa problema na ko sa kidney, pre? Kundi ba tungod ani?
2: Wala na ko karun! Ha? Unsa man na?
3: Kidney, pre! Ang Cocon Herbal Capsule sa Said Marketing. Makapaus-us sa creatinine. Makatabang ni sa problema si imong kidney. O maayo kinay kung aduna kay simptoma sa prostate o sa prostate cancer na mismo. Maung ikaw, pre, dipinsa na lang daan. Inumog Cocon Herbal Capsule ka na adlaw. Samtang wa pa kay gipamati. Nusa matamanagang ka nang may tama na?
2: Sakto ka, pre. Sukay ka ron, mag-mintin ako Cocon Herbal Capsule kay itahan ni mga damtang daan. Salamat, pre.
3: Pasalamat sa Said Marketing, pre, na nakaimbinto sila sa Cocon Herbal Capsule. Cocon Herbal Capsule, hinimo sa Said Marketing Incorporated, mapalit sa inyong masuking butika.

0: Mga higana sundang uban pa mga sumpayin ni atong sugilanon nga naguluhan. Ang Magic ni Bruha. Sugilanon nga sinuot ni June 30. Ubos direksyon, Alan Gulliet de Gorda. Spinner, Aldrin de Gorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit gyapon kaninyo sa SED Marketing Incorporated.
1: When I feel your music next to me.
2: Mga kapanyawan, ani-ana ang secret to sa maayong panglawas. Kung nagkakape ka sa SED Panyawan Coffee Mix, pag-abli sa SED Kogon Herbal Capsule o itaktak ang sulod sa kapsula sa imong SED Panyawan Coffee Mix. Dobling bisa, dobling pagtabang. Kape o kapsula ang secret to sa maayong panglawas. Kalami. Ang SED Panyawan Coffee Mix ug ang SED Kogon Herbal Capsule, mga produktong ginama sa SED Marketing, mapalit na karon sa mga butika.

0: Radio Bad Bad King.
1: Oras, a las 5:30.
0: Radio Bad Bad King.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.

0: Radyo Bagbag Ting. Set
1: Living Testimonies. Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Set Liniment Oil.
2: Tinood yun na ang Set Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, Set Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
1: Ang Set Liniment Oil o sa kahaplas nga dunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
2: Eric Ko, giyaplasan ang gani. Living Testimonies.
0: Radyo Bagbag Ting Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 6 imedia.
2: Radyo Bagting.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit, kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
5: Experience the best accommodation from a hotel. The new
6: Pensione de Eliana.
5: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
7: August 6 to 12 is National Hospital Week. Ating binibigyang pagkilala at pagpapahalaga ang mahalagang papel ng mga ospital at mga healthcare workers na patuloy na nagbibigay ng dekalidad na serbisyo at pangangalaga sa kalusugan ng bawat Pilipino. Tandaan na ang mga ospital ay hindi lamang lugar para sa gamutan, kundi tahanan din ng malasakit, pag-aaruga at pag-asa para sa mga pasyente at kanilang pamilya. Sa tulong ng mga doktor, nurse at iba pang healthcare providers, patuloy na naihahatid ang ligtas at maaasahang serbisyong pangkalusugan sa komunidad. Sa pamamagitan ng pagkilala at pagsuporta sa ating mga healthcare workers at pasilidad pangkalusugan, sama-sama nating mapapalakas ang sistema ng pangangalaga sa kalusugan.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Nagkaroon tambang ipanginom, nagsinog balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, nataas akong uric, akong ulo magsikong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na akong inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule, hinta na yun akong ibati. Kamu nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang ko.
2: Radyo Bagting.
5: Mga impormasyong panggalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan.
6: R-I-S-E.
2: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
7: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang tagumpay sa kalusugan, araw-araw.
2: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na
7: buhay.
2: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system.
7: Magdulot ng enerhiya,
2: naglalayon sa malusog na balat,
7: malusog na puso,
2: at iba pang aspeto ng kalusugan.
7: Ang Rice CoffeeMix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1
2: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
7: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
2: at positibong buhay.
7: Ang kuponan ng Rice CoffeeMix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1
2: ay umaasa
7: na sa pamamagitan ng produktong ito,
2: ang kanilang mga suki
7: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
6: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan.
8: Sa bayang napapakinggan
6: sa iba't ibang himpila ng radyo sa buong Pilipinas.
8: Sa buong Pilipinas.
6: Layuning maibahagi
8: ang kagalingang hatid
6: ng Rice Herbal Products.
8: Testimonya,
6: patotoo,
8: karanasan,
6: maging mga katanungan
8: sa pag-iinom
6: at paggamit
8: ng Rice Herbal Products.
6: Ito na ang inyong lingkod
8: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
6: Kuya Boy!

mapapakinggan sa buong Pilipinas na po, mga kaibigan. Kaya naman, sa lahat po naman ng mga nakaantabay po naman sa atin ngayon, saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, mga kaibigan. Tara na, kwentuhan na naman tayo. Dito po naman sa ating paladudunan.

0: Tawag na po mga kaibigan sa ating po namang numero 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwede po ninyong tawagan mga kaibigan at ibahagi na po ang inyong mga kwento tungkol po naman sa ating po namang produkto. Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Hello po.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po ito?
1: Lito, tinampay po.
0: Lito? Tama po, Lito, tatay Lito?
1: Oo.
0: Apo, taga saan po kayo, tatay?
1: San Jose, Mahayag, Sambuanga del Sur.
0: San Jose, Sambuanga del Sur.
1: San Jose, Mahayag, Sambuanga del Sur.
0: Okay po, Sambuanga del Sur. Okay, Mahayag. Ilang taon na po si tatay Lito?
1: 67.
0: Okay po. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, tatay Lito?
1: Dalawang sasya pa lang po ang ininom ko kasi muna kong misis ko kasi mayroong karamdaman sa katawan niya.
0: Ah, okay po. Mayroon pong karamdaman si misis. Si misis po ang umiinom ng ating rice coffee?
1: Opo.
0: Ah, very good po. Tatay, kayo po, nakadalawang sachet pa lang.
1: Oo, oh, dalawang sachet pa.
0: Ah, oh, parang humingi lang kayo ng dalawang sachet sa misis po ninyo.
1: Ano?
0: Ah, parang humingi lang po kayo ng dalawang sachet doon sa iniinom ni misis po ninyo.
1: Oo, oh, opo, opo.
0: Ah, okay po, tatay. So, ito po ba'y pinagpapatuloy po ninyo? Araw-araw po kayong umiinom ng ating rice coffee, tatay?
1: Nahinto namin kasi naubusan na ang aming binili sa Juan, sa Rase, sa Restore.
0: Naubusan na po sa, dyan po sa inyo?
1: O sa Mulabin, wala nang supply.
0: Sa Sambuanga del Sur, naubusan na po. Wait lang po, tatay. Titingnan natin dito sa ating listahan. Kung saan pa kayo pwedeng makabili kung meron pa po dyan ang iba na pwede nating mabilahan ang ating po namang rice coffee. Saan po kayo nabili, tatay?
1: Mulabi, RxCure Pharmacy.
0: RxCure Pharmacy. Naubusan na po dyan.
1: O, sa Mulabi.
0: Opo. Malayo po ba kayo sa Ipil? Pagadian City?
1: Malayo sa Ipil.
0: Malayo sa Ipil. Sa Pagadian City po, tatay? Malayo din?
1: Pagadian, medyo malayo. Mag-consume po, pira pa masahe, mga 200 plus, bakatod.
0: Tama. Medyo, ano pa. Sige po, tatay. Hayaan po ninyo. At atin po namang ipapaalam po ito sa atin po namang mga deliveries. Nang sa gayon ay madalhan pong muli dyan sa Mulave. Nang ating po namang rice coffee dyan po sa RxCure Pharmacy. Naubusan na po pala dyan. Opo. Sige po, tatay. Hayaan po ninyo at ipapaabot po natin. Papaalam natin sa ating po namang mga deliveries ito. Nang sa gayon ay madalhan po muli dyan sa inyo.
1: Ito boy.
0: Opo. Go ahead po, tatay.
1: Kailan ba sila mag-deliver sa Mulabe?
0: Sasabihin ko pa lang po, tatay. Sasabihin ko pa lang ngayon. Pero ang alam ko po, tatay, naglilibot naman po sila at alam nila yung mga lugar na wala na ng ating rice coffee. Pero ifa-follow up po natin, paalala po natin sa kanila para mga ilang araw na pong wala.
1: Lagpas ng isang semana, isang linggo.
0: Opo. Sige po, tatay. Noted po yan. Lampas ng isang linggo na wala ng ating rice coffee dyan sa Mulave. Sige po, tatay.
1: Ano ba ang agreement sa RxCure ng maghatid sa Juan? Ano ba yun sa pharmacy?
0: Opo, hindi ko po alam, tatay. Yung pong ating deliveries at saka yung butika po yung nag-uusap po patungkol dyan. Ang akin lang po ay masabi ko din sa kanila yung mga reaction po, yung mga update po ninyo sa amin ng mga tagapakinig, saka po namin nasasabi po sa kanila. Pero ang alam ko po ay may monitoring naman po kami. Alam naman po nila yan, pero kailangan lang po nating i-follow up.
1: Okay. Ngayong Thursday, punta ko sa Mulabe kasi sinabihan ako sa misis ko na puntahan mo sa Mulabe.
0: Uh-huh.
1: Yung pira na ano ba yon sa Tagalog yung billing?
0: Opo.
1: Ipay naman ako, Kuya Boy, sa kuhan, sa pharmacy.
0: Uh-huh.
1: Ibali ng 10 boxes.
0: Opo, 10 boxes.
1: 2,000.
0: Pwede naman.
1: 2,400.
0: Hindi niyo po ba pwedeng kausapin yung ano, yung butika, if ever na ano, na ilagak na po ninyo yung ano. Sa online, tata, hindi kayo na-order sa online?
1: Ay, kamahal lang, Kuya Boy.
0: Yes, kasi mahal.
1: 300.
0: Oo. Tama nga naman. May shipping fee kasi yun eh. So, tama nga po. Opo. Sige po, tatay. Hayaan po ninyo at assignment ko po yan. Galing po sa inyo. Ako po, i-follow up ko po yan. Papaabot ko po agad sa atin po namang deliveries. Nang sa gayon ay malagyan po dyan para pagpunta po ninyo, meron na.
1: Kailangan nga mapadali, Kuya Boy, kasi
0: yes,
1: ang misis ko ay
0: opo.
1: Pinakyan ako. Madali daw.
0: Inutusan na kayo. Tama. Kumusta si nanay? Kumusta si nanay? Ano po yung mga iniindang karamdaman ni nanay?
1: Marami karamdaman sa kanyang katawan.
0: Oo.
1: Kuya Boy.
0: Po.
1: Kinulam siya sa kapatid, sa asawa ng kapatid ko. Kinulam.
0: Ah, ganun po ba? Marami po siyang ano? Marami po siyang iniindang karamdaman?
1: Oo, marami. Noong hindi siya makatulog.
0: Oo.
1: Palagi, ano ba yun siya? Yung kurog sa yan, TLB daw.
0: O, sumasakit. Parang namamanhid.
1: Namamanhid. Wala akong tulog. Halos.
0: Oo.
1: Siyang gabi.
0: Opo. O, pero po nung, nakailang karton na siya ng ating rice coffee?
1: Limang karton pa.
0: Lima, opo. Kumusta naman po yung pag-iinom niya po ng ating rice coffee, tatay? Kumusta naman?
1: Hindi, mabuti naman katawan niya sa mga karamdaman niya. Mm-hmm. Mabuti naman ang kanyang pamati. Sana sa Bisaya pa, panang
0: opo. Pamati. Pakiramdam.
1: Pagkakamdam,
0: o. Opo.
1: Mabuti naman.
0: Opo.
1: Ngayon nawala na, naubos na. Kaya pa, pirtin ako nung gupag din balik, hindi dibati nga mga sakit.
0: O, bumabalik na naman.
1: Nahunong, nahinto ang kanya.
0: Oo, nahinto, opo. Okay. Sige po, tatay. Noted po yan. Para tuloy-tuloy talaga yung pag-iinom ng ating rice coffee para makaginhawa, kumbaga maginhawahan si nanay.
1: Oh, gusto ko makausap ang delivery kasi hindi lang ako makasabi ng strict na Tagalog.
0: Okay lang yan, tatay. Basta
1: hindi po siya makaintindi sa Bisaya.
0: Oo. Opo.
1: Hindi kami makaintindihan. Gusto.
0: Oo. Sige.
1: Gusto ako lang sa iyo. Gusto unta ako nga kami makasulti kung sa pamahagi sa iyang pag-hatol sa rescue from diya sa kuhan, sa
0: pharmacy.
1: Kung gas pa o magsingil-singil ba kada bulan ba yung anak ay o magsingil-singil kada bulan pwede ba nga magsingil ang tultur na sa ibiling mga staff ito?
0: Oo nga po. Di ko po kasi alam, tatay, yung itinerary po nila, yung mga lakad po ng ating mga deliveries kasi naglilibot po sila sa buong Pilipinas. Hindi po nila eksaktong alam yung ano nila kasi along the way, kapag sila po ay pumupunta sa mga butika, kung minsan may mga nakukwento po sila sa akin na sabi nila, kaalis lang namin, Kuya Boy, doon sa butika, ubus agad. Kaya tinatawagan uli kami para bumalik. Kaya yung ibang mga butika nga na ano, pero ginagawan po nila ng paraan talaga, tatay. Kaya po ganun yung nangyayari. Pero sabi ko nga po, tayo naman po dito sa ating programa ay ipapaabot po natin, papaalam po natin sa kanila yung tungkol po dyan sa ating po namang dyan po sa inyo sa pagkaubos po ng ating produkto dyan po sa Mulabe. Para kahit papaano po ay malagyan pong muli at sana hindi na pumaubusan para tuloy-tuloy po yung pagbili po ninyo pag inom po ninyo ng ating rice coffee.
1: Ay, nanaon pa ba? Kung mabiling sila ba, for example, plan na 100 bucks, panaglitan lang.
0: Uh-oh.
1: Ako kayo, makatilo ka lang siya balik-balik.
0: Oo, para hindi na balik-balik. Opo. Sige po, tatay. Hayaan po ninyo at papaabot ko po yan. At ngayon sa mga panahon na yung tatay, nakikinig po sila sa atin lagi. Yung mga deliveries natin. Kaya alam po nila yung mga nag-tumatawag sa atin at nagsasabi na...
1: Ngayon, kuya po, na nagsabi ta, nakikinig sila?
0: Opo, nakikinig po sila. Nakikinig po sila. Yung ating mga deliveries, nakamonitor yan sa atin. Kasama nila yung ating mga monitoring team. Opo.
1: Buti naman.
0: Opo, yan, tatay. Nakikinig sila. Alam nila yan, tatay. Alam nila yan.
1: Yeah, boy. Pasensya na.
0: Hindi no problem.
1: Hindi ako magsalita ng Tagalog.
0: No problem, tatay. Wala pong problema. Huwag po kayong, huwag po kayong hihingi ng paumanin. Okay lang yan, tatay. Wala pong problema. Naiintindihan ko naman po kahit konti. Nagkakaintindihan naman tayo, tatay. Ang sa akin po ay papaabot ko po ito sa atin po naman mga deliveries. Okay po yun, tatay. Huwag po kayong hihingi ng pasensya. Okay po yun. Wala pong problema doon.
1: Gabi, nakikipagtawag kayo si Ulaya. Hindi ko kasunod doon.
0: At least ngayon, tatay, nagkausap tayo ngayon.
1: I put out of time na kayo. Nag-text lang ako sa inyo.
0: Yes.
1: Kasi, ang alam ko, mabasa na niyo ang text.
0: Yes, opo. Kaya po tumawag kami. Opo, kaya po tumawag kami.
1: Sige, boy. Kuya boy, follow up ko sa ano, delivery.
0: Yes po. Yes po, tatay. Kapag halimbawa, tatay, sa mga susunod na araw, wala pa rin, tawagan niyo po ako muli. Huwag kang magsasawa na kulitin po ako para kulitin din natin yung ating mga deliveries, tatay. Okay lang po yan. Wala pong problema yon. Wala pong problema na tumawag po kayo, mag-text kayo, tatay, kung talagang wala pa ng ating rice coffee at tayo po ay magpa-follow up din po sa kanila.
1: O, mayroon pa magbili sila mga 100 bucks ito sa ron. Are you sure, sir? Ako kayo, di makatilo ka na si Balik.
0: Para hindi na kayo balik, pabalik-balik. Tama po, tatay. Sige po. No problem po, tatay. Noted po yan. Papaabot po natin sa kanila.
1: Okay. Salamat.
0: Thank you, tatay. Salamat po sa inyo. God bless po, tatay. Mag-iingat po kayo. God bless po.
1: Okay.
0: Salamat po, tatay, dito. Thank you very much po. Paalam po. Si tatay Lito po ng Jose Mahayag, Zamboanga del Sur. Sabi ni tatay Lito, kung tama yung pagkakaintindi ko, lagyan na ninyo dito ng 100 boxes, Kuya Boy. Para hindi na nauubusan at hindi na puputol yung kanilang pag-iinom ng ating rice coffee. Tama nga naman, ano po. At noted po natin yan. Yan po ay ginagawang po ng paraan talaga ng ating po naman mga deliveries. Kaya lang syempre, sabi ko nga, nag-expand po tayo. Lalo po ngayon na buong Pilipinas na po ang sinusuplayan po natin ng ating po namang rice coffee. Kasi buong Pilipinas na po, mga kaibigan, umiinom na ng ating po namang ipinagmamalaking rice coffee mix herbal coffee 14-in-1+1. Napakaigi po at napakasarap pong pakinggan yung pong balitang yan. Kumbaga lahat na po ng ating mga kababayan na buong Pilipinas ano po na natutulungan na po ng ating rice coffee at marami na po ang nagpapatunay syempre ng kagalingan po nito at ang kagandahan po ay napakarami na po sa ating po namang mga kababayan ang umiinom na po ng ating rice coffee at natutulungan na po nito, mga kaibigan. Yung po bagang layunin po natin na sabi nga natin ay layunin po ng ating po namang rice coffee ng ating po namang programa na bawat tahanan po ng Pinoy ay dapat po meron pong rice coffee sa kanilang hapag. At siyan po, unti-unti na po nating naaabot at malaki po ang naitutulong ng ating po namang produkto sa ating po namang kalusugan, sa kalusugan po ng bawat isa po sa atin na umiinom po nito. Kaya nga po talagang, eto nga, nagkakaubusan dahil nga po sa napakarami na po natin na mga kababayan po natin umiinom ng ating rice coffee. At hindi po pinababayaan yan ng ating team para lahat po naman ng mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores ay malagyan po ng ating rice coffee. Kaya lang, siyempre, hindi po natin ma-control dahil po sa dami na po natin na umiinom po ng ating rice coffee, talaga pong nauubusan po talaga sa mga butika, pero sandali lang naman po yun. At yun po ay nababalikan agad ng ating po naman mga deliveries. At kapag sinabi niyo po sa amin dito sa ating programa, yan po ay pinapaabot po agad-agad po natin sa kanila. Sabi ko nga, alam naman po nila yan. Ano po, at nakikinig po sila, nakamonitor po sila, mga kaibigan sa atin. Yung ating po naman mga magigiting na mga deliveries na sabi ko nga po ay halos hindi na po na-uwi sa kanila po naman mga tahanan. Dahil po sa dami po naman talagang demand ng ating po naman produkto, mga kaibigan. At yan po ay pinagpapasalamat po namin sa lahat po sa inyo na umiinom po ng ating rice coffee. Pati po yung ating po namang 25-in-1 ay hinahanap na rin po sa mga butika, mga pharmacies, mga drug stores, tindahan, grocery stores, dyan po sa buong Pilipinas po, mga kaibigan. Dahil po naman sa natikman na po nila ang sarap at bisa din ng ating po namang 25-in-1, yung ating po namang rice coffee mix, herbal coffee 25-in-1. Kaya po naman ay malaki po ang nakaatang po naman sa ating mga deliveries ngayon, dahil hindi na lang yung ating rice coffee mix herbal coffee 14-in-1+1 ang kanilang kailangan dalhin. May dagdag na po yan yung ating 25-in-1 kasi po talagang natikman na yung ating 25-in-1, yung sarap at yung bisa po ng ating po namang rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. Pati po yung ating sabon, mga kaibigan. Talagang hinahanap na rin po ng ating po naman mga kababayan. At siyan po ay pinagpapasalamat po natin sa lahat ng ating po mga kababayan na patuloy pong tumatangkilik sa ating po naman mga produkto. Kaya nga sabi ko, mga kaibigan, buong Pilipinas na po. Legit po ito, mga kaibigan, na buong Pilipinas na ay rice coffee na po ang kanilang iniinom. Naman sa lahat po naman sa atin na mga kababayan po natin sa bawat sulok po naman ng Pilipinas na umiinom na po ng ating rice coffee, maraming salamat po sa inyong lahat. Naway, maipagpatuloy po natin kasi sabi nga natin, mga kaibigan, sa pagpapatuloy po naman ng pag-iinom, sa tuloy-tuloy na pag-iinom po ng ating rice coffee, doon po natin nakukuha yung kagalingan na hinahanap po natin sa ating po namang rice coffee. Kagabi, may nagtanong sa atin na kung saan daw po makabibili ng ating rice coffee, dyan po sa Poblacion, Sultan Naga de Maporo, Lanao del Norte, kung tama ako. Oh, si Tate Johnny ng Sultan Naga de Maporo, Lanao del Norte. Tate Johnny, dyan po sa inyo, ito na po yung isinend po sa atin ng ating po naman mga deliveries dyan po sa Usaylan Pharmacy ng Mat Highway, Poblacion, Sultan Naga de Maporo, Lanao del Norte. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
2: Ako po si Dominic de Abagat Valdez.
0: Ano pong pangalan?
2: Ako po si Dominic de Abagat Valdez.
0: Doming.
2: Dominic po.
0: Ah, Dominic. Oh, Dominic. Taga saan si Dominic?
2: Taga San Mateo, Isabela po.
0: San Mateo, Isabela. Okay po. Ilang taon na po si Tatay Dominic?
2: 24 po.
0: 24. Umiinom na ng rice coffee?
2: Hindi pa po.
0: Hindi pa. Okay po. May tanong po ba kayo, Sir Dominic?
2: Opo. Tanong ko lang po kung saan po makakabili dito sa San Mateo ng rice coffee po.
0: Sa Isabela, okay po. Paano po ninyo nalaman yung ating rice coffee, Sir Dominic?
2: Nakita ko po sa online.
0: Nakita niyo po sa online. Opo. At meron din po ba kayong iniindang karamdaman?
2: Meron po.
0: Ano po 'yon?
2: Cerebral palsy po.
0: May cerebral cerebral palsy po kayo. Okay po. Saan po kayo? Sa San Mateo. Wait lang po ha. Titingnan po natin dito sa atin po namang listahan kung saan po kayo pwede makabili ng ating rice coffee. Ito po yung mga lugar. Mga bayan po dyan sa inyo po sa Isabela ang pwedeng mabilhan ng ating rice coffee. Alicia, Kabatuan, Kabatuan, Kabagan, Kawayan, Kawayan City, Cordon, Etiague, Ilagan City, Santiago City, Tamawini, Ramon, Reyna Mercedes, Naguilian, Gamo. Saan po kayo malapit dyan?
2: Sa Ramon po, tatanong ko lang po. Tanong ko lang po kung saan mong parmasya sa Ramon.
0: Sa Ramon. Okay. Diyan po sa Ramon, Butika de Santo Niño. Farmasya. Opo. Butika de Santo Niño. Meron po ng ating rice coffee doon. Meron din po sa Farmasya Oscaris at Farmasya Carmelita.
2: Salamat po, ma'am. Malapit po kami sa Farmasya Oscaris.
0: Opo, doon po, pwede kayong makabili po ng ating rice coffee. Nakakita na po ba kayo, Sir Dominic, ng ating po namang rice coffee? Alam nyo na po yung itsura.
2: Opo, yung kulay gintong dilaw na karton na may upugis po ng sikat ng araw sa taas.
0: Tama po yun. Yung po yung hanapin po natin, Sir Dominic, para hindi tayo magkamali at hindi masayang yung pera po natin. Yung po yung aaraw-arawin po natin iinumin. Yung ating rice coffee, 2-3 sachet o higit pa, ang mas maigi po na pag-iinom po ng ating rice coffee dapat po araw-araw at wag po natin puputulin dahil sabi ko nga, sa tuloy-tuloy po ng pag-iinom po ng ating rice coffee, doon po natin makukuha yung kagalingan po na hinahanap po natin dito.
2: Opo.
0: Okay po.
2: Opo, salamat po.
0: Opo, kapag umiinom na po kayo, Sir Dominic, at meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan, tawagan niyo po ako muli at tayo po'y magkwentuhang muli.
2: Sandali lang po, tanong ko lang po kung meron din po ba yung rice coffee 25-in-1?
0: Yes po, pakitanong na rin po ng ating 25-in-1 dyan sa mga butika na yan. Kung sakali po, Sir Dominic, na doon po sa 3 butika na yon na nabanggit po natin at sa iba pang mga butika dyan, wala po ng ating 25-in-1, paalam nyo po sa amin para masabihan po natin yung ating po mga deliveries na madalhan po dyan sa inyo.
2: Sige po, salamat po kuya boy.
0: Maraming salamat Sir Dominic. Mabuhay po kayo. God bless po tatay.
2: Salamat po.
0: Salamat po sa inyo. Mag-iingat po kayo. God bless po. Mabuhay. Thank you.
2: Opo, salamat po.
0: Thank you. Ayun mga kaibigan, si Sir Dominic ng San Mateo, Isabela. Mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa inyong lahat. At yun po ah. Ang amin po namang panawagan sa inyo dahil buong Pilipinas na po tayo at baka po kayo ay hindi pa nainom ng ating rice coffee. Baka po na pag-iiwanan na po kayo ng inyo po namang mga kapitbahay, ng inyong mga kakilala. Sila po yung nagra-rice coffee na, kayo na lang po ang hindi. Kaya naman, simulan na po natin yung pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Siyempre pa ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. At paggamit po ng ating po namang sabon, ang ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Paalam na po muna ang inyong lingkod hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abalas, Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po naming sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
4: Rosario, ma-73 na po. Narinig ko po sa radyo, magaling yung rice coffee, kaya sinubukan ko po.
0: O, kumusta naman po yung pagsubok po ninyo ng ating rice coffee?
4: Maganda po. Kasi po, yung ihi ko, halos magdamag akong ihi ng ihi. Pero ano lang, yung kukunting-kunti lang.
0: Opo, pero bangon kayo ng bangon. So, naapektuhan yung pagtulog po ninyo.
4: Bangon ako ng bangon.
0: Opo, tapos?
4: Ngayon po, nag-normal na. Tapos yung yung ano ko, yung balakang, hindi na sumasakit. Tapos, medyo mayroong akong hapo. Ngayon, yung hapo ko, nagbawas na. Sa mga hindi pa umiinom, subukan ninyo uminom para ang inyong mga karamdaman malunasan.
3: Tama po yan.
4: Kasi ako, nasubukan ko na.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Radyo Magbating. Oras, alas 7 y media.
6: Radyo Magbating. Radyo Magbating.
7: When you feel like you cannot take the burden anymore, you have to let it out. For sometimes, we get to let our hearts speak.

0: TLC, True Love Conversations. Welcome to TLC,
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: It's now 33 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Eric dan kakak, salam sejahtera untuk kebangga suki tiba binau. It is now 7:33 on the evening. My name is Martin Dipo, mga kaibigan. I'll be with you all the way till the 9 o'clock in the evening. Right here, sa ang pinakauna-una pa sa first radio station, the real number one radio station in Pagadian City. This is DXCA 106.3 Bell FM. And now we are simulcast with our EM band and DXBZ Radio Bagti. Well, anyway, salamat sa nanan itong mga nabinaw din ang ganoon, especially sa itong mga always nga nag-tuning in sa itong programa, sa nanan itong mga nagsunod always sa itong mga programa o telemanon ang TLC, Control Love Conversation with Martin D. Okay, salamat mga higala. Today is Tuesday. Alas sa itong mga nabinaw din ang ganoon. It's the 12th day of August 2026. Dali araman kayo sa panahon, no? Okay. Kuan pa ba rin? I have to double check. Dili na di itaroon Martes, Wednesday di ay. Sorry na good. Abi man ako ga Martes karon. Kuan naman di ay. Miyerkules naman di ay. Maskin dali ariyo kaya sa adlaw, no? Anyways, ito ang mga naminaw din ang karoon. Ito ang official text line number. Alas, ito ang mga gusto nga mag-greet, mo-shoutouts, and mo-request. You can text me sa cellphone number 0998-997-8890. 0998-997-8890. Managat itong cellphone number. Alas, sa itong mga naminaw din ang karoon. Especially sa itong mga always nga nag-tuning in sa itong programa. Always nga nag-sunod ganunay sa itong programa o talumanon. Kamusta naman mong tanan, ha? Maraming itawag, okay lang ba ang tanan? Okay lang ba ang kahimtang? Oh, kani dili okay. 3 na lang. Oh, urag ang ako ang cellphone karon ang dili okay ug kahimtang kay 3 na lang. Anyway, it's now 36 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Right here on the program TLC, Control Love Conversation. More music and more love hits, love songs right here coming up on your way. Dinilang sa programang TLC.

0: right here on Bell FM.
1: Si Nanay Sonia.
2: Ako ay isang napagaling ng paranis. Dahil sa paranis, naramdaman ko talaga na isa akong mahalaga sa mundo. Kailangan nating lumaban sa sakit para tayo mabuhay. Para sa pamilya natin, alang-alang sa ating mga mahal sa buhay. Lumaban ako sa sakit. Halos wala na akong pag-asa. Pinamigay ko ng ibang gamit ko. Pinamigay ko ng ibang damit ko dahil mamamatay na nga ako. Talaga nung time na yun. Pero ano pa rin ang Panginoon sa akin na papagalingin niya talaga ako. Dahil sa paragis bilabilang ibinigay niya sa aking gamot.
1: Sa paragis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Papaminog sa gamot ti ilog likod, murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Ani ana ang Nerve Flex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric og chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminog og kapoy sa lawas. Nerve Flex Capsule atong gamiton. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
4: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede ka nga makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og ubang katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa draft box nga nanay mutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 07580 series of 2026. Drink moderately.

Yun, yun ana di ay na siya. 51 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Yes, good. Asa ba ni siya? Alright. Asan ba yun? Yes, di mani para na ako. Para kang kuan mani, para kang Inday Garutay mani. Ay, Idol! To ara po, di na po para na ako. Hindi man taong ko kuan, di man taon ko si kaning Idol Neil. Yes, maki-greet lang ko sa akong love someone, Jai Jai, kabasag diya sa SND Lanao del Norte. Pagkauna di hanggang o double amping, I love you and I miss you so much. This is coming from Jason Jane from Pagadian City. Request ko, iniibig kita. Daghang salamat, Idol. Ay, dito ko si Idol Neil, ha? This is Martin D. O ba makakasama ninyo all the way till 9 o'clock in the evening? Okay, okay, salamat ha. Da, ubay-ubay na kato ang mga listeners all the way from Pagadian City. Daga kay salamat ganin yung tanay. Maraga, ubay-ubay na kato ang mga listeners all the way from Pagadian City. Nagbalik na itong mga listeners ha. And of course, ato ang mga naminaw all the way from Osminia. Zuri Osminia, Zamboanga del Norte. Daga kay salamat. And likewise, ito mga naminaw sa Bina sa area Misamis Oriental and Misamis Occidental. How are you doing, guys, out there? I'm in our background right now. Something from Rockstar. O bakit ba? Ano namang yun? O bakit ba? And of course, ito mga naminaw din na Lanao del Sur, Lanao del Norte. Hi there! Good evening! Sa mga naminaw din sa Maytubod, Baroy, and din sa ito mga naminaw sa Maranding. I have to listen to all of you right there. 53 minutos na umad magkalabay ang alas 7 antak na sa kagabihin. Gabihin na ba? 7:53. May ginoy. Alright, so more music and more fun right here coming up on your way. Dinilas ito ang programang TL.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM. 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 katuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw,
1: mas gipatinaw,
0: mas gipaligon,
1: mas gipaligon,
0: o mas gipakusgan,
1: o mas gipakusgan.
0: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Oras, alas 8.

0: Welcome on TLC, True Love Conversations. Welcome to TLC,
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: We've got 5 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. You're still with Martin D. right here, still on the program TLC. True Love Conversation. Yes, of course, right this very evening, we have caller on the line. Hello, good evening.
3: Evening, DJ Martin D.
2: Yes, good evening. Hello, Dudong Inda.
3: Manihapon, DJ Martin D.
2: Ano, uy, kinindot mani mo, uy. Nanihapon while nanawag. Agoy, sana all.
3: Nanihapon sa kong kaon, DJ Martin D. Kaya manawag ko.
2: Yeah. Kagilo. Yes, ang samay ako ikaalagad sa kong gwapo-gwapa nga color.
3: Dili na. Paibong sa kung sudan diri, DJ Martin Day.
2: Ang sumayin mo sudan di haran?
3: Kuhan na ni hotdog, og ham, og bangus.
2: Labi na itong boneless bito nga bangus niya, marinated. Agad!
3: Ayaw, ginarinit na rin siya, DJ Martin Day.
2: Lagi, may itong mataganta ni Marian Rabanuel og bangus, kaya maragdagan na kayo dito sa SND.
3: Ah, dito, wapay loto. Dari, loto na.
2: Maupo di ay. Yes, dear. O sa may ako ikaalagad, B?
3: Ah, mapatsyot. Conversation lang ko, DJ Martin D.
2: Okay, sige. Go ahead lang, Gil.
3: Mapatsyot lang. Conversation lang ko no, sa ako mga suod ng higala nga sila John Mark Manisan. Kang Marie G. Piazza o kang Iska ngay Chavez o sa ako po mga friends on air nga naminaw karon labay na nilang Ati Lovely Joy. Mm-hmm. Kang Lonely Girl, kang Inting Carpio, kang Inji Carpio, o kang Lover Boy, o bansa yung Paris, kang si Giselle Macam, o kang Rian G. Paralon, o bansa yung Sammy Sergental, o kang Ati Maika Andales, kang Ati Marian Romanuel, kang Kuya Ramel Lapinoso, o sa tanan-tanan na lang ako mga, o sa akong mama po,
2: hindi ba
3: hindi? Nga si Mama Grace, Tagalugon, Tagayon. Tagayon, Tagalugon.
2: Tagayon, Tagalugon.
3: Opo. Oh, request ko song DJ Martin Lee.
2: Yes, unsa man imo ang i-request?
3: Ko ang DJ Martin Lee katong Best in Me by Blue lyrics.
2: Best in Me.
3: Yes po
2: by
3: DJ
2: Blue.
3: Martin Lee.
2: Okay.
3: Salamat kayo Dan DJ Martin Lee. Ang nagpa True Love Conversation coming from Aljo na Mukatkat all the way here in Porok Orchid sa Bati Street, Barangay Santa Maria, Pagilihan City, zip code number 7016, Sambonga Peninsula, Regional Mindanao, Philippines. Thank you, DJ Martin D.
2: Kompleto man siya. Dagagay salamat, Aljuna Mugatkan. And good evening, DJ. Ayun, magpa-greetings lang ko sa kahanginan like Day March to Dremantica. And also to Maika Andales, the Lonely Girl, to April Fool Bustamante, to Linlin Generale, Aljo na Mugatkat, and ang nagpag-greet, it's me, Marian Rabanuel, from SND Lanao, Lanao del Norte. Request kong song, Martin D. Oga, ikaw pa rin. Thank you so much. Daga kay salamat ha. Anyway, sa tanan na itong mga nagutana, kung naaba ko na'y live ang ito ang programa ng TLC. Yes, natay live ha. Inyong makita na ako ang kagwapo. Dina sa ito ang FB page, ang Radio Bagting Entertainment page. Kanya lang i-type ang Radio Bagting Entertainment. Ano siya? Kanang page? Diha naka-live ang ito ang programa right tonight. And of course, alas ato ang magandangita o gabarato apan di kalidad o 100% original gabaga cell phones, laptop, CCTV, printer o dagan pang mga accessories. Ayaw nagkabalaga ha? Tungod kay available na gana sa EB Gadget pagadian. And it's a good news tungod kay ang EB Gadget pagadian nag-offer o pautang ng mga cell phones. daghan pa nga mga accessories will. Magdala na tog valid ID ug down payment sa dili madugay magka cellphone kana. Plus, nagtaniya ko sa sila og 5% discount alas sa ang mga mag-cash sa ilang mga gadgets. Kung sa painyo ang gihulat, adto na dayon sa AB Gadget pagadian na mahimutang sa may Barangay San Francisco, Rizal Avenue, Pagadian City. Mahimo silang inyo ang mahinabi. O inyo ang ma-message sa ilang FB account, EB Gadget Pagadian. We've got 10 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. We have caller, another caller on the line. Say hello, good evening. Hello. Okay, namatay ang tawag. Ako na ang tagitawag, namatay ang tawag. Today is Wednesday. Magkalimot ha, sa to ang mga naminaw din nagkaroon by Friday. Karong Agosto 14 from 9 a.m. to 5 p.m. Take note, alam sa to ang mga taga Barangay Tiguma, particularly in the entire Sunrise Village and Alta Tierra, entire Barangay Manga and entire Barangay Linian sa Pagadian Seri. Naatay power interruption nga matigayon karong Friday, Agosto 14 to 2025. Sa may alas 9 buntag taman, alas 5 ang tagna sa hapon. And pagkasunod si Mana, adlaw nga Martes, take note kay advance nga pagpahibalo sa Zamzuri kung ano, alang sa ito ang mga taga-barangay San Francisco, particularly sa Purok Mabuhay from Corner Sanson and Sabado Street to Rizal Avenue, Pagadian Seri, ana ay power interruption na usap mahitabo karong sunod simana ha. Adlaw nga Martes, Agosto 18, tuig 2026, from 9 a.m. to 5 p.m. 8 hours ni siya mga higala. Kini nga pahibalo, gihatod kanato sa to ang General Manager at the same time CEO sa Zamzuri Ko Ono, Jose Raul Chanel. 12 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Asa naman itong nanawag, wa naman nakabalik. Anyway, nagkakay, salamat sa tanda na ito mga naminaw din na karoon. Especially din sa may Naawan, Mantikaw, din sa may Alubihid, Misamis Oriental. Nagkakay, salamat. Thank you, kaayos inyong pagpaminaw. And likewise, ito ang mga naminaw usap din sa may Zamboanga, Sibugay. Hi to Lonely Girl. And din sa may Zamboanga, Sibugay. And likewise also sa itong mga naminaw sa may Lanao del Sur, Lanao del Norte, sa itong mga naminaw sa may Cotabato area. Ano mo ito si si Miss MJ? Nawaman eh. Magpa-team-aw man ito ito pa sa kay gabi eh, sa ito ang programang TLC. Alaw eh. Where are you? And of course, ito ang mga gusto nga mo join sa ito ang fans club. Natihimon nga fans club. Sa mga gusto nga mo join din. Message lang ang 0998-997-8890. Maghimot ang fans club sa Bell FM. Sana all. Sa ang mga gustong mo join. You can text. Oy, naratay tong caller kaganina nga pagtubag na to, wa na nakabalik og tawag. Yes, hello, good evening. Yes, hello.
4: Hi, good evening.
2: Yes, good evening. Wait, karon pa galik ko nakagreet ni Lundi Girl. Oy, wa good magpalibak oy. Ay, asa man di eh. Cuma na imo ang dulong gandi ha.
4: Dili to ako, secret girl.
2: Mm, no. Basta kay taga Zamboanga, Sibugay, wa gay lain ako mahinumduman si Lonely Girl, good
4: oh, right?
2: Yes, oo. Oh. Basta kay sa SND, si Marian Rabanuel. Basta kay dito sa kaning Cotabato, si MJ.
4: Wow.
2: Naraman na. Kanya, si Nonoy Olivos, basta kay Kapatagan. Oh, ba to?
4: Ano po?
2: Yes, dear. Kumusta? Kumusta naman din ha ka sa imo ang
4: wala man signal.
2: Ha? Mauulig yung wala man imo signal. Imbis tubagon, imbis mo tubagon ng 0953 ano man ning mawa man.
4: Ang signal wala wala man.
2: Ah, murag siya.
4: Kuya.
2: Ah.
4: Mag-plan ko, magpa-conversation.
2: Sige, go ahead sa mga conversation, Madam Lonely Girl.
4: Ano pa
2: na siya po yan?
4: Wala-wala mo na yung tingog.
2: Kabiyaon
4: diri. Sana ako.
2: Ha?
4: Wala kabiyaon diri.
2: Oy, puhon ha. Muna ha ko din ha. Bantay ba yan? Dili. Basin, mudagan ka makakita sa kong daguay ha.
4: Ikaw, tingali ko yan.
2: Bitaw pohon, mabisita mula agra unya imidina, ha?
4: Oh, lagi kuya. Pasig mapalaya niya tani sa kwaknit niya. Bukag mayot, dito puna sa mansinita.
2: Grabe ka naman po, uy.
4: Okay, kita niya ka na ako. Ay, ikaw din na lonely girl.
2: Dili na lagi mag-abas. Okay. Sige, go ahead.
4: Nawala
2: man. Nawala. Naaraman good ito. Tingog, madunggan raman ka na ko, dire.
4: Eh, imo mang kumbitin-bitinan
2: ko ya. Madunggan ra ka na ko, dire. Ay, kabalaka. Kanang imo signal din ha, nga gawa. Wah, pero dire, okay kay imong signal. Ay, kusog ka okay, ayaw. Lapos-lapos, bongbong.
4: Remote ba niya kong signal?
2: Ah, sige, go.
4: Good afternoon naman. Tanawa pa, di ba? Ang
2: kumain din
4: naman.
2: Wala mo na, nananin mo. Agay. Hindi niya katulog. Hindi niya katulog lang ligaan ni Ron. Iyay! Kagilo! Ang kanya
4: palayot ko. Ah. Maying gabiri mo, Kuya Mar. Agay. Guy Mars Dramatica.
2: Diyan
4: po sa Pagadian City. Hello, Dar. Good evening, Dar. Ingrid na kami, Kuya Martin. Kay Aljo na mukat-chat niya, na doon siya ay inuno ng bangos.
2: Lagi, lami, kaayo to yung ingon niya. Inun-un ko nung bangos, lami yung, uy.
4: Kaming doon, Kuya Martin, John, manami diha.
2: Yes, manami sure.
4: Ganaan na ba ko sa bangos, Kuya? Ano ka ng ulo?
2: Ah, ka ng ulo?
4: Di ko anong tiil. Oh, John, ang gabi bitaw ni mo, John. Kay Marian Rabanuel, kay Mike Andales, kay Gaga Batal, kay Juy Batal sa Tukuran, kay Lidhat Amor. So, kanan na lang, Kuya Martin, ang gabi nilang hurot.
2: Ah, oh, sige, may gabi daw ninyo hurot.
4: Kay Love Your Boy, diha sa Aurora. O kang kaya mahal si Giselle Macan. O ganang mag-request na ko.
2: Yes, also man yung request.
4: Ano man niya kung monitoring ngayon? Nag-kukukuk man
2: niyo. Hindi na na. Mauna na, Ron, yung monitoring.
4: Kinaan na nun ka, Kuya. Biyaan na po ko niyo. Kaya
2: naman. Ang sa yung request, B?
4: Saan? Kanang samot akong request sa isang gabi, ha? Never surrender, Kuya, o katong heart of mine.
2: Never surrender?
4: Oo.
2: Never surrender.
4: O heart of mine. Kita nagkatang heart of mine, Kuya?
2: Never surrender si Corey Hart, and then si heart of mine, ang kakanta sa heart of mine kay... okay. Heart of mine kay naa si Bobby Caldwell. Naa si Bobby Caldwell. Naapod si Jano Gibbs. What?
4: Sige kuya, ipli ha.
2: Okay. Mora ni.
4: Mami, alam, may gabi nalang
2: nino
4: kuya.
2: Kung
4: mani
2: gabi
4: rin,
2: pag nalang
4: chocolate, isa
2: ka carton. Yeah, sure. No worry. Okay, mora ni.
4: Ha?
2: No worry. No worry, ay kabalaka.
4: Sukulit o may akong ganahan, Kuya.
2: Lagi. Para
4: mo ito ka pa nga ganito.
2: Agay. Okay. Thank you, Kayo. Oh.
4: Please naman ako niya kung hipo ng Marte.
2: Hala, sana all. Okay. Thank you. Salamat kay Ispagtawag, Lonely Girl. Alright, thank you. Yes, darling. Salamat. There you have, all the way from Zamboanga, Cebu, Gaywa, Palibang. Ayan, 8:20 on the clock right here on the program TLC, Control Love Conversation.

0: right here on Bell FM.
1: Sa panahon karon, naanda na pirmi digital tutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

0: difference you can feel with all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Horas a las 8:30.
3: Si Nanay Sonia.
4: Ako ay isa na pagaling ng Paranis. Dahil sa Paranis, naramdaman ko talaga na isa akong mahalaga sa mundo. Kailangan nating lumaban sa sakit para tayo mabuhay. Para sa pamilya natin, alang-alang sa ating mga mahal sa buhay. Lumaban ako sa sakit. Halos wala na akong pag-asa. Pinamigay ko ng ibang gamit ko. Pinamigay ko ng ibang damit ko dahil mamamatay na nga ako. Talaga nung time na yon. Pero ang ano pa rin ang Panginoon sa akin na papagalingin niya talaga ako. Dahil sa Paragis Bilabila ibinigay niya sa aking gamot.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O unsa pay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og pagkatansan or usa ka taklob sa long neck o duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
6: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo. Ritley.

0: right here on Bell FM.
1: Uy na, may kaniyan ka. Ali, mga ano ta? Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Hey, nay, uy, kung sa akong lugod na kinahanga naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangiun lang sa nato nakbiwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gawin yun naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kahanin nato ba? Ay, pagdali diyan ka onag, aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy, na problema na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dito nay?
1: Dili ta man laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas ug sinsing nga gihatag itatay nimo. Ako lang yung lukaton puhon, inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop, ang jewelry store na gadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, ug ang Branch 1, anaanimutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxanne Hotel beside Capital Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
3: Ngayong panahon ng tag-ulan, ating paalalahanan ang bawat isa na maging alerto laban sa dengue. Alam niyo ba, ang lamok na nagdadala ng dengue virus ay maaring dumami sa mga lugar na may naipong tubig. Kaya mahalagang panatilihing malinis ang ating kapaligiran at yaking walang lugar na maaring pamugaran ng lamok o galiing gawin ang 40s. Taob ang mga lalagyan, taktak ang mga bagay na maaring pamugaran, tuyo ang mga lugar na may naipong tubig at takip ang mga imbaka ng tubig. Sa pag-iimbak ng tubig, siguraduhin gumamit ng malinis na lalagyan, laging may takip at regular na linisin upang maiwasan ang pamumuo ng lamok. Gumamit din ng mosquito repellent at magsuot ng damit na may mahabang manggas upang mabawasan ang panganib ng kagat ng lamok. Huwag baliwalain ang mga sintomas tulad ng mataas na lagnat, pananakit ng katawan, pananakit ng ulo at pantal. Agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO-certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: kung more wins, more excitement, and more chances ang wish ninyo this Wednesday evening. Tutok lang dito sa 9 PM edition ng PCSO Lottery Draw this August 12, 2026. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, we are bringing you positive vibes, good luck, and winning moments. Kaya samahan nyo kami ni Eve for the next 30 minutes dahil 100% guaranteed na mag-enjoy kayo. Right, Eve? Magandang gabi sa'yo.
1: Tama ka dyan, Jay. Magandang gabi rin sa'yo. And of course, isang maswerteng gabi po sa patuloy na dumarami nating mga kalaro nationwide. Sabay-sabay na naman tayong magma-manifest ng swerte at panalo mula sa paborito nating Lotto Games. Kaya para laging in sa listahan ng posibleng manalo at maging Lotto Milyonaryo, sana po ay kumpleto ang tickets ninyo.
0: Napaka-exciting po ang maglaro ng loto dahil bukod sa chance ang manalo, katumbas ng bawat ticket na binili ninyo ay tulong sa kapwa natin Pilipino. Sa mga hindi pa nakakaalam, bahagi po ng inyong ibinabayad sa bawat ticket sa loto ay inilalaan ng PCSO para sa ating charitable programs.
1: Pero kahit enjoy tayo sa paglalaro at pagkakawang gawa, maging responsible players pa rin po tayo. Maglaro lang tayo within our budget at lagi pong tandaan, only 18 years old and above lang ang pwedeng sumali at manalo sa anumang PCSO game. As we always say, let us all play smart, play safe, and play responsibly.
0: Alright, complete attendance na ang Lotto Barkada dito sa Draw Court. Kaya simulan na natin ang game time. Kasama po natin ngayong gabi ang ating panel of judges from the gaming public.
1: Also, here with us are the representatives of PCSO and the Commission on Audit. Good evening po sa inyo.
0: At para i-assist tayo sa ating 9 PM draw, we have our PCSO draw coordinator. Magandang gabi po, sir.
1: Bahagi po ng ating daily routine ang pagsasagawa ng pre-draw procedures. Yan ay para masigurong pantay-pantay ang chance ng manalo ng lahat ng Lotto players. Ang highlights ng activity kanina, panoorin po natin.
2: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
0: Pilipinas, eto na ang pinakahihintay ninyo. Magkakaalaman na kung kayo na ang big time winner sa Lotto.
1: Kaya naman, hold on to your tickets. Bring on your winning energy and get ready for the moment of truth. Tara na, let's play Lotto!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Mga higala, nasayod ba mo nga ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil? Dili lang tambal sa mga pamaul o panuhot? Ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, tambal usap kini alang sa sakit sa ngipon, pagbutang o bilabila sa gapas, o isuksup lang sa nagsakit nga daot ng ngipon. Maayo usap kini sa mga dunay kuto. Butangi o Paragis Bilabila Plus Liniment Oil ang imong ulo o makita gyud nimo nga mga tagak ang mga kuto. Kay ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, maski pakusgan pa tungod gisagulan kini o daghang mga herbal ingredients sa Paragis Bilabila, dili na ka magagwanta pa.
2: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron, daghang balatian ang atong mahiaguman. Si Miraflor Manaytay, daghang mga balatian ang giagwanta, maayo kay nagparagis bila-bila. Atong paminawon.
3: Kay dati mga good sir, na communication dili normal, din nag-takebook atong kuhan, mangustin na bila-bila. Paggamit na ko ato, magkuhan naman na communication, nag-5 days, tapos kusog-kusog na ang akong red blood. Medyo half man kog mata, kanang gili na gani siya sir, sakit ito, suksad, law. Namagod yung ginatake na, kung sa diabetes ba, marag makapuhol, gani, kaya maghila, bakututo-kuto na, kay mga dagko kayo, marag luhat kayo, inun. Pero sa paragis, pag inom na ako, okay man siya, wala mo kayo iba, tinga-load akong kuto-kuto. Normal akong pagbawas, nag-reduce ko ba, maging medyo tambok ba ako, sir. Nag-inom man po atong inyong kape bitaw. Ang ginom na ako, katong inyong kape nga paragis. Pag inom na ako sa inyong kape, sir, kanang normal na ako magbawas, may gaan-gaan ang akong lawas. Ginagamit po ko sa inyo hanga plus, sir, nga bila-bila liniment oil. Kay ang akong mga anak sa dagan manog mga katul-katul sa tiil, kanang magpula-pula bitaw sir, nga pagkutkutun ganin kay magtubig. Inaplasan ako, pag-aplas na ko ato, nagkuhan ng ilang mga samad sir, kan mga pula-pula, nag-ugabod siya sir. Si Mera Flor Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
2: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Mera Flor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal o pagbawas o problema sa nuka-nuka. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Malarat, my love. Mungutan ako ni mo. Mahal ko ni mo o dili?
5: Dili.
4: Puslan lang way nagmahal. May pamatay!
6: RMN Production Center. Mudalit ka rin yun yung nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon. Bud-bud-bud o pipinika.
4: Nganong mauman kini ang akong kapalara. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko din eh. Arong magtibway ni kanan.
7: Pahitigo! No. Bada!
4: Ba't hiya sa dibog na umuhilag? May uy! Masaktan ko sa tadiro!
7: Isamot ka ba timog na umuhilag? Gamihilag ka ba jigaw?
4: Gikan ka ron! Dili na ko lalat! Patay na si palalat sa akong kasing-kasing! Patay na!
7: Dugo! Dugo!
4: Silang ko!
5: Di mo na ko check ko. Pero, bakas niyo na ko. Gato na ko ikaw.
4: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Sige na lang!
5: Bunsa!
4: Doon na na'y laing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. Uga na, way laing kundili si Takla. I can't hear you.
8: tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
9: Utakla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay nako sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
8: Jack,

0: bot o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Ma in love. Sound engineer Reiki Bangisgaring. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bot o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, diyan na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
4: Unsa man ang atong balitian nga sige magkabalik-balik ug palit sa ato ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Tana rawang ko andong kanira gyud akong diabetes. Ya, panakit sa lawas maulian man ko. Kana capsule.
4: Ikapila man mo si Imnon?
5: Siya katulo sa isa kaadlaw.
4: Unsa gyud ang imong gibati sa una nay nga wala pa ka nagtumag sa tuang Paragis?
5: Dili ko kalakaw oy. Tanaw ra ko na kuan sa kung sa kuan oh diabetes. Kani oh. Pero nagbintin lang ko agi ko mobiya hantod mo sobra tuig na. Hantod garon. Eh parang way problema.
4: Haplas nagagamit ka haplas sa nay?
5: Haplas niya. Haplas sa Paragis nagamit ko. Susima Dagsaan.
4: Tagaasa.
5: Takan aper lima tok.
4: Unsay maingon nato sa atoang mga kaigsuonan nay nga naminaw kagon?
5: Dapito na ko sila nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis. Kay ako na ulian jud ko.
3: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila. Aron kitang tanan, healthy, anytime, all the time. Kini, ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.

0: na tong tanan. Niya na sa inyo higalas kangin ng Ray Arliano uban ni Lloyd Gabiana. Lloyd, ang atong vitamins, Lloyd, ang atong kopinuwa, manang akong kopidri, ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Ara, tara. Oh, ay kayo lang.
1: Ang Paragis Bila-Bila Plus Herbal Capsule.
0: Pagigi ikaw lima giganahan na juga ng imong kanda murag mo gyud ni nakahurot sa imong bonus yon murag mo nakahurot sa imong bonus gay imong gyud gihurot og palitan na ako ato nga hinay-hinay lang sa nigi o may bonus. Bueno, mga igala, shout out time. Shout out diha sa Bugto San Fernando, si Amay Sibial, Pedro Sibial, Mario Morera, si Manuel Morera, Kusay Morera, Gina Morera, gika ni Pedro Pungase. Una, greeting usap nga to ni Noy Ani Lunggakit, diya sa Dapdap Kahil Bourbon, si Cap Jun John Flores, Ma'am Merna Reformina, si Sir Adrian Reformina, si Inday Ili, si Konsehal Berto Balbuena, diya sa Lugo Bourbon Cebu, gika ni DGM Caballero. Okay, mga igala, dito maglangan natin ang hinumduman ng nangagi. No, kung natong mahinumduman, alahin pa rin. Shout out sa day ni Konsehal Adun Abalo. Huwaging mas atong manager si Nilo Tadio. Shout out ni Moria, sir. Okay, mga igala, dito maglangan. Shout out. Shout out naman. At rin hinumduman ang mga nangagi, no? Nga atong mahinumduman nga malipayon kayo ang atong bida si Jigo. Labi na pa kay matibuok na yun ang iyang pamilya. Og namulong pagyod kini nga buto siya ni Takla. Ay, surtihan ba ni Jigo? Nga gumikas kalipay ni Jigo, nakahukom kini nga mga ligo sila sa sikat kayong resort sa pinamungahan. Gabi na atong tungura, mao nga nakahukom si Jigo nga wan nga manglakto di sagdan, no? Pero sa nga gibati man nilang murag nasaag sila. Og sakalit lang may nakita ang bata nga si Gian. Usaka to, usaka ti nakita sa bata ka, no? Gimurag na kuwan man sila. Sabi no, imula nining ni Tabo, di ta maglangan. Ato lang dahil ni sumpayan, niya lang sumpayan ito sa kilanon. Budbud, og bibingka!
2: Gabi naman good. Mau, nagdali ta.
3: Unsa naman ka aning dapita?
4: Ala, ala, ala, ala, nagjud. Nagjud kita, Gian. Ala, ala.
3: Unsa may nakita ni Majian? Unsa?
4: Tatawa ninyo kita, Gian.

0: Bogart? Gipahunong man ko ni mo ang motor.
1: Ah, miunong ko sila sunahan. Miunong. Ganun ga?
0: Alo, bitaw no? Padul eh.
1: Okay.

0: Wow!
1: Kaninto tanaw na?
0: Kadagaan nila?
2: Ganaan siya ang tanaw nila!
3: Ganong may unong mo?
4: Oh, wow! Wow! Oh! Ah! Kahayag! Wow!
2: Napuno ang dakong kahoy sa Christmas lights! Ganaan siya nana!
1: Dili na Christmas light, Gian. Og, way ko rin tidinis kalasangan.
2: Ang sadaay na?
5: Aninipot, pero kay bulungan.
2: Ala?
1: Ano man?
5: Dili ordinaryong salanaon. O kay bulungan kayo. Napuno sa aninipot ang dakong kahoy nga baliti. Og hayag kayo kini.
0: Ala? Ana ra bang sulti-sulti sa mga katiguangan ba jigaw? Nga ang kahoy baliti ko no, nga sagad po'y an sa mga diinguna tao.
5: Bay nunoy.
0: Okay?
4: Ah, bida sa ninyo eh. Mura mo mga wanggits? Tuo pa mo wala. Wala na ganang mauso nun, oy.
3: Bitaw, atik-atik na sa mga katiguangan, oy.
4: Adlog-adlog ba?
5: Unya, unya be. Unsaon man ni mo pag-explain nga napuno mo ng dakong punuan sa baliti. Naidagang kahoy, pero wa may bisan usang aninipot nga may tugdon o may batog nila. Diha ragyod ang tanan sa dakong punuan sa baliti.
4: Aw, tingali ka ng mga ikon. Puyanan siguro na sa mga aninipot. Yan ang baliti. Ah, kaanong labdol man ato nga itong mga ooy. Kaanong labdol ninyo yung ooy? Sagdiray! Mupadayo na ta sa itong rumbo. Paligoon na ko.
3: Sakto si Bogart. Gabi na ba ya? Tingalig, di na tapasudlon sa resort.
5: Di na problema. Nakatimbre na kitang daan. Nagpa-reserve na ko dito, kwarto. Maong bisan unsang orasa tam abot, makasood ta.
4: Oh, kun mo? Tara, batsyo na ta din eh.
0: Alright!
5: Sige na mo. Mamalik na tagsakay sa atong gisakyan.

0: Ui, lama mana?
1: Hai, tinggi bandar. Sakit nang peci kau. Ni kagar lah kalit.
0: Ah, binuang. Kamahalun ani, unya. Di bandar? Kondisi naman ni. Kayak giatiman kundis kasa. Matul pang dadi.
1: Ngano magkandi man ni bandar? Dagar pa panunta kayo ni gasolina? Nayabag naman ni si kinanaoy?
2: Ay, sige mo. Nanoy, nang sabi niya, di ba buwanda rin una kong motor?
1: Unsa?
3: Unsay sunod nga mahitabo.
4: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubusan ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ugi padayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
5: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuang yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon, sukad nga nag-apply, mananag yun ka-kalainan nga nausab na yun, dospanto siya karon may nakayo.
6: Taas din ang sugar sa mga asawa sa
5: 11.7.
6: Karon?
5: Karon, nagkuhan mi atong miaging semana pod 7. Karon, 6 na lang jud no, result.
6: Uning baba
5: na. Baba na. Gikan mong kudiha.
6: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw?
5: Ang akong ikasulti sa kadtong nagamit og bila-bila capsule, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
6: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
5: Evangeline Cañete.
6: Simong
5: bana Amado Cañete.
4: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis bila-bila herbal capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong magkugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug iyang gihampla sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
7: Usay mo kasi natyan sir.
8: Patinood lang yun, ako biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Bahay ko, mati ito, Tagom.

0: akong paningkamot sa akong pamilya, naghatag ini kaayuhan sa akong panglawas. Bila-bila gyud nga plus gyud, bila-bila. Na ako sa Ginguna, purok sa makeup dasto, Barangay Matiao. Joseph Buntag, akong angga Dodong.
1: Usa ka kasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug paragis bila-bila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Turno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumar niya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
2: Ako dai si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Na ako'y pulip dayo, nagpa-check up ka sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis kay ako nadunggan sa radyo, then kuan kanang na ang nakapalit mig 20 pieces. Pero to akong giinom, then okay na akong pamati, wala na akong mag-bleeding. At kung sa diyan nag-spotting manggog ko, sige, kuhan ka ng mawala, di mo kalit na po doon, ginagmay ra ba, di mo nakulbaan ako. So nitry ko. Karon, pag-uban na akong inom sa 20 kabuhok, nawala naman ang akong spotting.
3: So nakita rin mo nga, probin ang tested yun ang KBP mo?
2: Yes, oh yes. Maayo yun ang Paragis Bila-Bila Capsule.
1: Probin and tested gayon ang pag-maintain sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule kay si Tata Turno, iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil aron lami ang inyong pagkatulog matag gabii. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
5: Kay bulungan, di na gyud ni mao. Di na gyud ni mao.
6: Hmm? Usoy, ano? Ha? Ang among sakyanan, di sa buandar.
7: Ngano magkaani?
6: Ala.
8: Ala, ala.
6: Ala.
5: Nagduda kung gitiawan ta. Gitiawan ta dili ingo dato.
6: Unsa? Nanay.
5: Oy.
6: Ala.
5: Misuod ka man god.
6: Adlo ko anang dili ingo dato.
5: Mangga sa ilong.
6: Ay,
8: pogay.
6: Kalain. Kedagong tao. Dagong lawas? Natalawan ni kayo?
8: Bogay! Ngano ka, oy? Misuod ka man ko diha sa sakinan. Gibiyaan man ko ni mo dito, oy!
6: Dali, dali lang! Dali na yun! Sorry, sakinan! Magdali! Magdali!
8: Ngano, oy?
6: Ilak na yung sakinan! Noy, ilak din! Magdali! Ngano man, oy? Tigali, surlun ta. Not like ours.
5: Saha, tumani lang ba, noy? Tumani!
6: Oh, bajigaw! May nalanggani. Purlo ning imong sakyanan. Jigo, luag resod. Wata maghuot.
5: Limusin o'y dili ni purlon?
6: Ha? Oh, dini limusin. Marag purlon. Ignoran di ha, ginoy.
8: Bugat nga naman ni. Huwag ko magkasabot.
6: Paminaw lata. Kalit na under ang atong motor. Kining maong sakyanan.
8: Unsa?
6: Wani line. Wani gilain. Gibidu ang nang tagdili ingo na to.
8: Unsa?
6: Ala, mi uwang ang iro. Nanay.
5: Dili lagi di mao.
8: Dakna. Adlok din niya.
9: Jian, gakos na ako. Dali.
5: Ay mo kahadlok takla, Jian. Bisa unsay may tabo.

0: di tamo pasagdan. Panalipdan tamo, over my dead body.
1: Ako, Chico, panalipdan mo sa kuni mo.
0: Si Bugat ay bahala ni mo.
1: Bogoy, panalipdan mo sa kuni mo.
2: Madiha, nakaihi naman gani ko din ni Chololot.
1: Pag-agsilong.

0: Ah, diyara kita sa mansyon.
1: Oh, Arturo.
0: Oh, usapan, nalingaw ka ba, Maria Pica?
1: Sobra, Arturo. Nag-enjoy gid kayo ko.
0: Ah, ikahinabi tagyod og dugay sa iho, Diego. Og magkasulti gid mo karon og tarong. Anda siguro kung daghan sa tag angayng panagsultihan intra-familia.
2: Arturo, Doña Maria Pica.
0: Oh, arumibali ka man, Hercules.
2: Matun sa imong mga sako, Pini, nga wapa kulo mauli si Sir Diego o ang iyang mga kawan.
0: Mao ba?
1: Asa pamanday ka sila si Iho Diego?

0: May jigaw? Aksyon ako ka pala ka, inay. Uso ay buhato na to, inay, ay.
1: Ganihara kong si chat ni Daddy Arturo. Pero way signal.
2: Ay, lisod ang signal ni Napita. Patay na tayo, inay. Nanay, wala makaluwas na to, inay. Unguunog balbalo na ta sa mga inkanto nga nagpuyo ni Baliti. O ganoon! Nanay!
3: Unsa!
4: Si Ginoong Ed Curasa, nakasinati sa problema sa pagtaas sa iyang dugo kon high blood pressure. Ang pag-angkon sa high blood pressure, posible sa stress, pagsulabis pag-abuso sa lawas sama sa walay pagpili sa pagkaon ug mga bisyo susama sa pagpanigarilyo ug ang pag-inom sa alkoholikong ilimnon. Atong paminawon karon si Ginoong Ed Curasa, biktima sa sakit nga high blood pressure.
5: Sukad ko nakagamit sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee, nagdown akong high blood, kaya taas akong dugo. Daghan kong mga gitry ng mga food supplement na ako'y synthetic drugs nga gigamit, pero sa pagkakaroon ako giundangan ang akong gi-maintain nga tambal o nibalik ko diri sa Paragis Herbal Bila-Bila Coffee. Kaya din ako nakita, nakatry ko palit dito sa parmasya sa Butuan, diha ko nagsugod o baba ang akong blood pressure. So hangtod karon nagpabilin gyapon ko nga nagasunod, nagapalit gyud ko kanunay, di ko mapawala sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Kay kini siya maoy nakapababa gyud sa akong high blood pressure. Lami po na akong katulog magabii. Ang ako pong kaon, medyo nagadiet man ko, pero lami po na imong kaon, di para sa unang stable ang akong paggamit ginaning Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Ako di ay si Ed Curasa, station manager sa Radyo Bandera Bayugan.
4: Ang Paragis Bila-Bila Coffee, makatabang ilabi na sa mga tawong adunay high blood. Kini gumikan kay ang mga sangkap ni ini, tubag gayud sa pagnipis sa imong lapot nga dugo, pagpahimsog sa mga unod sa imong kasing-kasing ug ang paghatag ug paglimpyo sa dagay-dagayan sa imong ugat sa kasing-kasing. Kung ugaling gusto ka makaangkon og hinanaling pag-alim sa bisan unsang balatian, sandig na karon sa mga produkto sa GFMQ Marketing kay kini makatabang. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Unsay sunod gamay tabo? Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Fracasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Mga kaparagis, ang sakit nga high blood. Usa ka traidor nga sakit nga posibleng ikaw ma-stroke tungod sa mga hypertensions nga angay ninyong bantayan. Usa ang paglikay sa mga ginadiling mga pagkaon nga makapataas sa inyong blood pressure ug makatabang ang pag-inom sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Usa ka senior citizen nga si Nanay Bebe nga taga Carmen Surigao del Sur nga makahatag sa iyang testimonya nga siya naayo sa iyang balatian.
4: Nagtumar ako sa Bilabila, tapos pilaad to Kabuyan, duhaman ako Kabuyan, naarang-arang na ako kuman, makapanaw na, tapos ako kamot, may ingas-ingas. Tanan an ako kuan, hapyas Bilabila.
5: Pag-ugiinom, saan mag-iinom na?
4: Bilabila, saan ako
5: tag-inom. Kapsol. Bilabila, kapsol.
4: Oo.
5: So, karoon na uli, anayin ka na eh. Kalakaw sa una, di ka kalakaw?
4: Oo. Kumanak, makalakaw naman ko. Amo to, gitagaan ako sa ako, bata ng Bilabila.
5: Saan to, sa sikitay na, kada?
4: Na-stroke.
5: Na-stroke ka?
4: Stroke. High blood.
5: Bila yung dati mo ganda eh?
4: 70.
5: 70? Taga-asa? Isa itong pangalan?
4: Taga-Puyat.
5: Puyat, Carmen Sorolin. Sorry, itong pangalan eh. Isa itong pangalan?
4: Si Bebe Yala.
3: Ang pag-inom sa Paragis Herbal Capsule matag-adlaw, makatabang kini sa pagpalig-on sa atong immune system. Busa mga kaparagis, palit na ug pag-inom sa atong produkto aron atong mga sakit mo alibyo. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
7: Paragis Bilabila.
6: Paragis Bilabila.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ang CBN sa Radyo Bagting ug Bell FM sakop sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, oras alas 5:01. 106.0
2: Bell FM. Radyo Bagting.

0: Maing buntag ratong tanan mga kabagting o kabalkadas ni ining adlaw nga Webes, pizza 13 na sa bulan sa Agosto tuig 2026. Kamustang pagpanikaisikay na ito mga kabagting o kabalkadas ang tanan nakapasalamat no sab sa lain nga hugna sa kinabuhi. Kamusta nga ito ang mga nagkadiyang sektor sa Katilingban nga dako kay gikatampo sa kalambuan sa dakbayan, lalawigan o kanait nga mga dapit. Good morning everyone. Welcome din sa itong tulumanon, Lanog sa Bagtingan. Mabati sa 106.3 Bell FM o diinitingog no sa bang 756. Sa dial sa inyong mga radyo, human nga kini ang na-okay na. So magdungog ta, dili lamang kay sa itong Facebook Live o sa Radyo Bagting app. Panlakip na usab din sa itong frequency nga naandan sa inyong mga radyo, mga kabagting o kabalganas. Nandito maglangay itong sayran, ang mga angayang sayran, uluhan sa mga balita din itong pagpanaguban ang Lanog sa Bagtingan. BBC Headlines. Ang update sa kaintang salakat sa panahon kay localized thunderstorms present paghihapon sa Mindanao. Mag-uma nga naghupot og armas de fuego dakpan sa lungsod sa San Pablo. Nagampang headline sa mga balita, Second Provincial Mobile Force Company nagpaligon sa seguridad sa komunidad pinagi sa paghatag og communication equipment og tactical gear sa mga BPAT og CVO sa Tigpalay, Tungawan. Nagampang headline sa mga balita, construction worker patay human na tumbahan og kahoy dito sa Dumingag. Pagkaluoya, samtangs dugang pang headlines, lalaking nga nagpakaroon ingnon nga PNP official misulay og pangayo og operational information sa Mulabi Municipal Police Station. Og lakip na nining delivery rider na dakpan tungkol sa kasong qualified theft sa lungsod sa Aurora. Dugampang headlines, partnership agreement og ceremonial turnover sa project funds og musical instrument kipahigayon natul sa pagbuka sa Zampen RSTW 2026 sa Dipolog City. Dugampang headlines, sundalo patay, duha ka kauban angol sa pagpamanhig dito sa Sulu. Sa laing bahin sa mga balita, tulo ka suspect na dakpan samtang 8 ka babae na rescue atul sa anti-trafficking operations sa Zamboanga City. Headlines kadto sa mga balita o sa mga balita pas BBC News Center nga itong pagkasairan din itong pagpanaguban. Standby, kabagting o kabalkadas. Oras alas 5, Jess na. Unahon na itong updates kayong itong sulakat sa panahon. Aron nga ang tanan magiyahan sa ngayong pagadalon. Ayaw gin mo kumpiyansa. Dalagin mo permiti o payong o katong mga kababayan andi ha o mga kadalagahan, mga estudyante, dalagi ginagpayong. Karon ka doon ay mga changes kahintang slakat sa panahon, makapayong mo. Ay mo pagsalig, ang inyong ipangtanaw nga kung doon ay mga ulan na ay mga kuan, na ay mga mapayong ninyo kay di ginasasalida ragin ng tanan. No? O sige, pagdala mo payong mga kabagting o kabalkadas. Kay alas 5, just na! Update sa lakad sa panahon, Bagting 17, Florence of FEMA. BBC
1: Weather Update. Doon na paghihapoy ang mga pagbahad sa ulan nga masinatian ang akong bahin sa Mindanao karong adlaw. Gumikan kay doon na paghihapoy presensya ni localized thunderstorms nga kini ang magdalag mga pag-ulan sa mataga karon og unyas tibuok kadapit sa Mindanao. Lakip na usab niini ang pipila kadapit sa Visayas. Matod pa sa pag-asa, lauman nga bisan mamantood nga dunay maglagiting nga kainit sa lakat sa panahon karong adlaw, apan mabanos usab ang madag-umon nga kawanangan nga masamatag karon og unya kalit ang bundak ang ulan o gadunaway pagpanalugdog nga masinatian sa makatawhan. Gipasidaan ang paghihapon ng publiko nga mag-amping sa posibleng mga pagbaha o dibagaha pagdahili sa yuta nga ilang masinatian sa higayon nga makasinati kinikusog nga pagbundak sa ulan. Samtang gawa sa localized sa thunderstorms ang habagat padayon usab nga makaapektara sa dakong bahin sa nasud. Sawa na lamang sa Zambales, Bataan, Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Calabarzon, Mimarupa, pipila ka bahin sa Central Luzon, Camarines Norte, Aklan, Antique, Capes, o gingon Capiz, o ginakip na usap ang Luzon. Matod pa sa pag-asa nga nasangpit nga daw tag lakad sa panahon, adunay dakong tsyansa nga mubundak gayud po sa mga kanugunya sa mga apektadong mga lugar. o gibanabana nga mulungtad kinig duha ka oras ang gidugayon na hinungdan nga nagpasdaan paghihapon ang pag-asa ngadto sa publiko nga dili ang ayan nga magkumpiyansa sa posibleng mga pagbaha o dibaka pagdahil sa yuta nga ilang masinatian. Ning kadlawa ang monitor sa pag-asa bugtong kinilamang habagat og si localized sa thunderstorms tungod kay ang gibantayan nga tropical cyclone nga nagawa sa Philippine Area of Responsibility mas nagkalayo naman hinoon kini og nagkaluya tungod kay ning kasamtangan ana kini sa 2560 kilometers ang gilay-on sa may sidlakang bahin sa extrema northern Luzon. Duna kini kusgon sa hangin nga mukabat sa 66 kilometers matag oras ug ang paghapak niya sa kayutan nga mukabat na lamang sa 80 kilometers matag oras samtang kini ang naglihok sa gipaspason nga 20 kilometers matag oras. Apan bisan pa man tuod nga walay ginabahad sa LPA or bagyo sa tuang nasod, dili pa gihapon kita ang ayan nga magkumpiyansa tungod kay ang bahad sa sakalit nga pagbundak sa ulan ana paghihapon na gumikan sa habagat o sa localized sa thunderstorms. Samta sa pikas bahin, karong adlawa, hunas og tawo sa Pagadian City, alasay 5 karong buntag, 2.1 meter giladmon sa tubig, unang taob. Ang hunas, unyang alas 12.38 ang takna sa udto, negative 0.2 meter giladmon sa tubig. Subling mutaw, pag alasay 43 ang takna sa gabi, 1.8 meter giladmon sa tubig. Lawman mo subang adlaw alas 5.39 karong buntag o musalo pagka alas 2 sa gabi. Bagting 17 Flores of Fima sa BLFM o Radyo Bagting.
0: 106.2 Radyo Bagting. Ayan, mo to'y update sa kaimtang salakat sa panahon na pagyapoy bahad sa pag-ulan. Lakton nga pag-istorya, kanunaya pag-iapong pagdala sa inyo mga panagang. Aron nga dili ta magkabikos-bikos. Di mandal, malangay nga itong mga lakaw. Kung naa, magundaan na mga kabagting ang kabalkadas, di malangay ang lakaw kay pwede ra. O nga makapadayon gawas kung kusog nagigaya. Okay? Alas 5.14 na dinis itong pagpanaguban ng update sa kahimtang slakat sa panahon. Gipaluyuhan o sabgados maing kabubuton. Ni ining ato ang naghatag kinabuhi ang Petron Gasol Station nga gipanagiyahan kini ni former City Councilor Jesus Idol Jun Bahamonde og ingon man niyang anak nga si Clarissa Bahamonde. Alang ni atong gusto nga magpatubil sa inyong mga nahurot na nga liquefied petroleum gas, o di ba ka gusto ninyong ilisan na kay daan na kayo, o di ba ka gusto gyud mo magbag-o og bag-ong unit, adto alang ning mga musunod. Ang ilahang mga kinibitong buhatan, ilang tindahan na mahimutang kini sa may Santiago, Dolce de Bim. Ang ikaduhang branch nila na mahimutang sa 230 Street Gatas, Dolce sa Shell Gasoline Station. Sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta. Og mga branches ni ini ana mahimutang dool sa SMC College. Sa dunay laing branch usab sa Dumalinaw, Aurora og lungsod sa Tukuran. Alas 5.15 mga kabagting og kabulkanas, dinhi sa to ang pagpanag-uban ang lanog sa Bagtingan. And lahusta nga tusdugang pang mga balita og impormasyon sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuwag. Ito kini sa Tungawan. Atong sayran ang maong balita ni ining second provincial mobile force company nagpalig-on sa seguridad sa komunidad pinagi sa paghatag og communication equipment og tactical gear sa mga BPAT og CVO sa Tigpalay Tungawan. Importante gini mga butang ang ipanghatag mga kabagting og kabulkadas. Eron nga din makadugang usab og hinanali nga mga pagtaho nga dus mga awtoridad. Na natong seran ang detalyes report ni Bagting 28 Kimberly Namuwag. BBC
2: Live Report. Nagpadayon ang Second Provincial Mobile Force Company sa pagpalig-on sa Peace and Order Initiative sa komunidad, pinaagi sa pag-apod-apod ng communication equipment o tactical gear ngadto sa mga miyembro sa Barangay Peacekeeping Action Teams, kon BPAT o Civilian Volunteer Organization, kon CVO, sa Barangay Tigpalay, Tungawan, Zamboanga, Sibugaya, gipangunahan sa Revitalized Police o Barangay Team sa Second PMFC, ang maong turnover o distribution activity, uban ang aktibong suporta sa Barangay Council sa Tigpalay, kapin sa 12 ka handle radios nga dunay kompletong accessories, bowfing brand og 22 ka tactical punch ang gihatag ngadto sa mga community volunteers. Tumong niini nga mapalambo ang ilang kapasidad sa komunikasyon, operational readiness og moral samtang nagserbisyo isip katambayayong sa Philippine National Police sa pagmaintenar sa kalinaw og hapsay sa barangay. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Balof M og Radio Bagting.
0: 106.3 FM. Tinawag yun ang mga kabagting o kabalkada sa mga gikinahanglan sa ito ang mga BPATS member pa diha, uban pa CVO aron nga makataho na sila gilayon. Kaya usahay magunan doon yung mga areas, yung mga signal, pero pwede kayo ang mga ining uban pang matang sa kahimanan bahalag ingnong tagkaraan mga uber-uber ba, mga roger-roger, mga uber-uber. Kana sila may mga epektibo kay kabisan pag mag-change-change, magsigumuot pa ng panahon, magmugot pa ng dagway sa imuhang kaila. Ang signal niya na mulahos pagyud gihapon mga kabagting og kabalkadas. O, moragin ay nakanindot na ba sa kaidili lang na siya, lobat. Aron nga diin na magkaabot na gihapon ang inyong mga komunikasyon. Again, og hinaut nga doon na po yung uban niini nga mga lakang, ang uban po nga mga lalawigan. Aron nga diin mapalig-on gayon ang sakto kanabitong dili mabaldang komunikasyon sa pag-respondi, pagtaho nga doon sa mga otoridad. Samtang sa Bicas Bahin Partnership Agreement o Ceremonial Turnover sa Project Funds o Musical Instrument gipahigayon na tol sa pagbuka sa Zampin RSTW 2026 sa Dipolog City. Anyang detalyes report ni Bagting 29 Cheryl Onyot Dirazan. BBC
3: Live Report. Opisyal nang gibuksan kagahapon adlaw Agosto 12, 2026 ang Zamboanga Peninsula Regional Science Technology and Innovation Week on RSTW 2026 sa Zamboanga del Norte Convention and Sports Center, Dipolog City, Zamboanga del Norte nga gipangunahan sa Department of Science and Technology kun DOST. Ang mga aktibidad adunay tema nga Science, Technology and Digital Innovation Driving Food Security, Sustainable Energy and National Resilience. Diin gipasiugda ang papel sa siyensya, teknolohiya o digital innovation sa food security, sustainable energy o kaligun sa rehiyon. Gipanguluhan ni DOST Secretary Dr. Renato Solidom Jr. ang opening ceremony kauban ng mga opisyal sa Zamboanga del Norte, si DOST 9 Regional Director Dr. Rosemary Salazar o DOST Undersecretary Engineer San Sumaburang. Lakip sa highlight sa mga aktibidad ang pagpirma sa Partnership Pact tali sa DOST o Provincial Government sa Zamboanga del Norte, ceremonial turnover sa bundo alang sa bagong mga proyekto og bamboo musical instrument nga to sa Dipolog Pilot Demonstration School. Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan, sa Bell FM o Radio Bagting.
0: 106.3 FM. Oras sa Sibian sa Radio Bagting og Bell FM, alas 5.20.
4: Nagpaminaw kamo sa Lano sa Bantingan.
1: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang ko.
0: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
5: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
6: Sed Kugon Herbal Capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
2: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagarian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware purok upo uno balintawa ka Pagarian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
0: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
8: Ano?
0: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
9: Oh no!
0: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
10: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
11: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
12: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diyang nagmuntin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid turuan eh, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay, pagpunayahay ang lawas. Maglapag yung tuot ang mga guloy yun.
11: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
1: August 1 is Family Planning Day. Ngayong Family Planning Day, pinaalalahanan natin ang bawat pamilya na ang tamang pagpaplano ay isang malagakbang tungo sa mas maayos na buhay at mas magandang kinabukasan. Sa pamamagitan ng Family Planning, nabibigyan ang mga mag-asawa at individual ng pagkataong magpasya kung kailan at ilang anak ang nais nilang magkaroon batay sa kanilang kalagayan at kakayahan. Mahalaga ang Family Planning dahil nakatutulong ito sa pangangalaga ng kalusugan ng ina, ligtasan ng sanggol at kapakanan ng buong pamilya. Kumonsulta sa inyong pinakamalapit na health center upang makakuha ng tamang impormasyon at ligtas na mga serbisyo sa family planning.
4: 106.5 Nagpaminaw kamo sa Lalo sa Bantingan.
0: Baligtad mga kabagting og kabalkada sa ikaduhang bahin dinhi sa itong pagpanag-uban paghihapon lanog sa Bagtingan. Atong mga baguhay pa lamang po naka-tune in, may buntag ninyo mga madam o mga sir, o mga dudong o mga inday o mga nanay o mga tatay o mga mamag, mga papa. Lasige inyo mga estudyante diha ay kay palabi kay pasinunya o madilatar ang ilahang biyahe. Labi pa kung nag-eskwela, dress pa gadi ang city niya, muugikan, pas nagkadaiya mga kalungsuran, mata na mo diag sayo. Okay, aron dili mo mga langay o di mo mga late sa inyohang pagtrabahoan o eskwelahan. Dinitas to ang hangayang sayran na nining buntag mga kabagting o kabalkadas. Ang mga hanay sa mga balita gikan sa Zamboanga Peninsula o mga kanait ng mga rehiyon na police report mga kabagting o kabalkadas. Ano na ho na to ang mga balita nga nakalap gikan ni Bagting 29 at Cheryl Onyot Lirazan dito kini sa Zamboanga City. In ang headlines nga nagkanayon, tulo ka suspect na dakpan samtang walo ka babae na rescue atol sa anti-trafficking operation sa Zamboanga City. Ani ang detalye sa report ni Bagting 29.
4: BBC Live Report.
3: Tulo ka mga individual ang nadakpan samtang walo ka mga babae ang na-rescue atol sa iniusang Interagency Interception or Rescue Operation niya itong Martes, Agosto 11, 2025, pasado alas 3:50 sa hapon sa Crispin Atilano Street, Barangay Tituan, Zamboanga City. Sumala sa report, ang walo ka babae gingong na-recruit alang sa overseas employment isip domestic helpers. Human sa operasyon, ang walo ka naluwas ng mga babae giturn over sa DSWD Region 9 Processing Center for Displaced Persons kon PCDP sa Barangay Mampang alang sa Assessment Interview ug Hustong Protective Services labot ni giawag usab sa Department of Migrant Workers kon DMW Region 9 ang mga aplikante sa trabaho abroad nga susihon una ang job offers recruitment agencies ug employment arrangements pinagi sa lehitimo ug awtorisadong government channels aron malikayan ang illegal recruitment, trafficking ug exploitation. Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan, Sabel FM o Radio Bagting.
4: Nagpaminaw kamo sa Lalo sa Bagtingan.
0: Nagasalamat sa mong mga kasayuran o tinuod gayod, mas mahimo gayod kang magmabinantayon sa mga inguniining nga mga pag-recruit nga trabaho nga nindot nga nagpaabot pero taman ragida ito sa istorya. Kanya base niya og gabot sa dito is lahi na imong padulngan og maunsa pahinuon ka. Lisod kang mapangita kay wa ka niagi sa mga tukma nga mga ahensya sa gobyerno. Kanya ang mga papeles pod kay minaumao lamang. Careful ni ana mga kabagting og kabalkadas. Kay lisod na ra bayo gayeg natas gawa sa nasod niya ato ang mga kini bitong papel nga gikuptan kay wala gyud pod din taw nahiuyon sa balaod. Na maglisod sa pagpangita ang gobyerno kung nagaling na yung mga mawala kay nahimo na ding biktima sa human trafficking. Alas 5.31 na din itong pagpanag-uban sa Pikas Bahin sa mga balita dito tas lungsos Dumingag. Kini ang follow-up nga report kay construction worker patay human natumbahan o gahoy dito sa mong lungsod. Na report ni Bagting 28 Kimberly Namua.
4: BBC Live Report.
2: Patay ang 57 anyos nga construction worker nga residente sa Tabina, Zamboanga del Sur human matumbahan og kahoy nga talisay alas 9:30 sa buntag niadtong Agosto 11, 2026 sa Purok 3 Barangay Saa, Dumingag, Zamboanga del Sur. Base sa inisyal nga investigasyon, gauban sa biktima ang tulo pa ka mga trabahante atol sa ilang pagpamutol og kahoy dihang wala damha nga natumba ang dakong punuan sa kahoy ug naigo ang iyang ulo hinungdan sa grabing mga syamada. Gidala gilayon ang biktima sa Dumingag Rural Health Unit apan gideklara kining dead on arrival. Samtang anaana sa kustodiya sa Dumingag Municipal Police Station na ang chainsaw operator lagi pang usa ka wala marehistrong chainsaw og giandam na sa Dumingag MPS ang tukmang kaso nga ipasaka batok sa operator. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bell FM og Radyo Bagting
0: 106.0 Daghang salamat sa nasangpit nga mga balita, mga kabagting og kabalkadas. Ika ni bagting 28 Kimberly na muwag. Nabuktang ato sa sundalo nga nakabsan sa kinabuhi samtang duha ka kauban angol sa pagpamanhig dito sa Sulu. The Italian Report. Atong balikan sa bagting 29, Cheryl Onyotli Razan. BBC
3: Live Report. Patay ang usa ka sundalo samtang duha ang nasamdan sa nahitabong pagpamanhig sa barangay Tagbak, Indanan, Sulu. Alas 8:15 sa buntag kagahapon, Agosto 12, 2025, ang biktimang namatay. Gila sa initial nga report nga si Corporal Juan Son, miyembro sa 45th Infantry Battalion o kasamtanga nga nag-undergo o RRST samtang ang duha nini kakauban nga wala paghipagawa sa mga pangalan ang padayong nagpaalim sa Balay, Tambalanan. Base sa initial nga investigasyon, gikan sa Division Headquarters ang tulo ka mga personal human sa ilang PFT o padulong na pabalik sa Bodato sakay og motorsiklo dihang gisundan kini sila sa wala mailing mga suspect nga nagsakay usab og laing motorsiklo og pag-abot sa dapit hitabuan kalit lamang gibanhigan ang mga biktima nga miresulta sa pagkamatay ni Corporal Wanson og pagkaangol sa laing duha ka sundalo. Nakuha sa crime scene ang tulo ka fired cartridge cases nga gituhang gikan sa kalibre 45 nga armas. Padayon karon ang investigasyon aron mailhan ang mga responsable og matino ang motibo sa pagpamusil samtang ang mga hingtungdan nga unit og law enforcement agencies nagkoordinar alang sa nanali nga pagresolba sa insidente. Bagding 29, Cheryl Onyotli Razan sa Bell FM o Radyo Bagding 106.0
0: Ato mga kasayuran gikan sa sikbit nga mga dapit mga kabagting og kabalkadas nga diin ang mga balita. Round up sa mga balita hatod ginis maayong kabubuton sa said Banyawan Coffee Mix. Nakapangapi na bang tanan? Eh, kung wala, kung nag-uol ka, kay dili ka pwede makapangapi, kay acidic lagi ka or diabetic, ani-ana ang kape nga para kanimo. Ang said Banyawan Coffee Mix, ang kape nga adunay mga epektibong sagol nga puro gyud ni natural. Kape nga bitter apan makapabetter. Na matapang na kape nga kaya kang ipaglaban kay produkto kini sa said Marketing Incorporated. Basta said Marketing tatak, magaling. Alas 5:34 na mga kabagting og kabalkadas. Og dugang pang mga balita. Anitas mga balita sa lungsod sa San Pablo. Huwag ka doon ay mag-uumang nga naghupot og armas de fuego dakpan sa mga lungsod. Ang detalye sa report ni Bagting 17 Florence of FEMA. BBC
8: Live Report. Dakpan sa mga otoridad ang 42 anyos sa nga mag-uuma human kini nga napagawsan og search warrant tungod sa paglapas sa Republic Act 10-5-9-7-9-1 o paghupot og armas de fuego kagahapon sa Kadlawon, particularmente sa buntag ni siya, particularmente sa Purok Buongon, Barangay Pungapong, San Pablo, Zamboanga del Sur. Ang nasangpit nga dinakpan na pagawsan search warrant pinagi sa Regional Trial Court 9 Pagadian City og nakuha siya ang posisyon na ang usa ka 45 nga pistola nga adunay usa ka magazine og 20 ka buhing bala. Sa kasamtangan kinigibalhog na sa San Pablo Municipal Police Station og nagpaabot na lamang sa kasong ipasaka batok kaniya. Samtang sa Pekas Bahin na adunay 29 anyos nga panday nga residente sa Bug Zamboanga Sibugay ang nadakpan usab sa mga otoridad sa gipahigayon nga drug bypass operation na sa puro 4 barangay poblasyon Bayug Zamboanga del Sur. Nakuha siya ang posisyon ang 5 kasasye sa ikatapang Shabu o uban pang drugs paraphernalia sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang pag-atubangon sa nasangpit nga dinakpan o sa kasamtangan kinigibalhog na sa Bayug Municipal Police Station. Bagting 17 Florence Sofima sa BLFM o Gradyo Bagting.
0: 106.3 sa pagpadayon sa mga balita o impormasyon, palungan na nang adhiya. Okay, nga klaro kay dire. O gadiin ato ang pag-sairan usab ang mga balita gikan ni Bagting 28 o pabalikos Bagting 28. Gikan kini sa lungsod sa Mulave. Diin na matod pa sa headlines mga kabagting ang kabalkadas nga lalaki nga nagpakaaron ingnon nga PNP official. May sulay og pangayo og operational information sa Mulawi Municipal Police Station. Nanaon sa lugar. O mapangahaso na pagin sa police station. Ang detalye sa report ni Kimberly Namuag.
9: BBC Live Report.
2: Usa ka wala mailing individual nga nagpakairon ingnon nga Deputy Regional Director for Operations sa Police Regional Office 9 ang misulay sa pagguha og personal og operational information gikan sa Mulave Municipal Police Station niadtong Agosto 11 to 2026 alas 11:35 sa buntag. Nasahiran nga mitawag ang mao individual sa hotline sa Mulave MPS og nangayo sa contact number sa Supply PNCO sa istasyon. Human niini gi-contact sa caller ang Supply PNCO og nangutana kung asa ang pinakaduol nga standby mobile force sa barangay Madasigon, Mulave. Giingong nagduda ang Supply PNCO sa maong tawag o gilayon kining gitaho alang sa verification. Sa ulahi na kumpirma nga ang mobile number nga gigamit sa caller dili rehistrado sa PNP official nga iyang gi-impersonate. Gipahinumduman sa Zamboanga del Sur Police Provincial Office ang mga personnel o publiko nga magmatngon batok sa mga individual nga nagbakaron ingnon nga mga pulis o opisyal sa kapulisan. Likayan usab ang paghatag og personal o sensitibong impormasyon na ngadto sa mga caller nga wala pa napamatud-an ang identidad o kanunay nga i-verify ang ilang pagkatawo pinaagi sa opisyal nga mga channel o i-report dayon ang mga kadudahang tawag o mensahe sa pinakaduol nga police station. Bagting 28, Kimberly Namuag, Shabal of M o Radio Bagting.
0: 106.3 Radio Bagting. Ayan, ginahanglan nga mabinantayon gidantanan kay daghang mga scammers mga kabagting og kabalkadas. Ang pakaron ingnon nga mo ni moto nyo official pag yun. Gikuan ko ra gipakaubos ra nimo ha. O dumay gani kay kini ang gilayon nga namatikdan. O susama ra na sa pagpahimangno sa National Telecommunications Commission nga magmaampingon ngayon. Atog sa mga scammers, mga nagkatag ng mga malisyoso ng mga links nga diin nagpalapnag, nagalapnag pinagi sa text messaging o online platforms nga doon na kunoy nagpakaruning noon gikan sa mga bangko, ahensya sa gobyerno o mga telecommunications companies aron makapangilan ang kinahanglan nga mag-double give pag-amping. Ayaw ihatag imong personal nga information o diba ka imong one-time password ayaw ihatag. Og paniguruha nga ma-verify gayud ang mga mensahe nga imong nadawat kini sigun pa sa NTC Region 9 na uban sa ilahang pagpahimangnos publiko. Sa katapusang bahin sa hunat sa mga bulyana sa mga balita sa round 2 atong pagpanaguban naga-standby si Bagting 27 Daryl Aya ay delivery rider na dakpan tungod sa kasong qualified theft dito sa lungsod sa Aurora. Aniya ang detalye.
9: BBC Live Report.
13: Nasikop ang 29 anyos nga delivery rider nga residente sa Aurora tungod sa kasong qualified theft at sa manhunt operation nga gipahigayon alas 5 sa hapon nitong Agosto 11, 2026 sa Purok Lovers Lane, Barangay San Jose, Aurora, Zamboanga del Sur. Ang suspect na dakpan sa mga operatiba sa CIDG Zamboanga del Sur Provincial Field Unit sa koordinasyon sa Aurora Municipal Police Station 902nd Maneuver Company o sa Regional Mobile Force Battalion 9. Ang mga operasyon gihimo pinaagi sa warrant of arrest nga ipagawas sa presiding judge sa Regional Trial Court 9 Branch 30 Aurora Sambuanga del Sur nga may petsang Agosto 7, 2026 para sa kasong qualified theft nga adunay girekomendang piyansa nga 24,000 pesos. Ang akusado na nakaroon sa kustodiya sa CIDG-CDS-PFU alas sa hustong disposisyon ug tukmang legal nga mga proseso. Bagting 27, Daryl Licat Ayaay sa Balapem o Radyo Bagting.
0: 106.6 Oras sa Sibian sa Radyo Bagting o Bell FM, alas 5:41 na.
14: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
15: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
14: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
15: Yes po. Nakailang kahon na po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
14: Opo, tapos?
15: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
14: Wow!
15: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
14: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Are you
16: planning to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort and hisgutan, available ang furnitures og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gyud kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
17: Hardware. Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
17: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
18: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tahagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa draft box nga nanay mutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
19: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
20: Sa BBC

0: Invite siya te Daryl Ayaay sa Merkado Publiko.
1: BDC Market Report.
2: Yes, morning, yan. Guys, mayong buntag diha kanimo gilabi na sa itong mga suking tig paminaw. Live kita karon sa Merkado Publiko part sa Salar din sa may bukasan nga bahin. Ang mga oras sa ato itunol ang kasantang presyo sa bugas. Una kita sa mga kinilo, Buda 60 ang kilo, Planters Thailand 50 ang kilo, Young Master 60, Seven Tanner 52 ang kilo, Supremo Green 54, Mimi's White 53, Capricorn 60, Japonica 53, Masipag 52, Alas Jasmine 57, Mangbiga 60, HRV 10 55, Princess Bea 57, Palma 60, Jasmine Aroma 57, Brown Rice 62, Mixed Rice 60, o ang Black Rice 85. Sunod kita sa mais, numero 12 at numero 14, 53 usabang kilo. Sa half sack na bugas, kung sa half sack na bugas, Buda 1.4 ang half sack, Head Rice 1.350, Capricorn 1.4, Pasipag 1.250, at Jasmina 1.380, Princess Bea 1.340, Mangbigas 1.350, Young Master 1.430, Mimis 1.3, Supremo Green 1.280, Japonica 1.280, ug ang mais Danlugan 1.250 ang half sack. Mo katawa ko sa presyo sa bugas dinhi sa merkado publiko. Ako si Bagting 27, Dari Likat, ayang ay sa Balapem o Radio Bagting.
0: 106.7 FM Radio Bagting. Ang mga presyo sa mga bugas, mga kabagting o kabalkada sa inyong makaplagan sa bugasan section din sa pagalian. Pero kung kugihan kayong magtuyok-tuyok, makakita ramad yung kagbarato pa po. Oh, kanang taklo rapod sa iyong budget, mga kabagting o kabalkadas. Okay? Alas 5:49 na, dinis itong pagpanaguban. Nagpaloyo usap nining atong tulumanon sa gihapon. Why? Pagluban, labi pag inyong mga kabataan diya kay Minus, kaayo, ang mga panghunahuna. Ya, dili ganahan mo tuon, dipod ganahan matulog. Sana. O, di ba ka kay sikli, o di ba ka mahadlok ka sa imong nanay tatay nga. Medyo malimtano naman. O, aron mabatukan ka ng tanan ni Vitron Vitamins Plus Iron para po nispuya. Pero 0 to 11 months Vitron drops para sa mga nag-edad o 1 to 12 years old Vitron syrup o Vitron tablet alas sa 13 anyos pataas. So, kag Vitron Vitamins Plus Iron ginamakin sa RSB Trading FDA approved mapalit sa nagkaring butik o pharmacia sa inyong mga dapit. Alas 5:51 na, mga kabagting o kabulkana sa pagpanayon sa pagtunol sa mga balitag impormasyon. Ani sa taas sa mga balita gikan sa BBC News Center Bay. Gumikan kay preparasyon sa araw ng kumalarang gito kay sa Exico Meeting. Ang detalyes report ni Bagting ka 43 Jen Sanchez Lumabang.
1: BBC Live Report.
3: Atul sa gipahigayon nga Executive Committee Meeting kon Exicom, kauban ang mga miyembro sa konseho, detalyadong gituki ang nagkalinlaing preparasyon para sa umaabot nga 67 araw ng kumalarang. Nga adunay tima, malaho tayong kausaban o sinsirong pagserbisyo tumong sa responsableng panggobyerno. Gipangunahan ni Mayor Ruel Balungji Molina ang maong meeting. Gihatagan niini og importansya ang koordinasyon og panaghiusa sa tanang departamento og stakeholders aron masiguro ang hapsay, malinawon og malampusong pagpahigayon sa selebrasyon. Pinaagi sa detalyadong pagplano og hiniusang paningkamot nang hinaot kini nga ang 67 araw ng kumalarang mahimong usa ka bililhon nga selebrasyon kung diin mapakita ang kasaysayan, kultura og kalambuan sa lungsod. Apil usab ang responsableng pagpangulo o sinserong pagserbisyo para sa matag kumsuryan. Bagting 43, Jim Sanchez Lumabang sa BLFM o sa Radyo Bagting.
0: 106.7 Radyo Bagting. At yung mga pagpangandam din sa lungsod sa kumalarang mga kabagting o kabalkada sa layan na sabi sa ilang selebrasyon. Samtang sa Pikas Bahin, sa BBC News Center una, at kita mga kabagting o kabalkada sa kanun ay usa ka babaeng public school teacher ang nagikidnap sa mga armadong lalaki sa usa ka suok nga bahin sa saka barangay sa barangay Lilod sa Maging, Lanao del Sur. Itong Miyerkules, Agosto 12. Kung kagahapang adlaw, ikumpirmar kini ni Captain Stefan.

0: Konestefi Salagit, spokesperson sa Police Regional Office, ang pagkidnap sa nasangpit nga lugar o nahitabong kidnapping sa maong lugar o din sa Bisa kining si Bisa Rumi Dagalint Dagalangit Bagol, usa kini ka teacher sa Malungon Elementary School sa Maging 39 usa sa 39 na ka mga lungsod nga sakop sa Lanao del Sur. Sa taho sa mga barangay officials o investigador gikan sa Maging Municipal Police Station nga mao ni responde sa dapit na itubuan sakay sa usa ka tricycle si Bagol nga diin nagiharang kini sa mga armado nga kalalakinan nga diin naghiusa dunay mga kauban nga diin uusan ini kulor pula nga Toyota Rush. Kung saan ang ipasakay sa mga kidnappers, ang mga biktima, singat ko silang sakinan o miikyas. Malay na himo ang driver sa tricycle nga si Saiduna Subngan Musa, gumikan kay armado ang mga nidagit sa maong magtutudlo. Diin, nagtinabangay na ang mga unit sa PRO Bar, sa Lanao del Sur o mga municipal officials sa Maging sa pagpangita sa nahimutangan ni teacher o ang mga nidagit sa nasangpit nga teacher. Alas 5:54 na mga kabagting ng kapulkadas din sa tuang pagbanag-uban. Buntag sa mga kugihan kay nagpadangat sa inyong mga mensahe na kabagting og kabulkadas o diin na kinibitong makanunayon paghihapon nga naghatag o pagtagad din sa ato ang programa sa kahanginan lanog sa bagtingan o gaban pa mga programa din si Bian. Okay? Ani na to sa mga nagpadayon paghihapon no kani mga inyohang gipadangat nga mga tagad sabi. Wait lang ha. Okay. Naon sa atong resulta kay ang resulta si malimtan na niya ni mahirap na. Ang resulta 696 mo na resulta kagabi eh. 696 sakto mga ni client. Okay, mo ni resulta kagabi eh, mga kabagting og kabalkadas. Unya kini nga tong tulumanon usab gipaluyohan usab kini sa maayong kabubuton uban sa pagpasisidaan o pahimangno ngadto sa mga mag-uuma o do na moy mga concern, do na moy reklamo, suggestion labot sa inyohang kinibitong iba ipadangat nga mga reklamo o matikdan alang sa mas maanindot pang serbisyo sa NIA, National Irrigation Administration. Sila pwede kayo nga mudawat na ang inyong mga suggestion, mga kabagting o mga reklamo. Yung buhaton, makikutay lang sa niya sa mga peninsula nga page. O yeah, gawas pa niya na, ang ilang email, pwede po sa r9@nia.gov.ph o diba ka sa facebook.com/niasambuangapeninsula. Telephone number nga 062 area code na 9474014 o diba ka 0985-824-4566. Na ilang cellphone number basta concern labot sa National Irrigation Administration. Okay, ani na ta sa mga uban pang mga angayng sayran. Okay, mga bag-o na magoy mga bag-ong nangabot mga kabagting og kabalkadas. Okay, ato po nang hatagan og pagtagan. Og ato mapalanog dire sa kahanginan mga kabagting og kabalkadas. Kina. Sige, alas 5:56 anitas to mga greetings bi. Okay, unahon na to ni mga una po ni padangat sila mga mensahe si Ma'am Juanita Sasel Calderon Tilaon des may purok malinawon barangay Kulo Mulawi sa Bangka del Sur. Ay buntag kanimo diha ang Ma'am Juanita og ingon man may buntag ani Jaisel Lakyaw. Good morning dia sa may kuani. Agarapitan ninyo ha, B. Oh, nakalimot ko sa inyo ha. Di basta kay diha sa may Sambuanga del Norte. Labason. Nakalimot ko. Oh, sa akong sister-in-law diha sa akong mga mother, akong mother and father-in-law. Oh, diha sa may Sambuanga del Norte. O galakip na ni Vanix Mucha Abamunga may buntag diha sa Tabina o Aimee Basaylahi may buntag sa Pitoy Hida may buntag Merly Templado sa Purok Golden Flower Lumad Pagadian City. Sin caps lock yung lumad, ma'am. Jeanry Yulin. Ayan, si Jeanry Yulin. May buntag dia sa Rigla Gipos. Jeffrix Barbon Fuertes. May buntag, usam. Aga Juni Kuba. May buntag. Happy listening from Barangay Don Jose Dinan. Sumbong Gadalsor. Yangli Timaloy Mangilin. May buntag. Purok Manga Pantad San Pablo. Napo diha si Jonathan Tigo. May buntag. Nori Amor Prahes. Aga Jesseline Bargayo. Oga diha sa may poblasyon San Miguel, Zamboanga del Sur, Fernando Saringan, Bangay Siso, may buntag ni mo diha, sir. Oy. Oga greetings, happy birthday ni Anjo Pensergas Malong sa Malong's Compound, Santa Lucia. Ayan, happy happy birthday. Ah, malintubuan, aminaw gida ay. Sige, malintubuan, di ay to, Giselle, si Giselle. Lakya akong sister-in-law, may buntag ni mo diha. Apil ni Kyle og ni Princess og ni Kuan. Og nalimot apo ko. Ano na marag ginagla na ni ma-repair ang brain ni malimot na dayon. Oh, kung kada bitawong mga nanag eskwela diha ay kumpiyansa, eh aron nga diin ang inyohang pag-eskwela, mamahimo mong maanad nga sa iyong ungha, dili malate. Kung mag-late magod na mga kabagting o kabalkadas, maanda na natuhang to sa pagpanabaho, malate na gid gihapon ta. O happy happy birthday sa mga nag-birthday karon. Uy! Happy birthday di ay! Karon ba tong birthday ni Papa Nels? Karon mo siguro tong birthday ni Papa Nels. O happy birthday po di ay ni mo Papa Nels. I don't know kung karon ba to o ugma. Then happy happy birthday po ni Kuya Virgilio Pirotso, karong adlawa, kaning bitong ni Sir Pirotso, kaning magtutudlo sa ALS. Retired naman siya. So happy happy birthday ni mo Kuya Noy. And happy happy birthday and belated happy birthday to Pastor Nathaniel Timbangan. Ayan, nabi mga pag-birthday na nagsunod. O advance happy birthday ni Ate Lisa Balasi Ugma. Ay, naku, ang dami talaga. Uy, good morning day sa Balasi family. Dahil sa may bugo, pag-indian city. Okay, maminaw, ruban na sila. Kuhan kaning Radyo Bagting o Bell FM. Salamat kayo sa inyong makanunayon nga pagpaminaw. Isa pag-birthday diha. Okay, basinya, huwag magpaadto mo. Kasi magpaadto mo, kay willing rapat kayo mi mo. Ito, hangtod sa sunod, gayon puhon sa mga taknag sa mga stasyon na pulong at kong ipabilin. Gina ka ninyo nasa Proverbs 12, verse 12. Ay, sorry. Nasa chapter 12, verse 1. Whoever loves discipline loves knowledge, but he who hates reproof is stupid. Agos Bagting, 16. Vanessa Cagas, Tumakmol, dagang salamat o maayong buntag. Oras, alas 6. 106.7 Radyo Bagting.
1: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
2: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: The angel of the Lord declared unto Mary,
2: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
1: Behold the handmaid of the Lord.
2: Be it done unto me according to your word.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
1: And the Word was made flesh,
2: and dwelt among us.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
1: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
2: that we may be made worthy of the promises of Christ.
1: Let us pray.
2: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
1: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
2: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
1: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
2: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
1: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
2: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
1: Saint Cecilia,
2: pray for us.
1: Saint John Baptist de la Salle,
2: pray for us.
1: Leave Jesus in our hearts forever.
2: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon ra yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras besa Radyo Bagting sa Bell FM, alas 5 sa buntag.
2: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
3: Pagtinganan sa katawhan. Sangalan sa kamatuoran, mubarog nga way gikahadlukan. Muhatod sa mga nag-unang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimos lanong individual sa katilingban. Sumbunganan sa mga linupigan. Dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan. Ug mudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan

0: Alasay sa 7 na itong oras, sa Kabagdig Balkadas, kaninyong tanan, mayang buntag, adlaw karon nga Miyerkules, or Webes, sorry. Adlaw karon nga Webes, Kabagdig Balkadas, sa Pizza Treses Buwan, sa Agosto 2026, sa era sa adlaw. Sabi ko ba, og Miyerkules pa karon, Webes naman di ay, bitaw kaninyong tanan, mayang buntag. Sa makausap pa, welcome diri sa nga pagpanaguban sa programang Bagtingan sa Katawhan. Alas 6 nga ito na sa alas 7 ang tag na sa buntag. Alas sa pagtukis sa mga isyo nga dunay kalabutan ng katalingban pag-ihapon kabagtig kabalkadas. Sa kanunay mga buntag, sa itong mga mag-uuma, lakip na usap sa itong mga mananagat kabagtig kabalkadas, sa itong mga negosyante, estudyante, good morning. Mga empleyado sa gobyerno, halasagi good morning kaninyong tanan. Welcome diri sa programang Bagtingan sa Katawhan. Laing adlaw na usab, alas sa tuwang pagpanaguban, o yung man, laing adlaw na usab, alang sa tuwang pagpadayon, sa tuwang tagsa-tagsa ka mga tahas o mga gimbuhaton, kabagdig kabalkadas. Paspas kayo mga adlaw, munang dilita kinahanglan nga magpaluya-luya, ayan na ta maluya, kabagdig kabalkadas, kung di nagyod kaya sa lawas, ha? Magpakadasig lang ta kanunay, saon man, samtang kita nang inabuhi, no, kinahanglan gayod kabagdig kabalkadas nga maningkamot pagihapon tang tanan patas nga maningkamot dili kay maningkamot manggaling pero do na puy uban kabagdig kabalkadas nga muasinso pinagi sa pagpamintaha, di ba? Sa muna nga may nang nindot paminawon nga muasinso ang imuhang pamuyo pinagi sa patas nga pagpaningkamot dili kay muasinso apan pinagi sa pagpamintaha kabagdig kabalkadas, no? Kailisod na kaayo nga kung ugaling kabagdig kabalkadas kanabang muasinso mantood ka para sa imuha hayahay kika, di ba? Lipay ka kiniasinso ka pero sa dayto sa kining mata sa mga katawhan niasinso ka gumikan sa imong pagpamintaha, no? So munay usahay nga maingon nato nga dili gyud maayo nga tan-awon ba or kinibitaw nga dili ka malihimong malipayon sa imong tibok kinabuhi ngano man tungod kay dili man ingon nga niasinso ka gumikan sa imuhang pagpaningkamot nga patas diha dapita. Okay, bitaw ka rin yung tanan, maying morning, alas 6:09 na itong oras, 0938-2077-614, atong text line, kabagdig kabalkadas, atong usbo atong text line, 0938-2077-614, kung galing, aduna mo yung mga mahinungdanong pabagting, or di ba ka mga pangutana, gusto nyong ipadangat, diri sa tuwang pagpanaguban sa kahanginan, hala, text lang, 0938-2077-614, kabagting o kabalkadas. Alas 6:10 na itong oras, diriga sa itong pagpanaguban ng mga kabagting mga kabalkadas. Bueno, dito ito ang topic ko karong buntaga tungod kay ito ang hisgutan karon kinibitaw nga gipropose ba sa dole kabagdig kabalkadas no, nagpagawas mong uning dole o internal guidelines aron matutpang pahugtan kining mahitungod sa wage orders kabagdig kabalkadas. Oo, ang minimum nga suhulan nga kinahanglan gyud matud pang ma-implement no dugna gani uban nga hangyo nga mag-increase og mga suhulan kabagtig kabalkadas dahil pagkahuman lain pa natong gilisgutanan karong buntaga mahitungod usab niini nga giingon nga ang basura himuon matud pang kuryente. Oh, basura himuon kuryente pinagi sa kining waste to energy. Oh, ato ning tungod kay daghan man tag basura, no? Daghan og basura kabagtig kabalkadas. So basin di ay nga kini ang magamit, no? Pinaagi kabagtig kabalkadas sa paghimo nini og kuryente. Labong sa asa dapita na puno tag basura. Okay, kini ato aning hisgutan kay basin pag asa dapita, basin pag diha sa imong panimalay, gipalibutan gyud ka og unsa man basura, di ba? So ato aning hisgutan diresto nga pagpanaguban na ang bagtingan sa katawhan na. Apa sa dili pa kabagdig kabalkadas, diri una tatos pasalamatan sa kanunay ang niabag sa tuang tulumanon. Ang GPA Mitiate International Manpower Services Corporation na alang na itong mga kababayinan nga nagpagidaron og 24 nga ito na sa 43 anyos nga doon ay plano nga mutrabaho sa gawa sa nasod isip mga domestic helper kabagdig kabalkada sa sama sa nasod sa United Arab Emirates, sa Saudi Arabia, sa Kuwait ug Qatar ay napaglangan bisita na sa GPA Mitiate International Manpower Services Corporation nga na nahimutang sa Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Abli ni sa tanang adlaw ug pwede ninyo nga makontak kabagdig kabalkada sa ilahang cellphone number alang niadtong interesado nga motrabaho sa gawa sa nasod. Ang cellphone number mao kini nga mosunod kabagdig kabalkada, no, ang cellphone number sa GPA Mitiate International Manpower Services Corporation mao kini 0927-362-1908, 0927-362-1908 or diba ka sa 0962-211-6023, 0962-211-6023 or pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Mao ka na ang GPA Mitiate International Manpower Services Corporation. Anyway, kabagdig kabalkada, sugdan ta ang pagtuki sa itong mga hilisgutanan karong buntaga tungod kay kitang tanan aduna gayoy dakong kalabutan. No, mahitungod niini kabagdig kabalkadas unahon taning gipagula, no, nga internal guidelines sa Department of Labor and Employment kun dole kabagdig kabalkadas mahitungod sa mapagparakusgan, no, ang wage order compliance nationwide sa tibuok Pilipinas matudpa. Kini ang gipagula pinagi sa tuang dole secretary nga si Tolentino kabagtig kabalkadas, no, tungod kay siya man nga to ang secretary si Francis Tolentino. So kini kabagtig kabalkadas iyahang gipirmahan ang Dole Administrative Order number 264 series of 2026 nga nag-ingon nga doon na unified guidelines alang sa implementasyon, monitoring o ingon man exemption from wage orders kabagtig kabalkadas, no. So unsa ba ni siya? Unsa ba ni ang unsa ni? Mayo ba ni nga lakang o makaingon tang makahatag ni og dakong problema usab sa pila ka mga katawhan, di ba? So, kisagod po kun sa lintunganay nga pagkasulti kabagdig kabalkadas, no? Kisagod po ay wala nang indahay nga duna kay minimum nga suhulan matag adlaw, di ba? Dili gyud daingon kabagdig kabalkadas nga ang imuhang kahago ba? Di ba halos gani dili ka bayran og salapi. Samot na kuno galing sa inyuhang gitrabahoan, matawag tang daghan gid mo og mga tahas nga ginabuhat, no? So gawas nga ang uban walay dili minimum ang suhulan, wala pay overtime pay, wala pay double pay, no? Pero kining gipagula nga guidelines sa dole kabagdig kabalkadas mayon tag compliance, no, wage order compliance nationwide. So bot pasabot kon pila ang minimum nga suhulan sa matag region, kinahanglan kini nga masunod, no. So pinaagi matudpa nini nga gipirmahan nga guide wage order, no, Dole Administrative Order nga 264 series of 2026 hugot ng monitoron sa dole ang matag establishmento kuno galing ning sunod ba kini sa gipatuman nga minimum wage kabagdig kabalkadas, no. Doon lagi sa tong gikaingon kaganina nga dunay uban nga gusto pod nga magpahigayon o gadugang o minto nga suhulan, no? Samot na sa NCR sa uban nga mga dagkong syudad kabagtig kabalkadas. Kung natong una-unaon, maayo man, no? Maayo ang lakang, maayo ang plano, maayong tanan nga kining gitawag ta nga maka baton og dugang suhulan ang ato ang mga empleyado. Pero ang pangutana diri kabagtig kabalkadas og ang problema, no? Kaya ba nga masustener sa usa ka kumpanya or sa usa ka establishmento ang pagdugang og suhulan sa mga kining trabahante nga ilabi na kung daghan siya ng mga empleyado. Diba? Mabitaw na ang uban kapag di kabalkadas, no? Dili, so pariho o kining suhulan. Doon nag-iuban nga wala pag-ihapon na inkrisan o suhulan, wala na sunod sa minimum, tungod kay daghan silang empleyado kapag di kabalkadas o gilang ikadlukan kung inimo, iminimum tanan, dili na kaya sa usaka kining employer o employer kapag di kabalkadas, diba? So, kung inani manggod, no? Diri sa tuwa sa Zamboanga Peninsula, hinoon, diri sa Pagadian City, doon ay pipila na lamang ang wala gayod nagsunod nining minimum wage, di ba? Basin pa o ganing abot o sobra na pulo ilang mga empleyado kaysa guideline sa dole, pag maabot na gani o pulo pataas ang imong empleyado, kinahanglan na gayod nga, musunod ka sa minimum nga 464. Pero kung ugaling, wala kaabot og pulo, nara sa lima or di ba ka siyam, so kinahanglan ka bag digkabalkadas, no? Dili po siya kaabot og 464, nara, I think 400 ka pinrapod, di ba? So, kinimanggod ang laraw sa dole, no? Alang ni sa kaayuhan sa tanan ng mga empleyado, di ba? Pero, atong tanawon kabag digkabalkadas, nga dunay uban ng mga employer, nga mapugos usab sa pagtangtang og mga empleyado tungod kay dili na nila kaya nga ang tanan nga mga empleyado is ibutang sa minimum nga suhulan, di ba? And then kabag ti kabalkadas kun imong lantawon, dili baya pod ingon nga ang manager gibutang kag manager di ana ang iyahang sweldo is sa unsa man same ra sa kining minimum ra, di ba? Dili wala gid po mudawat og managerial nga position or di ba ka unsa nga higher nga position kabag digbulkadas kun ugaling ang imuhang suhulan is minimum lang, no? Pareho ra sa kining regular nga empleyado kabag digbulkadas, di ba? So but pasabot ako ang gipasabot diri kabag digbulkadas mo nagingon nga do nagyoy kining bracket sa suhulan, no? Katong doon ay nagkupot ang posisyon, labaw gito siya o kining suhulan, kung yung mong itandi na itong mga walay gikuptan nga posisyon kabag di kabalkadas. Di ba? Nan, diring dapita, may ngontag mas mayo gito po hinoon nga monitoron o sakto sa dole ang matag establishmento, ang matag employer, kung ning sunod ba kini sa minimum wage. Hinoon, matod pa sa dole nga kung ugaling, no? Kung ugaling dili gayod kaya sa usa ka employer nga iminimum tanan ang iyahang mga empleyado, pwede man kini kabag digkabalkadas nga mag-file nga to silang buhatan nor else mangayo og exemption. O, kini gitawag og exemption, no? Nga dili tanan iyasang ipaga kini nga hatagan o minimum nga suhulan kabag digkabalkadas. Kaysa kung nalaging kaingon, kung ugaling manggod, samot na ako ng ima, ang saka negosyo, ang saka kining employer, kay maupay pagsugod sa iyang negosyo, so dili gyud kaya kabag digkabalkadas nga ang tanan ilargo o regular. Di ba? Pero at least, no, makaingon tang dunay chance nga unsa man. Dunay chance kabag digkabalkadas nga masangad-tungad to, mabutang sa kining maabot ra sa minimum ang suhulan sa usa ka empleyado, no? Kaya kung buot ni mo unahunaon, ang kinimanggong matag-employer, gatanaw po di sila sa kaayuhan sa ilahang kining mga trabahante, no? Gatanaw sa kaayuhan sa ilang trabahante, gawas lang na itong uban nga ang ilang gitanaw sa ilahalang kaugalingon nga bulsa, ang ilahalang kaugalingon nga kining panudlanan, kay mura og kulig og gayo nga butang sa point kabag digkabalkadas nga mag-minimum gyud ang tanan nga mga empleyado, di ba? Pero atong una-unaon mga employer ha, nga kamo nagkuha og mga empleyado, kana nagpasabot nga kining ning salig mo sa inyo mga empleyado, o gingon man, ning salig mo nga mulambo ang inyong mo asinso or makaginansya mo og dako sa inyo ang kining gitukod nga negosyo pinaagi sa pagtabang sa inyong mga empleyado. Muna kung sa laktod nga pagkasulti, give and take lang kita diring dapita, no? Ihatag ang nahinungod nga madawat sa matag employee o ingon man ang employee kinahanglan pud mulihok, no, base sa kung unsa gipakita nga kini bitaw ang kakomitibo sa inyuhang mga employer. Kaya mabitaw ng uban kabag digabalkada sa employer kay dili ganahan pud mo hatag og saktong benefits sa kaempleyado tungod kay saon man nga dunay mga empleyado nga mga badlungon, di ba? Bulakbol. Oh, bantayan lang ang si amo. Pag wala si amo, tua. Naglingkura rapod kabag digabalkadas. Okay? So balik ta diring dapitas dole. Kining dole kay sila mangyod ang nagmonitor kanunay sa suhulan sa matag empleyado, no? Pinagi sa ilahang kining itawag og Regional Tripartite Wages and Productivity Boards, no, RTWPPBs, kini moy mag pahigayon og unsuman kining public hearing consultation, no, kun unsay inahinungod pilag yun ang uminto nga suhulan aron nga maimplementar kabag digbalkadas. Okay, so wala tay problema niini, no, wala tay problema sa pag-uminto sa suhulan. Pero ang pangutana kabag digbalkadas, kaya ba, no, isustener sa usa ka employer ang tanan kun ugaling samot na nga madugang ang matuman ang hangyo sa pipila nga magdugang og 85 pesos ngadto na sa 60 ngadto na sa 85 pesos nga usbaw sa suhulan pagkanan dako, ah, di ba? Dako na kayo mabutag 4064 karon. Di ba 500 kapin? Oh. Ang 500 kapin kabag digabalkadas kaya kaha, no, sa usa ka employer. For example, na siya'y pulo kabuk empleyado. Di ba? Paganda kuag ba makuan. Paganda kuag mabayad sa atong employer. No? Mulagi na sa itong ikaingon nga mapugos si employer o tangtang o mga empleyado, din katong nga trabaho sa gipang tangtang mapunta ngadto sa o madugang ngadto sa nahibilin. Di ba? Kung kinsa ang mabilin, kinsa ang ila ang makaluyan nga dili matangtang, so, madugangan gayod ang trabaho, no? Madugangan ang sweldo, dugang po sa trabaho. Unlike niya itong wala na dugangan ang trabaho, no? Wala na dugangan ang sweldo rather, pero ang ilahang trabaho kinabahin og sakto. Ang gawas, kana kung sakto po pagka, bahin. Di ba? So, kini kabag ni kabalkadas, no? Ang gibuhat sa dole is, mahingon na ito ang aron nga malang masiguro ba, no, nga ang tanan nga mga employers sa matag regional offices, kalungsuran, syudad, no, maingon na to nga musunod gayod kung unsay gikatakda sa balaod o gilatid sa balaod. Kay, kung ugaling, no, mabito to sa una, panawagan sa dole, nga kung dili ninyo kaya ihatag ang minimum nga suhulan, diri hatagin ninyo glain nga benefits ang inyuhang kining mga empleyado, di ba? Mamani ang awag sa una sa dule. Matod pa nga kung di ninyo kaya, pwede mo muhatag og lain nga benefits aron nga malipay pod og gamay ang inyuhang kay gamay dako og yon, malipay bahala lang og ginagmay basta kay makalipay pod sa inyuhang mga empleyado, no? Kay diri magud sa tuwa manggong nga kining pagpanarbaho kung inyo hagong sutaon tanan kinahanglan nga dun na minimum ang suhulan. Kung ugaling dunay holiday, mag-double pay. Kung mulapas ka sa oras, dunay overtime pay. Di ba? Protektado ta na sa dule. Muna, nga, kung muna gingon sa dule kaniadto, nga kung dili ninyo na mahatag ka ng tulo, minimum wage, double pay, o kining overtime pay, hatagi, basit usa lang ni ana, ihatag sa inyuhang mga empleyado. Di ba? Kaya ron po nga malipay kabag tigabalkadas. So, inani ka ron, oh. No? Doon na EO nga gipagawas. Kining unified guidelines alang sa implementasyon o monitoring mahitungod sa wage orders. So, mapugos ang ato ang mga employer, no, sa pagsunod sa mandato sa dule kabag tigabalkadas. Di ba? So, hoping ta, no, nga diri sa Zamboanga Peninsula, ilabi na diri sa Zamboanga del Sur, Maingon kabag di kabalkadas nga masunod. Kung unsa man ang gikatakda sa dole, o lalakip na usab ni ini, kung galing doon naman ipipila ka mga employer nga dili makasunod, at least, no, aduna ba ay mga uban pa nga benefits nga kaya nga mapahimuslan or mahatag usab alang sa tanan nga mga employee kabagting o kabalkadas, ha? Atong huna-hunaon nga nagkinahanglan man tag-empleyado, so kinahanglan pod nga ihatag nato kung ano sabay ang ayan nila nga madawat bisan man tuod o dili tanan kabagting o kabalkadas siya. Anyways, itong pagbalik, laing hilasgutanan atong hasgutan, dari sa itong pagpanaguban, bagtingan sa katawhan, alasayas 28 na.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katawhan.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Pangatlong patinig ko sa inyo, mamo ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero sabukan. Maraming po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbago ako doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice coupe. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako maganda. Maraming nagpapatunay na kakuha yung maganda. Ayun po, binilan po ako. Dali ang karpet. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Pakli na. Pinabili ko. Alay, gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Kaya po, ako maganda nga ata ako ah. Maganda nga.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
6: Oh, simple na, Sir Max. Paka-plus og sed liniment oil.
5: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
6: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
5: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
6: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
7: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
8: Experience the best accommodation from a hotel. The new
9: Pensione de Eliana.
8: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
10: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
11: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kaayo. May sulay ko ni Paragis lagi. Saluoy sa Diyos. Niya nga imang ko. Kung ano, maninda ko liha. Niya, saan sa bukat. Ana, isulay mo, diba? Mawala imong kakapoy. Ako bitong bata. Ana, na ako nang uma. Kanang gigas sa trabaho. Padong sa trabaho. Mainom siya, ane. Siya makawa, majuni kakapoy ma.
10: Sa Paragis, bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa.
12: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulatan niyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upay katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan og pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
13: 106.2
14: Mulaban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katatauhan.
0: Alas 6:33 sa itong oras sa Kabagdig Balkadas, balik ta diri sa pagparaguban sa programang Bagtingan sa Katauhan. Ang atong programa sa kanunay usab inabagan kini sa Camp Health multi-specialty nga nahimutang sa CNS ubay-ubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health adunay mga espesyalistang doktor pinangunahan ni Dr. Charlo Bayubay, usa ka obstetrician gynecologist nga adunay sa specialty sa maternal fetal medicine, high risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health mao sila si Dr. Gino Olabubancoro, internal medicine with a specialty in adult pulmonology. Si Dr. Wibina Bancoro, pediatrician with a specialty in pulmonology. Si Dr. V. Ann Toledo, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. O si Dr. Haida Abali, general dentistry. O ingon man si Dr. Janine Alipunso, ang usa ka pediatrics. Ang Camp Health multi-specialty nga nahimutang CNS o bayubay Building Lumbia Pagadian, pwedeng makontak sa cellphone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752. Mao ka na ang Camp Health multi-specialty Kabagting o Kabulkadas. Ingon man, inabagan na sa mga tuntulmanon sa Iliana Bayview College, The Builder Future Leaders, nga nahimutang sa Balangasan Pagadian. Pwede ka makapili sa mong klase buntagon, hapunon or panggabi ubos kayo og tuition fee o sa kapribadong tulunghaan o ang rekalidad ng edukasyon imuha gayong mabatnan. Ingon man, lain pang niabag sa tuntulmanon Kabagdig Balgadas, ang DMC College Foundation nahimutang sa May Santa Filomena de Pulog City niabag sa programang Bagtingan sa Katauhan. Alang niya ito maginikanan or mga estudyante nga nagpaminaw karon nga gustong mamahimong usa ka doktor. Diyan na mo kinahanglan nga muadto pa sa laing lugar sama sa Cebu o sa Cagayan de Oro tungod kay anaana sa de Pulog City ang DMC College Foundation. Sila nagpahibalo nga padayon paghihapon lang pagpandawat og enrollment or enroll ang ilang enrollment Kabagdig Balgadas og ang klase magsugod September 7, 2026. Maing buntag di ay ni Sir Dondon Torme sa Kamalig Dumalinaw, Zamboanga del Sur, Madam Jocelyn Bargayo sa May Populasyon San Miguel, Zamboanga del Sur. Good morning. And good morning po ni Madam Amy Vasaylahe, si Ayan Magallanes, Magallanes Alvarico. Good morning. Si Sir Nick Sahulga, Maing Buntag, Nyori Sahulga, good morning po. Lina Chorvo, good morning madam. Arnel Noval, Ipalmado Tatsky, Vanex Abumunga. Si Madam Juanita Sasel Caderon Tilaon sa Purok Malinawon, Barangay Kulumulabi, Zamboanga del Sur. O si Yang Limangilin sa May San Pablo. Sa tanan nga nagpaminaw karong buntaga, good morning. Labi na sa kuang landlord ganyan diya sa May Mahayahay. Dao Pagadian City, good morning ni Sir Mendoza. Kabanosab sa iyahang pinalanggang minahal sa kinabuhi og pamilya. Good morning kaninyong tanan. Good morning, Ma'am Chris. Good morning sa tanan nga nagpaminaw. Alas sa 6:37 atong oras, kabagtig kabalkadas. Doon natin dawat na rin ako, ano, reaction. Madod pa sa reaction, kabagtig kabalkadas. Nga nindot gidunta kung minimum ang suhulan tanan. Looy po ang mga empleyado, 8 hours ga duty. Di pagkahuman kay hago pagyugkaayo, mabilo minimum ang suhulan. Oh, nagingon lagi sa itong ikayong ganina, nindot gidunta, walagi nang indahay nga doon ay mga empleyado, kabagtig kabalkadas nga, dili mag-minimum ang suhulan, pero kung ugaling dili pagayod kaya, no, sa usa ka employer, so ang mahitabo kabag di kabalkadas, at least, no, doon na kayo manawat, matagbuna, ay lang po nang bilog yung kayo ang minimum, no, nang ubus yung kayo, no, pero ako nasairan ka ron kay Juan, doon ay mga below minimum, pero doon ang ming patong purog 400, no, kana lang po, di harap po kutos 400, ay lang po nang 300 kapin lang po nang ang inadlaw, ha, kay mura og di na po na makatarungan nun mga employer, ha? Kung ugaling doon namin mga trabahante din paghahuman, kinagsweldo paghihapon og 380, 350, ayaw po din taon, oy, no? Kay ang atobiyang minimum karon ko 464. Unya ko ugaling kung sundo na to ang guidelines sa DOLE, ang katong mga anaa sa siyam paubos ng mga empleyado, no? Kay pulo paubos rather, ang ilahang nga sulan kay 400 plus pabiyagi hapon, no? Walang kaabot og 464, di ba? So mo lang ihangyo na to. Kon below minimum man galing, ayo lang po na ubos gyud guys sa katanan, ha? Madot pa lang reaction. Good morning. Dere sa amo awa, gyud na nahatag tanan ang tulo. Manghata matabangan Miss Dole. O, pwede matabangan mo sa Dole kung ugaling mudangop mo sa buhatan sa Dole. Diba? Pwede mo nga mureklamo sa Dole kabag di kabalkadas, no? Pwede mo magpaila or pwede po mo magpa-anode, no? Di ka na dili magpaila. No? Kana kung magkahiusa mo, what if, diba? Kana nga doon na bitaw mo ilikon nga ebidensya. Kana lang yun. Kay usa sa tanawon kabag di kabalkadas, no? Sa Dole, ang inyohang doon na ba mo ay payroll or payslip? No? Then pagkahuman, ang sabay, angay nga nyo hanga dadon, pwede mo tabangan sa Dole. Then pagkahuman, kabag di kabalkadas, di rin magun makita, kanayoban nga mga employer, no? Puriya lang sa mga tarong, ha? Nayoban nga employer, kabag di kabalkadas, ang nakabutang sa ilang payroll, sakto. Di ba? Kanabitaw, minimum yun ang inyohang madawat sa ilang payroll. Pero, for the record purposes, rada ito. Kay pag-abot sa inyo, ha, muna bitaw nga giawag po sa Dole nga kung mahimo, mangayog yun mo og payroll or payslip sa inyohang kining mga employer. No, aron dito makita ninyo kung pila gayod ang inyohang sulan kanang inyong nadawat, mao ba na ang ning reflect dito sa inyong payslip or payroll kabagtig kabalkadas, no? Kay sagad manggod, dunay nahitabo nini kaniadto nga ning reklamo ang usa ka employee kay ilagi wala kaabot og minimum ang iyang sulan, no? Ang ilang sulan tanan wa kaabot minimum, below minimum sus karon. Kay pag-adto sa Dole, gireklamo, gi-entertain sa Dole pag ilahang himamatay na. Gipangayuan og payslip pag-abot ito kabag di kabalkadas. Kay ang payslip nila, ay ang payroll rather. Ang payroll nila kay tuaman minimum man ang ilang sulan. Then walay gikuptan si employee nga kape nga magpamatuod nga namutbot ang ilahang kining employer, no? For the record purposes ra dayto muna nga mga employee nga nagpaminaw karon, mas maayo gayod nga unsa man. Do na moy copy sa inyong payslip or payroll, no? Aron nga masayod mo kung sakto ba gayod ang inyohang nadawat, mo ba na siya dito sa ning reflect pod sa inyohang sa payroll or payslip. Muna, mas ayo doon na mo'y pirmahan. Dili kayo, musugot lang mo nga hatagan na mo largo o kwarta nga wala mo'y nadawat nga payslip or payroll kabagtig kabalkadas, ha? O, mo na siya. Alas 6:41 na itong oras, masasweldo ang hisgutan. Daghan yun ang kining mga reaksyon na itong madawat. Lain pa reaksyon. Unsaon pag adto sa Dole aron makadango o makareklamo. O adto sa Dole, ang ilang buhatan na sa may kining ubos bitaw ng West Prime. Oo. Ubos sa West Prime, lumbay sa DOST kaniadto nga office. Nadiana, no, sa may San Francisco. O nadiha ang ilang opisina. every now and then, pwede ka na silang mo entertain sa inyo ha kung ugaling doon nagyong may mga reklamo, ha? Mao na siya kabagdigable kadas. Other one, dugay naman ang gi-implement nga minimum. Nga nung dili man i-implement sa tanan. O, sa tanan, kaingon lagi ganina, nga doon ay mga employer nga di yun makahatag o fully bitaw nga kining minimum tungod kay ilahang gitanaw nga basin dili pa kaya sa ilahang negosyo. Okay? Then, or else, doon na sila gi-file dito sa buhatan sa dole nga nangayo sila exemption sa pag-implement sa unsa man minimum wage kabagdigable kadas. Kaya pwede manggod si employer mo file dito sa dole nga mangayog exemption mahitungod sa kining implementation sa minimum wage, no? So mauna siya. Alas 6:42 na tong oras diri paghapon sa pagpanag-uban. Okay, good morning ni Nori Amor, good morning ni Rosalie Daliripin og Marley Templado de sa Lumad Pagadian City sa Purok Golden Flower. Anyway, kabag di kabalkadas, laing hilasgutanan at itong Tokyon karong buntaga, gumikan kay ano bitawang nagkadako ba, nagkagrabe ang problema sa Pilipinas, mahitungod kabag di kabalkadas sa unsaman sa basura, kay ang basura nga walay kahumanan, no, kinikaroon ang gusto nga pangitaan o pamaagi or intervention sa atuang gobyerno, no? So, o sa bayang nga intervention ang iyahang nahuna sa itong gobyerno aron kabag ti kabalkadas nga matawag ta nga mahatagan og solusyon kining nagkagrabe no nga problema sa basura sa atoang nasud. Dili lamang sa Metro Manila ang dunay problema sa basura kundi lakip na usab no baskin pag-asa gikan sa kalungsuran, dagkong syudad or magamay nga syudad ang problema sa basura naa gayod kanunay, di ba? Mao gina kabagdi gabulkadas ang kamatuoran. Sa ato pa lang gani da ang panimalay, duna nay problema sa basura, no? Nagpasagad og labay sa basura. Giingna na gani nga isegregate ang basura, malata og dili malata, dili pagayod patuo. Samot na sa paglabay og basura kabagdi gabulkadas, di ba? Basin pag si Kinsa, wala giyoy tao kabagdig kabalkadas nga moingon tao ga dili magpasagad o labay sa basura. Gawas lang siguro o imong naandan or else usaka ka kining tawag ini environmentalist kabagdig kabalkadas. Di ba? Kaya kung usaka ka environmentalist, mura og hugot yun ni mo nga kaya ikasakit gyud nimo sa imong buhat kabag di kabalkadas kun ugaling doon na kay makita ang nagpasagad og labay og basura, di ba? Nagwala gi segregate ang mga basura, no? Mabitaw to nga dunay mga kining opisyales sa una sa tung probinsya, no? Nga dunay mga programa sa pagprotektar sa kinaiyahan, di ba? Dunay mga kining programa nga gi-implement kabagdig kabalkada sa pagdili bitaw sa paggamit og kining single plastic. Oo. Liban dali magisi, di ba? Dunay mga lungsod kaniadto kabagdig kabalkada nga nag-implement niini aron naging ma kunhuran ang gidaghanon sa basura kabagting og kabalkadas, no? Kay ang basura tuana. Tunilada ang mga basura. Dili lamang diri sa tua sa pagadian or sa probinsya kundi sa tibuok nasud sa Pilipinas, di ba? Sumala gud dunay mga kining ipahigayon nga clean up drive sa nga tuang clean up drive nga tuang DNR, no? Pila ka tunilada nga basura ilang makuha diri lang sa Pagadian City, no? Walay labot ang uban nga kalungsuran kabagdig kabalkadas. Samot na ang mga dagkong syudad, di ba? Ang mga highly urbanized city. Daghan gid silang problema mahitungod sa basura kabagdig kabalkadas. So, usa sa nakita ang mamahimong tubag, no? Sa tuang gobyerno niining problema sa basura nga musamot og kadaghan kabagdig kabalkadas panahon sa ting-ulan or bagyo Kay lagi ang uban sagad ilang mga basura ipaanod sa suba, ipaanod sa, or sa baha, di ba? Dunay mga katawhan nga ilang mga basura gipanglabay ng bisan asa. Ang resulta inig ulan dalon sa paingon sa ubos hantod nga mubara. Oh. Dayon adto sa kadagatan daghan na dayon ang maapektuhan. Dili lamang ang ato ang mga isda kung unsa man ang lakip na usab kitang mga katawhan. Mahimong apektado kapag tigabalkadas nining basura. Hinungdan, no, kaniadto pa man siya gipropose

0: 2019, 2020, 21, 22, 23, 24, 25. Bito ka tuig. 26 naman taron. Di ba? Pito ka tuig. Wala pa gihapon ni na-realize ning kalakihan ek pastilan.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran.
0: Kanya by 2028, kimahuman na ang termino ni PBBM. No? Kano sa pakanisugdan? Nga mo naman po diyan pag-isgot kabag di gabalkada sa inya diha, dili diha diha gilayon, makatukod og planta. Muabot pag pila ka bulan o usa ka tuig, ayha mahuman makumpleto pagtukod ang planta kabag di kabalkadas, gawas lang kung galing dakog pundo nga gigahin.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katatawhan.
0: Diba? So, kung sabay plano sa itong gobyerno gayod, hagid ni iyang unahon og i-implement ang hydrogen power plant, ang nuclear power plant, or kining basura nga himuong kuryente. Maglibog na ta diri kabag di kabalkadas kung asa gayod. Kung maingon mo hydrogen power plant, diba? Giingon nga na namatot pa sa Bugasit Buga, itukod, o natukod, nagsugod, pero pa naka-operate, na dito sa lain pa sa nga area sa Zamboanga Peninsula, o guban pa nga mga lugar, diba? Kailagi daw, aron nga mabarato ang supply sa kuryente, walay problema. Pag sa nuclear po, kinahalan, pasabto ng katawhan nga, ang nuclear kay safe gagamiton kay para usa mabarato ang supply sa kuryente. Okay man. Kini pong sa basura, okay man, no ba? Okay. Okay. Ang lugar. Ang pangutana diri kay Bagdi Gabalkadas og kanus a mahimong operasyonal kining tanan.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katatawhan.
0: Mailang ta moingon magpapugi points magpahinambog kabag di kabalkada sa itong mga plano din pagahuman kay dili matuman ingnon may putang bakakon, di ba?
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil.
0: Ano ingon ba menot ta kabag di kabalkada nga kuno galing imo nang giluwatan kining programaha imuha nga kining barugan nga imo gyud iimplementar, di ba? Imuhang paningkamutan nga gikan sa imuhang padayag nga mao ni imong plano dili pa lang kaabtan og tuig imuhang nang sugdan sa pag-implement kabag di kabalkada so gahinan og dakong pundo kay aron nga malipay ang mga katawhan nga makita nila nga ang imuhang giluwatang pamahayag imog yung gituman, no? Dili kay daghan gikag mga plano din pagahuman kay wa di ayto dunag imong gisugdan na nakog implement o gisugdan pero pila pa ka tuig ayha mahuman, di ba? Mao ni kabag di kabalkadas ang nakadakong nga tibaghak sa tuang nasod, no? Daghan kuno og mga programa nga implement pero human mahuman na lang ang termino, wa gihapon na human ang proyekto.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katatawhan.
0: Anyway, kabag di kabalkadas, hala sige. Alas sa 6:56 na itong oras sa John Rambo Mindanao. Good morning, Rialyn Bansil. Good morning, Diyas sa Pitogo. O gingon man, may buntag ni Jimmy Tizon. Diyas sa may binuay, di mataling Zamboanga del Sur. Anyway, kabag di kabalgadas, ang National Irrigation Administration kuniya, kining abag usab sa tuwang tulmanon ang bagtingan sa katawhan. Alin na ito, adunay mga plano, adunay mga reklamo, mga gusto pangutana, bahin to sa programa sa niya. Pwede mo nga mabisita silang buhatan, nga himutan sa my regional center, bahin tawag pagadian, or di ba ka, contact sila nga cellphone number, kabag di kabalgadas, nga 0985-854-4566. Again, 0985-854-4566. O gingon man, lain pang niabag sa tuwang tulumanon, ang Petron Gasol, gipanagiyahan ni former City Councilor, Jesus Idol John Bahamonde, kasi ang anak nga si Clarissa Isa Bahamonde. Bueno, kabag di kabalgada, sa unang ko yung oras, salamat kasi pagpakiguban ka na ako. Hangtod na lamang umapuhon sa programang Bagtingan sa Katawhan, alas 6:57 sa buntag.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katatawhan.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
2: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
4: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
5: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. na po. Saan na po kami nagpo-coffee ng rice coffee?
6: Thank you very
5: every
6: much.
5: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, ganyan. Tama.
5: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Are you planning
7: to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, guban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
0: Hardware. August 1 is White Cane Day. Ngayong White Cane Day, ipinapaalala natin ang kahalagahan ng paggalang, pagtulong at pagbibigay halaga sa mga taong may kapansanan sa paningin. Ang white cane or puting tungkod ay nagsisilbing gabay at simbolo ng kalayaan at kakayahan ng mga taong may problema sa paningin upang sila ay makakilos ng ligtas at may kumpiyansa. Mahalaga ang pagbibigay ng pantay na pagkakataon upang sila ay makilahok at maging bahagi ng ating komunidad. Magbigay tayo ng tamang suporta, maging maunawain at tumulong kung kinakailangan upang mapagaan ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay sa pamamagitan ng respeto, malasakit at pagkakaisa. Makatutulong tayo sa pagbuo ng isang komunidad na kung saan ang bawat tao ay tinatanggap at pinahahalagahan.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sibyan sa Radyo Bagting og Bell FM, alas 7:02 sa buntag.
2: BBC Bagting Balita.

0: ating balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports ug balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
1: Kabag ning og kabalkada, kumusta og maayong buntag kaninyong tanan? Adlaw kita karon nga Huwebes, pitsa 13 sa bulan sa Agosto tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM ug sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita usab kita karon sa mga Facebook pages sa BBC's Entertainment ug sa Radio Bagting News Official Facebook page. Monitor sab kita sa Radio Bagting mobile application.
0: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita. BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa balitang lokal, counter-landing exercise padayong ipahigayon karong adlaw isip kabahin sa Interagency Territorial Defense Operation Exercise.
2: 250 katupad beneficiary sa Sambuanga del Sur gibansay sa communal gardening.
1: 1,377 ka mga mag-uuma sa pagadian na kadawat og abono alang sa rice og corn production.
2: Sa uluhan sa balitang regional, 41 anyos nga harvester patay sa pagpanikba sa Digo City.
1: Mount Himigitan, Davao Oriental, nagpatuman og total ban sa wet wipes og single-use plastics.
2: Sa uluhan sa balitang nasyonal, mga senadora adunay leadership fund nga 500 million pesos, 101 billion sigon ni Bunuan.
1: SSS og RCBC nagkasabot alang sa digital microloan.
2: Sa uluhan sa balitang international, Syrian dictator leader Bashar al-Assad gisentensyahan og kamatayon.
1: Presidente Zelensky gipasanginlan ang Russia nga nigamit og missiles gikan sa Russia.
2: Sa uluhan sa balitang negosyo, 350,000 pesos tax-free cap mapahimuslan sa tanang workers sigon sa BIR.
1: Sa uluhan sa balitang sports, Josh Kushner og Bob Uecker gipalit ang Lakers sa kantidad nga $12.5 billion.
2: Sa uluhan sa kahimsog sa panlawas, DOH og PhilHealth nagtinguha sa mas patas og kasaligang serbisyo alang sa kahimsog sa panlawas.
1: Samtang sa nasayod kaba corner, Mock Battle of Manila, suma di ay karon natala.
2: Sa uluhan sa balitang showbiz, Wilbert Rose og Bea Benene, magkarelasyon na ba?
1: O katong mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
2: Ako si Bagting 27 Daryl Kat Ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29 Cheryl Uniot Lirazan.
0: BBC, BBC, Bagting, Bagting Balita, Balita.
1: O karon sa detalye sa itong mga balita, mga kabagting o kabalkada.
0: BBC Balitang Lokal.
1: Magpadayon karong adlaw sa ilahang ipahigayong pagbansay mahitungod sa counter-landing exercise ang tropa sa kasundaluhan ug uban pang hutong sa mga otoridad isip kabahin sa nagpadayong Interagency Territorial Defense Operations Exercise o Kalasag Zambulsur 2026 sa Pagadian City Port. Nasayran nga magsugod kini karong alas 7 sa buntag og gihangyon ni 53rd IB Commanding Officer Lieutenant Colonel Rolando Vargas Jr. ang publiko nga dili mahadlok tungod kay o sa lamang kinika training og simulation exercise aron maandam ang mga sundalo og partner agencies sa pag-atubang sa posibleng territorial defense situations. Gidugang pa ni Vargas nga ang maong pagbansay nagpakita sa kaandam sa puwersa sa militar alang sa pagpanalipod sa jurisdiksyon. Sa katapusan, gihangyon sa opisyal ang publiko nga magpabiling kalmado, likayan ang mga designated exercise areas ug sundon kanunay ang mga pahimangno sa mga otoridad aron dili mabutang sa peligro ang kaugalingon.
2: samtang sa pikas bahin ni padangat og mensahe si Dolly 9 Regional Director Albert Igotib ngadto sa 250 ka beneficiaryo sa tupad gikan sa nagkalain-laing lungsod sa Zamboanga del Sur. Atol sa Agri-Crop Training Communal Gardening kagahapong adlaw Agosto 12, 2026, kabahin kini sa trabaho agad program o sa mga prioridad ni Dolly Secretary Frances N. Tolentino nga nagtumong sa paghatag og dinalian trabaho og dugang kita alang sa mga disadvantaged workers labi na sa panahon sa panginahanglan. Matod pa ni RD Kugutib, ang programa nagtubag sa panginahanglan sa mga naapektuhan sa Middle East crisis og kalamidad pinagi sa paghatag og dinaliang oportunidad sa trabaho. Pinagi sa mga agri-crop training, gilaw man nga mapalambo pa ang kahibalo og kahanas sa mga beneficiaryo sa communal gardening og agrikultura usa sa lakang padulo sa mas lig-on nga panginabuhian alang sa ilang mga pamilya.
1: Sa katapusang bahin sa balitang lokal, lagi pangunahan ni City Mayor Somico ang pagpangapod-apod og abono alang sa 1,377 ka rice og corn farmers sa Pagadian City aron matabangan sila sa pagpakunhod sa gasto sa produksyon og mapalambo ang ani sa umaabot nga harvest season. Gipahigayon ang distribution sa Senso Convention Center o Tonda Pagadian City pinagi sa City Agriculture Office Pagadian i-launch sa pagpanguna ni Engineer Ramon Dundun Rodrigo uban sa mga miyembro sa sanggunyang panlungsod nga sila si Honorable Lance Samuel Co, Honorable Jigger Ariosa, Honorable Roger Acidilio, Honorable Ariel Lim o Honorable Ben Colvet. Giapod-apod sa mga kwalipikadong beneficiaryo ang 1,529 kasako sa ammonium sulfate, 2100 o 300 kasako sa complete fertilizer 14-14-14. Tumong sa mga inisyatiba nga suportaran ang mga mag-uuma nga gila isip importante nga haligid sa food production o food security sa komunidad. Samtang tabangan sila sa pagpausbaw sa produktibidad o gaani. Pinaagi niini gilauman nga mapagaan ang ilang production expenses o mapaligo ng supply sa bugas o mais sa sudad.
2: Patay ang 41 anyos nga harvester human gitigba samtang padulong sa trabaho sa iyo sa buntag kagahapong adlaw Agosto 12 sa Purok 1 Palo 5 Kapatagan Digo City. Gilang biktima nga si alias Lex Menyo og residente sa Kapatagan. Padulong unta sa Dizon Farm alas 4:30 sa kadlawon aron mo trabaho isip harvester samtang ang suspect mao si Noel A. Dicap, 47 anyos, Menyo og kauban ra usab nga harvester, residente sa Purok, Pag-asa 1, Kapatagan. Matud pa sa kapulisan, nakaangkon ang biktima og daghang samad sa ulo og laing bahin sa lawas. Ning kasamtangan, ang suspect ana nakaron sa kustodiya sa Digo City Police Station o padayon nga ang imbestigasyon sa kapulisan aron matino ang motibo sa maong krimen.
1: Sa laing detalye sa balitang national kon regional, permanenteng gidili sa Mount Hamigitan Range Wildlife Sanctuary Davao Oriental ang pagdala, paggamit o paglabay sa mga wet wipes o single-use plastic sulod sa protected area. Gipatuman kiniubos sa MHRWS Pump Resolution Number 2026-2020. Kon 2026-20 human sa monitoring sa Protected Area Management Office kon PAMO nga nakamatikod sa environmental concerns gikan sa ecotourism activities. Lakip sa gidili ang pet bottles, sachets og disposable utensils. Kini nga pulisya alang sa tanang trackers, turista, researcher, guides og porters. Mato ni Dr. Roy Ponce, ang desisyon resulta sa deliberasyon sa Mount Hamigitan Management Technical Working Group o giaprobahan sa Protected Area Management Board. Bisan og mahimong hassle kini alang sa pipila ka climbers, gikinahanglan ang mas istrikto nga patakaran aron mapugngan ang irresponsible waste kon irresponsible waste disposal. Ang mga mulapas mahimong silutan ubos sa RA 9003 o gitawag nga Ecological Solid Waste Management Act o RA 11038 kon gitawag nga Expanded NEPAS Act.
2: BBC Balita Nasional. gibutyag sa kanhikalihim sa Department of Public Works and Highways kung DPWH nga si Manuel Bunuan nga matag senador nga adunay committee chairmanship makadawat sa gitawag nga DPWH Leadership Fund nga hangtod sa 1 billion samtang ang naanad ko naandan nga alokasyon alang sa matag senador ana sa 500 million pesos. Gimo ni Bunuan ang pamahayag atol sa iyang testimonya sa Sandigang Bayan 3rd Division Hearing kalabot sa kasong malversation ni kani Senador Bong Revilla bahin sa gingong Ghost Flood Control Project sa Pandibulacan. Sumalat ni Bunuan ang leadership fund nga mukabat sa 24 billion giautorisara ni kanhi Senate President Juan Miguel Zubiri kinsa nagserbisyo gikan sa Hulyo 2022 hangtod Mayo 2024. Si Bunuan miingon nga ang DPWH leadership fund expecton espesipiko nga gigahin alang sa mga proyekto nga girekomenda sa mga samatag senador. Sumala niya ang kanhing DPWH Undersecretary nga si Roberto Bernardo nakikontak sa kanhing mga senador nga sila si Bong Revilla o Jingo Estrada aron magsumite og lista sa mga proyekto. Matod niya nga sila si Senador Bongo o Robin Padilla nagsumite usab og lista. Dugang ni Bunuan nga sila si Padilla o Amy Marcos personal nga nagpasalamat kaniya o pagtabang kanila sa mga proyekto.
1: Sa laing detalye sa balitang nasyonal, nagkasabot ang SSS o RCBC alang sa digital microloan. Human nga nahingpit na ang pagtinabangay sa Social Security System kon SSS o sa Rizal Commercial Banking Corporation kon RCBC. Aron pasiugdahan ang SSS Loan Light sa Discartech app. Ubos sa mga programa, mamahimong maka-apply ang mga kwalipikadong miyembro sa SSS ngadto sa microloan nga nagkantidad gikan 1,000 ngadto na sa 20,000 gamit lamang ang ilang cellphone. Gipasabot sa SSS o RCBC nga nagunang tumong sa digital lending service nga himoong mas paspas, mas hamugaway o mas luwas ang pagkuha sa financial assistance. Gipirmahan ang Memorandum of Agreement sa pagpanguna nila ni SSS President o CEO Robert Joseph Declaro uban si RCBC President o CEO Reggie Carriazo o uban pang opisyal sa SSS o RCBC.
0: BBC Martin Balita. BBC Balitang Abroad.
2: Gisentensyahan sa korte sa Syria og death si Kone in absentia ang gipalagpot nga diktador nga si Bashar al-Assad aduna kini kalabutan sa kasong war crimes o crimes against humanity kani ato nahitabo sa civil war sa maong nasud. Kini ang unang desisyon bato kang Assad human sa pag-ikyas niini padulo sa Moscow kauban ng iyang pamilya. Nilaya si Assad kauban ng pamilya human sa kudeta nga nahitabo kaniadtong Disyembre 2024 nga niresulta sa pagtapos sa sobra lima ka dekada nga napaglingkod sa katungdanan sa pamilya niini. Apil usab nga nahukman og kamatayon ang iyang igaagaw na si Assad nga kanhi namuno sa political security sa Southern Deraa province nga si Afif Najib.
1: Sa katapusang detalye sa balitang abroad, gipasangilan ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky nga digamit ang Russia og mga missiles gikan sa North Korea. Gihimo ang pananglitan ini ang nahitabo nga airstrike sa Russia sa Zaporizhzhia, Ukraine kundi na dunay unom ang namatay og laing 19 ang nasamdan. Matod pa sa Ukraine President nga kini ang unang higayon nga nigamit ang Russia og missiles gikan sa North Korea. Dili matod pa kaya sa Russia nga makigyera nga walay tabang gikan sa mga kaalyado nining nasod. Nagpakita lamang matod pa sa kakulangon ang Russia tungod sa paggamit sa mga missiles gikan sa North Korea. Gipaniguro nini nga mobalos ang Ukraine sa gihimong grabe nga pag-atake nga gilusad sa Russia. Una nini giakusaran ni Zelensky ang Russia nga adunay sobra 50,000 kasundalo. Kon adunay 50,000 nga sundalo ang North Korea nga nitabang para sa giyera nini kontra Ukraine.
0: BBC Martin Balita.
2: Samtang sa detalye sa balitang negosyo, gipaklaro sa Bureau of Internal Revenue kung BIR nga dili lamang ang mga empleyado mukita og hangtod 350,000 pesos kada tuig ang makabenepisyo sa sugyot nga ipataas ang income tax exemption ceiling. Matod sa BIR, ang income tax rates mahimong ma-adjust usab ang tanang tax brackets kung usbawan ang tax-free threshold. Sa pagkakaroon, ang unang 250,000 pesos sa annual income libre sa income tax samtang ang sobra niini ipailalom sa nagkalain-laing tax rates. Kung mapasara ang sugyot, ang mga empleyadong mukita og labaw pa sa 350,000 pesos mahimong makadaginot og labing minus 17,500 nga buwis kada tuig. Samtang ang mga mukita tali sa 250,000 pesos og 350,000 pesos mahimong makadaginot og hangtod 15,000 pesos kada tuig. Apan giingon sa BIR nga mahimo pa kining mausab depende sa final tax rates nga aprobahan sa House of Representatives.
1: Ang balitang negosyo tayo kanato sa AB Gadgets Pagadian City nangita baka mo barato apan di kalidad og 100% original nga cellphone, laptop, CCTV, printer, guman pang mga accessories ayo na kabalaka available na sa AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian na nahimutang sa may San Francisco Rizal Avenue Pagadian City. Dula lang ang ilahang mga staff so di baka mo message silang FB account sa AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian na dunay mga branches sa lungsod sa Aurora, Mulave, Midsalip, Dumingag, Mahayag, Tukuran, Maranding, Kapatagan, Tubod, Lugay, Tanggob, Iligan, Dumalinaw, Gipos, Pitogos, San Pablo, Margos, Tubig, Bayug, Buog, Diplahan, Imelda, Liloy, Tudela, ug Digbao, Zamboanga del Sur. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko.
0: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita, Balita. BBC Sports, Balita.
1: Gikataho nga gipalit nila American businessman Josh Kushner o kanhi Disney executive Bob Iger ang Los Angeles Lakers sa kantidad nga $12.5 billion. Mukuha sila sa controlling interests sa team gikan kang Mark Walter nga gipalit sa majority stake sa Lakers sa $10 billion niadtong Oktubre 2025. Misaad sila Kushner og Iger nga ipadayon ang kalampusan sa Lakers og paligunon ang relasyon sa team sa mga fans og sa komunidad sa Los Angeles. Ang Lakers adunay 17 ka NBA championships og nakaduha sa 32 ka NBA finals. Ang balitan sports, hatod ka nato ni former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde o Clariza Bahamonde ang tagiya sa Petron Gasol Station. Alang niya itong gusto magpatubil or kamupalit og liquefied petroleum gas at doon na sa Petron Gasol. Ang ilahang main ay mutang sa may Santiago Dolsa de Bim. Ang lahang lain nga branch na imutang sa Duterte Street Gatas near Shell Gasoline Station. Sila usab ang exclusive distributor sa LPG Fiesta. Ang ilahang main na imutang din hadol sa may SMC College. Pagkaroon ay laing branch sama sa lungsod sa Dumalinaw, Aurora, Tukuran o Dumingag, Zamboanga del Sur.
0: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita, Balita.
2: Samtang sa detalye sa kahimsog sa panlawas, gipaligon sa Department of Health kon DOH o PhilHealth ang ilang paningkamot nga mapaduol o mapalambo ang universal health care alang sa matag Pilipino ilabi na sa primary health care o preventive care sa mga komunidad. Tumong niini nga mas dali o mas barato ang pag-access sa serbisyo sa panlawas, mapaduol ang specialty care. Malikayan ang kalit og dili klarong bayranan sa ospital, mapalig-on ang digital health system og masuportahan ang mga healthcare workers. Subay sa bagong mandato sa DOH og PhilHealth og kana ang saad sa universal healthcare pagahimuon nga mas makita og mabatian sa matag panimalay pinaagi sa mas madasigon patas og kasaligan nga serbisyo sa panlawas.
1: Ang balita sa Kaimsog sa Panlawas, hatod ka nato sa Camp Health Multi-Specialty nga gilangkuban sa lima ka mga espesyalistang doktor. Kini ang pinangunahan ni Dr. Shell Ubay-Ubay sa obstetrician gynecologist nga dunay subspecialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pang mga espesyalistang doktor sa Camp Health Multi-Specialty mao sila si Dr. Gino Oliver Bangkoro, internal medicine with specialty in adult pulmonology, Dr. Rivina Bangkoro, pediatrician with specialty in pulmonology, Dr. V. Antoledo, general pediatrician, Dr. Carlo Tago, internal medicine, Dr. Heidi Abalie, general dentistry, o Dr. Janine Aliponso, pediatrics. Alang sa dugang kasayuran, just call or text sa 0935-596-6752, Camp Health Multi-Specialty. Ninita sa nasayod ka ba mga kabagting o kabalkada? And of course, bagting 27. Tarin sa iran nga, sumaday karong adlawa, natala di ang MAC Battle of Manila. Nasayod ka ba nga, gitugyan sa mga puwersang Espanyol ang Manila? Nga to sa mga sundalong Amerikano ni adtong Agosto 13, 1898, sumad karong adlawa. Human sa usa ka drama-drama nga gubat. Ah, naday drama-drama. Make-make nga gubat. Nga gihan ay aron mo surrender ang Espanya sa dungganong paagi. Samtang gipungan ang mga revolusyonaryong Pilipino nga mabawi ang capital city. Manila man ang capital city. Nasayod ka ba nga gila kiniisip MAC Battle of Manila? MAC yun ay make-make MAC man. Ang operasyon daan ng nasabutan pinagi sa mga sikretong negosasyon tali sa mga official sa Estados Unidos at sa Spanish Governor General nga si Fermin Jaudines or Jaudines. Ilalom sa mga probisyon sa sikretong kasabutan, misugot ang mga commander nga Espanyol nga itugyan ang intramuros nga to sa puwersang Amerikano sa kondisyon nga babagan ang mga tropang Pilipino sa pagpangulo ni General Emilio Aguinaldo nga makasulod sa Wall City. Bisan pa man sa sikreto nga kasabutan ang panagsangka miresulta sa tinuod nga panagsangka sa mga sundalo. Tinuod gyud ay ni. Ang kahugpungan ni US Admiral George Dewey nagsugod sa pagpamumba sa Fort San Antonio Abad samtang ang mga unit sa infantry miabanti agi sa Malati o Pasay. Wala mahibalo sa kasabutan ang mga revolusyonaryong puwersa sa Pilipinas. May sulong sa mga hanay sa Espanya tapad sa American column. Hinungdan nga nagsugod ang mga panagsangka nga nisangpot sa pipila kadusinang mga kasulti sa duha kahabig. Nasayod ka ba nga sa wala pa musalop ang adlaw? Giusos ang bandila sa Espanya sa Fort Santiago. Giilisan sa Stars and Stripes sa Amerika nga nagtimaan sa official nga pagtapos sa kapin 330 katuig nga kolonyal nga paghari sa Espanya sa Kapuluan. Ang pagkahikaw o pagbabag sa mga tropang Pilipino sa seremonyas pagtugyan nagdala og dakong kasuko sa mga revolusyonaryong lider. Kini ang nagpadilaab sa tensyon tali sa mga puwersang Amerikano o Pilipino nga sa ulahi misangko sa pag-ulbo sa gubat sa Pilipinas o Amerikano sa paglabay sa unom ka bulan. Ang balita sa nasayod ka ba, hatid ka nato sa Iliana Bayview College nga naimutang sa Balangasan, Pagadian City na ginusarang pribadong tulunghaan sa syudad nga dunay pinakaubos nga tuition fee. Ang Iliana Bayview College nagtanyag og unom ka mga kurso nga mao kining mosunod: BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, Bachelor of Science in Information Technology, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education, Bachelor of Arts in English Language Studies. Pwede ka makapili sa imong klase buntagon, hapunon o panggabi. Busa ula na rason aron dili ka makatunghay labi na sa mga working students. Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
0: Mga madi o padi, ani ana ang balita showbiz.
2: Alright, direto sa balitang showbiz bagting 29. Diretsyong gitubag ni singer-actor Wilbert Ross ang pangutana ni Boy Abonda kalabot sa tinuod nga kahimtang sa ilang relasyon ni actress Bea Benene. Matod ni Wilbert, si Bea karon maoy iyang partner sa dagang aspeto sa iyang kinabuhi. Lakip na ilang negosyo, trabaho sa seryeng Love You Lots o umaabot nga pelikulang PMAC nga Philippine Adoption. Apan sa dihang ipangutan na siya kung sila ba partner sa kinabuhi. Wala gyapon niya kini direktang gikumpirmar og may pasabot nga kanunay silang magkauban tungod sa ilang trabaho og negosyo. Bisan pa niini, may angkon si Wilbert Rose nga in love siya nga dugang nga dugang nakapukaw sa pangutana sa publiko kung adunay espesyal nga relasyon tali kanila.
1: Dili lang gyapon siya mo angkon.
2: Yeah, showy na kay silang duha.
1: Public display sa so, yes. Toy ngalan ana PDA public display of affection.
2: Yes.
1: Basin di ayo mo tinud-an gyud po na. Basin og sila na gyud pod, di lang gyud mo angkon.
2: Wala umpod sila yung mga uyab.
1: Oh, wala po sila yung mga uyab.
2: Bagay po sila.
1: Bagay po sila. So, mas maya ra pod. Ayan, mga kabagting o kabukada, good morning kaninyong tanan sa mga naglantaw din ha sa itong Facebook Live karon sa Radyo Bagting News official Facebook page, lakip na usab sa BBC's Entertainment o sa mga nakamonitor karon sa Radyo Bagting mobile application. So wala pa naka-download, pag-download na mo, available na gid na sa Google Play Store. And of course, good morning sa mga naka-tune in sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Good morning ni Jaylin Loriel. Naglantaw sa tong Facebook Live karon sa BBC's Entertainment. Good morning usab ni Rebecca Unito din sa Mid Salip. Si Ortega Golinda Floranda, Manuel Katig o si Ayan Alvarico din sa Gipon Zamboanga del Sur.
2: And also, also good morning to Tatay Jason and Miss G and also to Ate Queen. Good morning kanyong tanana.
1: Mga katong naglangkob sa BBC Bagting, balita alas 7 karong buntaga mga kabagting o kabalkada. Kami ang inyong mga tigbalita.
2: Ako si Bagting 27, Dari Likat, ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29, Chiril Unyot Lirazan. Daghang salamat o mayong buntag kaninyong tanana. Alas 7, Imedia.
0: BBC, Bagting, Balita, Balita.
3: Seth. Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayoma sa iyang matris.
4: Unti ang manisakit, nagka-check up ko ato niya. Ako mangi pa-ultrasound, oh, na ako'y tulo ka mayoma niya. Iingnan ko gupirahan.
3: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangustin, garlic o kogon. Kaayuhan sa mayoma, natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
4: Nag-inom ko kaning din panyawan capsule, mangustin, garlic o kaning kogon. Akong di tumartanan. Karon wala naman ko mabalik o pa-check up. Kaya nakaoyo naman ko sigig tumar sa kanyawan coffee o kaning mga kapsul ninyo.
0: Living Testimonies.
3: Pagmatuod nga buhi og tinuod hatod ka nato sa SED Marketing. Tatak, magaling!
5: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
6: Bukod po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
7: Mahina yung katawa, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawa. Ko, at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest coffee po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Tsaka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
6: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
7: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest coffee. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga hindi pa. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bot. Eh, sa ngayon po, okay na po.
5: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
8: Pasok mga suke! Nangita ba kang ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. Og dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
9: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit. Kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
9: Sad Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon. Lawas bas Kogon.
3: Zen Living Testimonies. Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
11: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
3: June Dargo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
11: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kong kakitahan ito karon. Dali mo uso sa inyong sugar. June Dargo.
3: Living Testimonies.
9: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit, kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
9: Sad Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon. Lawas bas Kogon.
3: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
12: Pot na migmati ka niyo, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Rigan ug diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na, wala na ko'y giinom ro nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal. Oh, wala, kana na lang jud sa kape na lang jud niya nga paragis bila-bila niya. Pag katong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na jud ang imuhang UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kung mo ganin na nga, magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga, nagparagis na ko, bita ng kape nga bila-bila, okay na jud kaayo. Wala na ko'y lang giinom, kana lang jud siya. Ang ginuod jud, ang naghatag ang mga panalangin ko sa mga tambal, gikan sa anong na produkto. Simpli ako din ang giampo no nga, Lord, tagai lang jud ko, ka ng maayo nga tambal. Kay kapoy ba sige inom o mga kapsul nga dagko no? Kapoy na ba? Maayman to kay, pag kape ni mo, buntag sa'yo, kape. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kape jud ko nga. Paradis bila-bila. Lisa, Hiram Prausos. Kuan ako, 5'7".
3: Busa sa unsamang balatian. Adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila.
13: Radio Magbating.
14: Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
15: Pulso sa katawhan. Pulso sa katawhan. Usa ka programa sa radyo nga magahisgot og butoke sa mga programa sa gobyerno, lokal man o nasyonal. Muhisgot sa mga bihuras og kalabuan nga rehimo sa mga opisyal sa atong syudad, ingon man usab sa atong probinsya. Og kini pulsuhan sa mga katawhan. Og karon aniya ang inyong magsisibya sa kahanginan sa programang Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan.
16: May gala, kumusta may buntag ninyong tanan? Adlaw karon nga Huwebes, Agosto 13, tuig 2026. Inyon sa babati ang programa nga Pulso sa Katawhan din hilamang sa nagunang registration sa Lakbayan sa Pagadian. O kininyong mahigala, Elmer Bagets Paganoy.
17: Subscribe sa kabutin may gala, magkigoban ka ninyos, media, oras, nga tumanon ang programang
15: Pulso sa Katawhan.
17: May mga gala, kumusta may adlaw ka natong tanan? Huwebes, 13. Gali, no? Kay ang... 3C na tanong og Huwebes.
15: Pulso sa Katawhan.
17: Tag-Birnes mga higala kay nakabiginis panultihon. Toom tag sa di mga higala. Toon na lang kita kung tamadali.
15: Pulso sa Katawhan.
16: Ano ba yung sa mga katawhan? God, basta 3C mabutang sa Birnes niya. Mabutang po yung Enero. O diba lain mga bulan. So naigin mga tilimad doon.
17: Pero napoy mga mo kuha na nang naa. Hindi mo to, oh. Apo mo to, oh, mga higala. Pero kana manggong disgrasya, butik sa di, mga higala, naana mang gina. Dayon, waan na siya nagbasi og pizza, waan na siya nagbasi og adlaw.
15: Pulso sa Katawhan!
17: Yan, tumiging adlaw, mga higala. Ang manggali, disgrasya, des Pulakan. Apir Pulakan, mga higala, magkatumahan naman na di, ha?
16: Hindi mo kumpiyansa diyan, Dapita, no?
17: Pulos, mga nangalos break, no? Manginaotang ang paghunong sa mga sakyanan diya, gitrabaho, manggunang tulaya diya, mga higala, titio na po na. Manguna. Nabot lang, doon na ba yung trabaho diya? O, tulor ba yung trabaho diya?
16: Pertin dugaya mahuman wala watay makita ng trabaho gindang-undangan siguro ang release baka ana
17: di ba ka sabay pamagi anas pagtrabaho mga higala aning adlaw ni sa manahuna dire sunod dito na pod di ba ka aga trabaho kada adlaw pero so apoy trabante di ba ka apropod mga higala noon doon na maguni curing time basig na curing time di ba kada siminto. Yagad ang curing time mga higala kay daghan ba nga sakyanan mo agay diha so yung ginahanglan gyud nga
16: ibutang og dili gyud complete na
17: dili gyud malaot mga higala kinahanglan leak on gyud no siminto diha leak on gyud mga higala so dili ginaot nga ang pamaagi lang guro sa pag-stop dito lang guro sa babaw ilang kay
16: dapat dito butangan nila og kanang stop dito kay namo iba mga sakyanan nga urag magdali kanunay ba unya delikado biya na siya nya dinhi mo matsik up ang brake na di kum kumpiyansa de kay dulhugon street kayo
17: dito lang guro na si babaw balag layo mga higala kay safety dito mga tagpila ka minutes ga ang gap mga higala kay para di kay magpugong ka dito sa brake ka diya sa ubos nga bahin mga higala. Sometimes bigas bahin ato sa ning isgutan kadali mga higala deserta diri sa kining gitawag nato nga lokal kay kaga atong miaging adlaw do na nagipagawas nga kining gitawag nato mga higala nga budget wala siya allocation ni sa budget sa 2027 kay budgeting naman god karong Oktubre mga higala musugot sa dili na election sa Barangay Urwa, kining budget mga higala alang sa 2027, na anagod ni. Kay, kuhan pa man eh. Tokion pa man ginigtaman mga higala. So, nanay mga proposed budget sa matag ahinsyas gobyerno. Taguna ni rin mga higala ang Department of Education. Dako kang DepEd mga higala. Hapit mag 1 trillion.
16: tanan kag
17: 976
16: billion.
17: Oh. Ikaduha mga igala ang trending nga flood control. Ooh. Ang budget sa Department Public Works and Highway DPWH.
16: Kitaghanon ang budget sa DPWH kay ang mga congressman god, mga congressman dito na manguha.
17: So, mo ni ikatulo ang Department of Health, DILG, ikaupat, DND mga higala, Department of Tourism, Department of Agriculture, DSWD, JED mga higala o Judiciary.
16: Dakupod siya. Pareha-pareha siya sa kung ano, kung yung sanay tawag na, DILG.
17: DILG.
16: Ah, maupo di ay. Mautingali.
17: So, dapat ang dako budget ining ni mga higala. Ang sunod unta sa Department of Education nindot ba ni? Kay nindot ba ning
16: wala lagi ipakita dia ang kaning kasuhan.
17: Sa
16: ng Office of the President wala man.
17: Wala din.
16: Wala pa nila abasi ga propose pa ni.
17: Propose pa man ni.
16: Propose pa budget ni nga.
17: Propose man ni allocation budget for 2027. Lantog iyon pa ni sa Senado mga igala. Senador salang pag sa Tagalog pa. Kani mga secretary ani mga higala isalang pamanay dito Senado.
16: Managi na mga budget dito kay
17: pangutan-on pamanay nga nganong kani man imo budget location manay butang manay pansak manay bana. Dapat ang sunod sa Department of Education mga higala dapat kining Commission on Higher Education.
16: Pero pwede naman na maulahe kay adi man kaayot na siya moy manguan ng kamot para gyud kay ang mga local government units mga
17: daman
16: negosyante nga magtukod og eskwelahan akatuman sila mo maning kamot nga para makasuroy sa ilang lugar ang shed maka inspection sa ilang lugar ang shed
17: okay mon dani mga igala kay magisgot manggod tag edukasyon okay sa giingon pa ni Jose Rizal no nga ang kabataan may pag-asa ng bayan. Pero ang mga kabataan karon labi na sa ano may uban mga higala kining itawag na tong samukan sa katilingban. Iski ba iski?
16: Mga problema ron kay
17: ang uban gitudloan ang inoon mga higala pagpagmaukaw sa kaban sa gobyerno.
16: Okay, kana mo iski. Dong, inani dong, butangin niya siya o kuan, budget ani para sa akong ligo.
17: So, muna sa mga igala nga, importante nga mga kabataan, doon na insaktong edukasyon. Ikan sa elementarya, segundarya, mga igala, hantod, skulihiyo. Sa chat, gamayaran sa budget. Gamayaran mag-iskilahan. Ang pribado naman gawin ko, anana. Kay kining college mo mga higala wala kayo yung mga college nga nag-operate gobyerno nagamay rin kayo sila no, pilar rin na sila mga higala university pilar may university tibok Pilipinas gamay rin siya budget ang sa Department of Education daghan man god daghan mo na sa elementary o secondary napay sa secondary napay junior high school na pa senior high school.
16: So, kining budget ma plaster ni idungag na dayon tong kuan nila mga allocation nila. O kani kani mo ni ang basic man siya. So Office of the President nya sa Office of the Vice President para wa may ko ay gamay ra may budget. So ang uban po mga opisina congressman dagko na to.
17: So mo na dyan, mga igala. Itas kita na to ning education mga igala kay importante man eh. Naliman ka mga igala karong panahon na makita sa mga hiring mga igala bisan pa og kanabitaong na may job spare at miyaging adlaw doon na may job spare pero sa matag job spare sa matag agency matag opisina o diba ka ha matag negosyo mga igala establishmento doon na mga requirements.
16: Dili na sila mo ano organ nakagraduate tagag senior high dili na diploma
17: gigipangita nay uban mga igala nga either senior high school level senior high graduate pero depende po na sa position mga igala depende po na sa hiring ingon ana man na siya butang na to college level or college graduate Depende na siya sa hiring mga igala. Pero diha sa imong lugar, maglisod ka og tungha manggali mga igala kolehiyo. Lisod ka kuha og diploma mga igala kay apiki kim panalapin. Maka-apply ka mga binating kaigsoonan dito rigod ka sa ubos-ubos na posisyon. Okay.
16: Isang pag-graduate ka sa senior high, ubos yung nga posisyon. Arang-arang na lang o graduate ka senior high, basta kay naka-eskwila kag tista po. Kay musugutag sa dili, na may mga eskwilahan po din noon nga libre ang edukasyon. Pero huwag ang imuhang kurso, wala diha. Hindi kaganahan mga eskwila sa magtisdas ako, kaya aron ang ako experience madungagan.
17: O, diba ka ha? Na diha mong kurso mga igala, pero wala po scholarship gihatag. Or, ang eskwilahan, diris pagadian, matag eskwilahan na may mga scholarship. Pero,
16: gamay na mapod ang kuha o nila.
17: Dili, mapod na kay tanan. No?
16: Kaya huwag, nagmano po na. Nila ang favorite sa ilahang eskwilahan o privado, nausaon man pagbawi dito. Sila og kuan nabe ubang mga eskwilahan nga magkumpintensyahan na sila sa mga kurso.
17: Ang uban mga higala kay magworking. Pero wapo na siya nagpasabot nga tanan pod pwede gyud pod makaworking.
16: Bisan ganing working mo agi gihapon kag examination.
17: Entrance exam normal din siya. Unya gawas anang naa mga higala, working ka.

0: kay diploma.
1: Kay para kay na human kay musugot ka sa dili, may man na og politiko. Mudagan kag kapitan sa barangay kay able to read and write, mudagan kag mayor, mga konsyal, vice mayor, able to read and write.
0: Libog bitaw, libog bitaw tani requirements, no? Imbis politiko mga higala nga mao'y mangulo sa pangagamahanan, gobyerno mga higala. Ang nakabutang dito, able to read and write.
1: Oh, natural born Filipino citizen, then sunod na able to read and write.
0: Pero mag-apply
1: kag trabaho.
0: Mag-apply kag trabaho bitaw mga higala kana sa mall. Anang ensyas gobyerno?
1: Mayon na ka sir, natural born Filipino citizen ko niya, able to read and write ko.
0: Ingon na may qualification ni mo dia.
1: Madawat ka tingali katong tig map lang.
0: Milagro madawat. Ibutang lang nimo kanan diha. Apply ka diyan. Butan to, jobs fair. Ang samantaron, pizza at 13. Sunod, mga igala, jobs fair. September.
1: September
0: 10. Mawara na imo ang qualification. Apply ka diyan.
1: Natural born Filipino citizen and able to read and write.
0: Kanao na itong dawaton ba ka?
1: Mungutan na din nga. Able to read and write. Maka, may yung puga nga, sir, kana lagi nindagag presidente, sir, able to read and write naman eh. Pagkamdagag mayor o gobernador.
0: Tabagon puga nga, daga na lang politiko dong, ayun ang pang-apply dito eh.
1: Wala nga, masahay ba? Dili,
0: Warag
1: kwan ba? Kanang sana, makaingunta nga, pibor-pibor, manila kawa, kayo kanang mga apply kag trabaho, dagang kurso pang itaon, unsa may experience ni mo, unsa special skills, pero og kandidato na ganis politiko, able to read and write ra.
0: Unsa naman eh? Mao pagkaan ni mga higala?
1: Binuang naman eh. May nang gani ang city government kay napon siya eskwilahan nga gitukod ni Mayor Sammy ko kay musugot kag sa dili pagadian city na niha. Pero sa sinto na iuban nga wala kay eskwila kay apiki kay panudanan. Labi na yun sa bukid nga apiki.
0: Samot na sa kabukiran mga higala nga
1: mulugsong pa ka, mupliti pa ka, sakay-sakay pagkaghabal-habal.
0: Kaniadto mga igalas sa matag barangay namang yoy elementary sa matag munisipyo namang yoy high school o di ba ka sa matag barangay na uban na yung high school. Kaniadto mga igala sa matag munisipyo doon ay kolehiyo. Pero karon
1: wala naman.
0: Wala na mga igala, so ang taga munisipyo ikaw mga igala nga medyo apikikay ka adi nagyoga katiwas o college. Hindi na yung kakaeskwila o college mga igala.
1: Mabinang ang uban nga mga katauhan noon sa nga basta og si Mayor Sammy ko noon siya mga gobernador kay bas hindi ay maluo siya butangan pong eskwilahan niya itong musipyo.
0: Og diri po kas pagadian mga igala ay noon dito ka sa bukid-bukid makalugsog mga igala pero og ikaw maoy motongha medyo apike yan. Nabinag apike mo ang panalapi mag-uma mga igala.
1: Imong balon pa, pliti pa nimo, ibutan ta lang.
0: Boarding house pa nimo.
1: Sakyanan nga kagang-kagang.
0: Di
1: pagbilan mo na gasolina.
0: Onya, kay di po ka kapadagan kay dakpon ka guilty o.
1: Dakpon po ka guilty o.
0: Napoy mga checkpoint mga igala. Gikan kas bukid. Dakpan ka dias danlugan.
1: Mangita na lang yung kagabilinan. Onya, naliman ka, ibutan ta lang gikan danlugan padlong sa sintros pagadian. Pilay pretty na ay kung ina nga mo dawat na lang 50 pesos.
0: So may tabo, mag-boarding house, juga din niya sinto.
1: Okay, so, kada adlaw sa isa kasimana, 50. Dako na bin na, 250 na siya. O mag-boarding house ka, dili, biya ina na kadako imong makuan, mapundo.
0: Makasave-save ka gamay mga igala. Ang problema, kay bayad kag boarding house, bayad kag eskwilahan, bayad kag pagkaon ni mo mga igala, di, wala, piki na kayo kung kining niata sa...
1: Mabayad pa yung kasi eskwilahan.
0: Samot na kayo. May ganit kay ang local government units pagadian, lagi ni Mayor sa aming ko mga igala, nakamok na ining pagadian international, pagadian city international college. Why gasto, bisan piso?
1: Pero kinahanglan po, may eskwila ka niya. Sato po gagrado kayo, may eskwila po ka niya nga, magtinapulan po ka, sige lang kag suri-suroy. Arkansi po, eskwilahan. Ihatag na sa uban, kaya di man ka ganang may eskwila. Suri-suroy naman imong gusto di ay.
0: So suri-suroy na lang ka.
1: Suri-suroy na lang ka niya. Barkada-barkada po yun niya. Kandika business, inum-inom kayo. Pertimbrita kayo mo, memorize og mga sa ning mga
0: ilimnon
1: diha sa so, ah. Eskwelahan
0: bagsak.

0: sa kay mahadlok mo tindog gani mo istorya. Sao na lang.
1: So, mo ni mga ikan atong miyaging bulan, doon ay ni-graduate na.
0: Oh, nindot ko.
1: Please, nindot mga ikan lang kay posla na yun na naging nakagraduate mga ikan lang. Nguban, advantage mga good pod kung ganabi ito, mag-graduate ka diya sa Pagadian City International College. Sa advantage mga igala. Dali ka magkasulod City Hall.
0: Na you can hibalan. Tanaw ra gusto ning graduate og midwifery. Ah. Lali man ka sa exam ng daan tibok Pilipinas number 4 siya.
1: Oh.
0: Tay sila sa taga-UP. Oh. Na lali man imo na sa
1: dili mahamay-hamay.
0: Dili mahamay-hamay nya tanaw mo ang passing rate niya. Ang nag-istorya niya ang kanang pili kanang sa PRC.
1: Ah.
0: Nga 100% ang passing rate.
1: Mm-hmm.
0: Nagpasabot ni nga maayo niya labi na ron nga itagaan na gyud sila kun sitawag ana kanang
1: certificate
0: certificate. Certificate nga certification ba nga pwede sila mag 4-year course.
1: So ito sa paminawon kadali ang pag congratulate ni City Councilor Lansco mga igala ngadto sa taga PCIC.
2: Data sa education recently, very successful graduation sa PCIC for the second year ni.
0: Oh.
2: Nahimo yun nga na-realize na because of the initiative of mayor.
3: Sa PCIC, yes, we just had our second commencement exercises last week, no? But pasabot, ikaduhang batch na ni sila nga ning human og first year to fourth year na ning human gud silang baccalaureate degree sa PCIC. No, so imagine mo, we have gone a long way na. Lima katuig na ang Pagadian City International College. So I hope kaning magpadayon ang success ug ang kanibitong programa nga nato sa edukasyon. Imagine mo, we have I think pinto kabog niya
2: 100
3: kapinday nga students. Ang 80 day sa katulad nitong sa tourism. Imagine mo na tayo katos kapinapod ka mga batanon nga na ato na pong naprepara nga musabak sa ilahang kaugmaon no in the real world no so at least man lang at least another 120 ka young ones ang nahimo natong mga professional no pinaagi sa pagpaningkamot sa atong lokal nga kagamhanan sa ilalom sa programa ni Mayor Samico anang sa edukasyon nga libre gyud so upat ka kurso ang ni graduate ang multimedia arts ang tourism ang management o ang dapat midwifery ato na yung midwifery so
2: the license midwife karon diba
3: yes I hope magpadayon magpadayon ang pagdako o paglambo sa Pagadian City International College.
2: Okay.
0: So at least ganindot ni nga ano nga gihimo sa city government gani si Consuelo Lansco nakapamahayag man pod nga ang pag-graduate nila nindot kayo kay insakto gyud ilang pag-eskwela dili ni kayo tiaw-tiaw lang kay og maghimog eskwelahan ang city government niya tiaw-tiaw na di ay gumikan lang ba kay amigo ka sa inyohang mga barangay officials amigo ka sa mayor papasaron lang ka og magtinapulan ka, bagsak yapon ka. Sayang kaya ang panahon. So muna nga, si Consuelo Lansco, nalipay po siya nga nini-graduate. O niya, trabaho magiginhanglan eh. Kada bulan, eh, trabaho, job fair.
1: Dali, kaya mga igala, o niya, ikaw, nindot ka performance, pwede mo ka maka-apply City Hall. Pwede ka maka-apply.
0: Daghan pag ikay mutabang ni mo, labi na permirong graduate ni mo, di magiging ka master sa maghimog. Resume, maghimog application letter, tabangan pa yun ka sa Pagadian City Employment Office, sa PISO Office, pinagin ni Engineer Vince Kipot.
1: So, sa having fun sa midwifery mga higala, nakakuha na po na certificate sila, yan, mismo, personal yun, si Chet mga higala, regional director, may narin eh, atong paminaw ng interviews media, ni Chet, regional director of the Pagadian City, Mayor Samico.
4: Thank you po, sir. Nagdumalaw po kami dito sa PCIC, of course, to recognize po yung compliance din po ni PCIC in the offering of their Bachelor of Science in Midwifery program.
2: Ma'am, before ako po kay Mayor, how important talaga yung isang program?
4: The COPC, sir. Actually, sir, ang COPC po, that guarantees that the program, the offering of the Bachelor of Science in Midwifery program, yan ho ay ginagrant natin sa mga programs being offered by our higher education institutions who have complied 100% with the minimum requirements of SHED.
5: At talaga yung
4: so assured RD kayo na may quality yung programa, yes, po.
5: Yung RD pa talaga mismo nagdala dito mag personally.
4: Actually ho, opo. Actually ano, matagal na po kasi naming napag anong tawag doon, discuss sa aming Mancom. Nagkataon lang po na papunta rin kami dito because we went to one institution also to make ano to do an ocular inspection and evaluation of their program offerings. And then, sabi namin, dahil medyo malayo ang ating distance, Pagadian to Zamboanga, dalhin na lang din namin dito para hindi na mahirapan si Mayor.
6: Yeah, we're very thank you, ma'am. RD, salamat talaga because we've been waiting for so long. And of course, we must have that COPC kasi baka mamaya mag-graduate na yung ano natin, mga midwifery student, tapos hindi, wala pa naman tayong COPC, no? Of all the four courses, ang tatlo meron ng COPC, no? Ang midwifery lang kasi ang nahuli. It is because ang midwifery is supposed to be 2 years lang. Karon mo ang midwifery is 4-year course na. So pag 4-year course mo na na-approve ba ta sa duha, na 4 years, another application na po siya. So, another requirement na po. So, that's why daming laboratory, 4 ka laboratory. So, daming trabaho talaga before i-approve. So, we have to comply everything before approvehan ng ano. So, we're very scared kasi mamaya, baka mag-graduate na estudyante na rin, hindi pa ma-approve ba? So, at least now, approved na. We're very happy na okay na, tuloy-tuloy na. Dire-diretso na itong mga midwifery, no? Okay, 4-year course na, and then bachelor in science pa rin, no? Bachelor in science for midwifery. So, mura-mura na siya o nurse, pero lower lang siya kami, nurse, pero puro na sila 4-year course. Okay? So, again, congratulations sa tanan mga teaching staff faculty sa Pagadian City International College. For a job well done, no, na comply talaga lahat. And I hope na the PCIC midwifery course will be one of the best. No? I hope na makatap ulit sa mga board exam. Ha? Oo. And of course, we're very thankful for the very clear support na from the CHED, especially from the region. Thank you talaga, ma'am. Ha? Kasi kami sa city, no, we're not expert on ito nga sa education, but because you're there, you're helping us, slowly we learn now what to do, what was this next step to do. So rest assured that we'll be constructing again another building. We have funding for another buildings, fence and everything, para to make the PCIC one of the best state college.
7: Local college.
6: Again, thank you very much.
7: Okay. So, ma-blast ka lang, ma'am. Compliant na talaga yan.
4: Yes, sir. Actually, ang ating pong, anong tawag dito, yung proof that they have really complied is the certificate of the program compliance nila. Yung COPC po na tinatawag natin.
7: Thank you very much, po. Thank you for that.
4: Yeah, welcome po.
0: Okay, bang kalipay ni Mayor Samico nga naa kaning regional director, nagdala gyud gihan kiri ang katong
1: papel
0: nga certificate nga naging marka ba nga ang midwifery sa Pagadian pwede na mag 4-year course, labi na kompleto na yung mga laboratory nya, ang mga equipment nga kinahanglan dito kompleto na. Nya napag yung laboratory nga sakto gyud.
1: Okay, usa mga goodness problema mga igala kini bitang kurso, ha. Dapat mauni mo yung mas daghan mga higala dire mismo nga kursus Pagadian. Mabitaw na nga midwifery may butang di as PCIC kay wala kay ni nga kurso dire sa Pagadian.
0: ang mga kuan manggod kanang mga nagnaay mga eskwelahan na dili kay sila mo invest ani nganuman kana lang dang equipment mahal na
1: mahal manggod
0: kanang ilahang praktisanan nito.